0: Gahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

Pinabibilisan sa Kamara ang pagpasa ng Kalinga Act, isang panukalang batas na layong protektahan ng mga Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at inflasyon. Ang House Bill No. 8834 ay nagtatakda ng isang pambansang proteksyon na sistema upang matiyak ang otomatikong tugon ng pamahalaan sa panahon ng krisis pang-ekonomiya. Layunin ng HB 8834 na pigilan ang mga krisis na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis na humahantong sa mas mataas na pamasahe, presyo ng pagkain, kuryente at iba pang gastusin sa araw-araw. Itinataguyod nito ang maagang mabilis at koordinasyon o koordinadong aksyon ng pamahalaan. Sa panahon ng recess, nagsagawa ng serye ng pagdinig ang 13 panel legislative or 13 panel legislative energy action and development na pinumumunuan ni Representative Miro Kimbo upang buuin ang isang konsolidadong bersyon ng panukala. Inaasahang maaprubahan ng committee report sa pagbabalik ng sesyon na magbubukas ng daan para sa plenary debates. Binigyang diin din ang prinsipyong dapat maging kakampi ng mamamayan ang pamahalaan sa panahon ng krisis upang mapangalagaan ang kabuhayan at mapatatag ang ekonomiya. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na mabilis tumugon sa mga economic shocks ay susi sa pagpapanatili ng katatagan ng pamilya at negosyo. Oras natin ang ating malupit na time check 8:02 ng umaga. DJ Jaja Melon po para sa ating FM Radio News.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes. Kasama ang bonggang jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, ang lupet.
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
3: Ewe?
2: Bongga!

0: Lola Amor with Dahan Dahan. This song goes sa lahat ng mga masyadong nagmamadali sa buhay. Yung mga nagmamadaling masagot ng kanilang mga nililigawan. Yung mga nagmamadaling magka-jowa kahit wala naman talagang kayang pambili ng load. Yung hindi ka nga makabili ng sarili mong load, magjo-jowa ka pa. Aray ko naman, T. Shoutout sa lahat ng mga nagmamadali na makuha ang kanilang mga pangarap. T, dahan-dahan lang. Kasi the more na may namadali mo, the more na hindi mo makukuha yung mga goals mo in life. Lahat kasi dapat pinagdadaanan natin yan sa hirap. Lahat dapat ine-effort natin yan. That was a nice song, Lola Amor. 8:23 na umaga, mga ka-vibes. Kayo nakatuto pa rin sa ating number one favorite na bet, na bet. 100.7 FM Radio, Tacloban ka-vibes, ang lupet. Hala, kasama pa rin. Siyempre, ang inyong DJ, Jaja Melon Tambayan, all the way till 9 in the morning ngayong araw ng Monday, just in case kagigising mo pa lang. At hindi mo pa alam kung anong petsa na ngayon na bati ko. It's May 4, 2026 na po. Opo, yes po. Baka akala mo, ha? Ano pala ngayon? February, March. Naloloka ako, T. Oo, konting kembot na lang buwan ng Hunyo na, mga ka-vibes. At eto na naman, raratsada na naman tayo ngayon sa mga pagkabisi natin, especially yung may mga baguettes na pinapaaral pa yung mga kindergarten, elementary, di ba? Tapos nigising ka ng maaga-aga pa. Ow! Pero laban lang, hindi naman tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Di ba, mga ate ko? Speaking of sex bomb, huwag niyo pong kakalimutan, once again, mga ka-vibes, Enigma Music Festival happening on June 6, 2026 sa Tacloban City Astrodome. It's gonna be a 5-in-1 concert na talagang yayanig sa Astrodome stage. Mga kasama natin, Piolo Pascual, Morris at Amon. Siyempre, ang sex bomb girls. Kasama din natin Arthur Neri and Dionella and si DJ Jaja Melon, ha? Huh? Kasama pa ang iba nating mga hosts na kasama ding magpasaya sa inyo. Ang dami kong kasama ngayon. Bilangin nyo kaya nakailang kasama ako ngayon. Just in case, nandiyan ka pa sa Facebook Live. Paramdam ka naman kung sino ka na nakatutok ngayon. Drop mo yung mga pa-shoutout ninyo, guys. Pwede din kayo mag-message sa ating text line 0930-700-3228. Gusto ko ding batingin lahat ng mga ka-vibes natin, ha? Yung mga nasa summer area, Katbalogan, Kalbayog, pati na din yung mga nasa Leyte. Hello po sa inyo. Yan, saan man po kayo nakatutok ngayon? Saan man umaabot ang ating signal, maging sa mga ka-vibes natin dyan ng mga OFW? Aba, syempre. Abot yung mga OFW? Yes! Live kaya tayo sa Facebook ngayon. 100.7 FM Radio Tacloban. Please don't forget to like and follow the page, mga ka-vibes. And tayo din po ay napapakinggan anytime, anywhere sa ating FMR Philippines application. Just in case you are on the go, mga ka-vibes, pwede nyo pong ma-download ang ating FMR Philippines application. Free na free po yan sa Play Store or App Store. Search nyo lamang po FMR Philippines and tap on FMR Tacloban. Yan, mga ka-vibes, may nag-message po sa ating text line. Nagtatanong siya, eto yung kanyang suliran for today. DJ Jaja Melon, may gusto kong bilhin para sa jowa ko. Pero hindi pa sapat ang pera ko. Malapit na yung monthsary namin at baka magalit siya. Ayan na naman tayo sa mga pressured tayo sa mga bagay na hindi natin control. Ayan na naman tayo sa mga natatakot na magalit yung mga partner natin dahil hindi natin maibigay-bigay yung mga gusto nila. Ayan na naman tayo sa mga naghahabol ng mga standards ng ibang tao na hindi naman kaya nating maabot. Tia! Naku, ano bang may advice natin dito sa ka-vibes natin? Mamaya-maya ka sa akin. 0930-700-3228 or dyan sa ating Facebook Live, you can comment kung meron naman kayong masasabi dito sa bonggang problema ng ating ka-vibes ngayon. Kung medyo mo overtime ako dito sa commercial, we'll take a break and sa aking pagbabalik, pag-usapan natin yan. Mamaya ka sa akin, char. Oras natin, 8:27 ng umaga, ang ating malupit na time check, mga ka-vibes. Tayo magbabalik maya-maya lamang. DJ Jaja Melon for Bongga Ka-Vibes on your number one favorite na Bet the Bet. That's 100.7 FM Radio, Tacloban Ka-Vibes, ang lupit. Ang ating malupit na time check ay hatid sa atin ng...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Bonggang-bongga ang morning sa Bongga Ka-Vibes with DJ Jaja Melon.

Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng aircraft at mga barko matapos na makadetect ng apat na Chinese research ships na nagsasagawa umano ng illegal na maritime scientific research sa bisinidad ng karagatan ng Pilipinas. Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ng PCG na ang operasyon ng mga naturang Chinese research vessels ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause dahil nag-ooperate sila ng walang legal na otoridad o pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Kabilang sa mga naturang Chinese research ships na na-monitor ng PCG ay ang Shangyang Hong 33 na naobserbahan sa Rizal, Palawan at Xi'an 1 na namataan naman sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Namataan din ang Jia Geng na naobserbahan sa northeast ng Itbayat, Batanes at ang Zhuhaiyun na nasa west ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa PCG, patuloy nilang minomonitor ang galaw ng mga naturang barko alinsunod sa batas ng Pilipinas, International Maritime Law at UN Clause. Oras natin mga ka-vibes, 8:32 ng umaga ang ating malupet na time check. Ito po si DJ Jaja Melon para sa ating FM Radio News.

0: Upit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes, kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
4: AC!

oras sa buong Pilipinas. Ang ating bet na bet na time check ay 8:49 in the morning. Yes naman mga ka-vibes, tayo po'y nagbabalik dito sa ating number one favorite na bet na bet. 100.7 FM Radio, Tacloban ka-vibes, ang lupet! Malupit na Monday morning talaga to mga ka-vibes. Yes po, opo. Dahil ito po yung araw kung saan isiset natin yung mood and standard natin para ma-carry over natin sa buong linggo. Pag ikaw, Lunes na Lunes, gumising ka ng masaya, positive, and grabe talaga yung parang hope mo na ma-achieve mo yung mga goals mo ngayong week na to, especially ngayong month na to. Na kung sinasabi ko sa inyo, malaki or mataas ang percentage na maaabot natin yung mga gusto nating maabot. Pero pag ikaw gumising ka na mainit ang ulo mo, bad trip ka, negative ka agad, ako mukhang makaka-affect at makaka-delay yan sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Taray! Mga pangarap! Patuloy na natin yung chikahan mga ka-vibes. Kanina nga, may nag-message sa atin na ating ka-vibe. So, nagtatanong siya kung ano daw ang magandang gawin kasi nga, magmamansary na sila ng jowa niya. So, dahil magmamansary na sila ng jowa niya, gusto niya may ibigay siyang gift. Diba? May ibigay siyang gift pero hindi niya pa mabigay kasi nga mga ka-vibes, wala pa siyang arep. Wala pa siyang pera. So, anong gagawin pag ganyang klaseng situation? Nako, eto na tayo mga ka-vibes, gumising tayo sa mga realidad na pag wala tayong pera na pwedeng ikabili ng mga bagay na gusto nating bilhin para dun sa mga minamahal natin, wag na nating ipilit pa. Mahirap naman yung makakapangutang tayo, tas pagdating ng panahon, problema pa natin kung paano natin babayaran yan. Imbis na na-budget na natin ang maayos yung mga padating sa atin na pera, income or sahod, aba, eh, maiiba na naman yung mga plano natin for that. Kasi syempre, masasama na sa mga budgeting natin yung pagbabayad. Diba? Pagbabayad sa mga utang natin na ginamit or in-spend natin doon sa mga bagay na hindi pa naman din necessary. Anyway, kung mahal ka naman talaga ng jowa mo, huwag kang matakot na magalit siya sa'yo. Kasi nga, kung mahal ka niya, eh, hindi naman siya magagalit kung wala kang mailalabas ng pera doon sa monthsary. Okay, aminin na natin, meron talaga tayong mga ka-vibes or may mga partner talaga tayo, di ba? Na importante sa kanila, yung pinapakita mo kung gano'n sila ka-espesyal or gano'n sila kahalaga, especially doon sa mga monsteries, di ba? Sa mga special na sandali or panahon ng inyong relationship. May iba talaga na medyo mas matataas yung standard na in-expect nila na every time na merong mga special occasion sa inyong relationship, eh may ibibigay ka talagang something sa kanya. Diba? Hindi natin masisisi minsan kasi baka naman nasanay natin, diba, na ma-spoil sila. Kaya siguro ikaw takot ka ngayon na wala kang maibigay ngayon sa monthsary ninyo kasi parang nasanay mo na siya na may ibinibigay ka namang something parati sa kanya tuwing monthsary or anong occasion pa yan. Pero mga ka-vibes, lagi nating tatandaan, especially sa panahon ngayon, na grabe talaga yung pinagdadaanan natin, siring paman, grabe kita makapaghuot yan na ito na itong mga paha because of the pagtaas ng presyo ng mga bilihan, especially yung mga gasolina dyan, diba, and everything. Dahil nga sa nagaganap na tensyon sa Middle East, eh, apektadong-apektado tayo. Paano ko naman na-relate to? Siyempre, ka-vibes, kailangan talaga nating mag-budget at mag-tipid at mag-ipon sa ganitong panahon para naman pagdating ng panahon na medyo mas mahirap-hirap pa na huwag naman sana. At least prepared lang tayo at may mapaghuhugutan tayo, diba?

para sa inyong parating na Monster Reef, pwede naman yun, pero hindi yung tipong mag-garbo na gift. Pwede kang magbili ng simpleng flower, di ba? Or i-treat mo siya sa isang simpleng dinner or meal, di ba? Or kaya naman mag-Netflix and chill kayo, bili kayo ng mga simpleng snacks. Kahit ano naman, basta makapag-spend ka lang ng time doon sa partner mo, is I guess sapat na. Pero depende pa rin yan sa partner mo. Sabi ko sa'yo, pag na-spoil mo na yan, naku.

lang tayo para lang sa mga bagay na pwede naman nating isang tabi muna. For the meantime, na medyo tight pa tayo. Kavibes! Maging practical ka at maging wise ka sa mga decisions in life mo, especially sa panahon ngayon. So I hope makinig ka sa akin. Just don't forget, huwag mo lang kakaligtaan na always iparamdam sa partner mo na mahal mo siya. Ba act of service? Babatiin mo siya parati, maging sweet ka sa kanya, maglaan ka ng tamang panahon sa kanya. Diba? So, I wish you all the best and happy Monterey in advance sa inyo, ka-vibes. 8:55 na po. Ito na po ang oras na magpapaalam si DJ Jaja Melon para sa ating programang Bongga Ka-Vibes. Wanna say thank you everybody for keeping me company simula kaninang alas 7 hanggang sa oras na ito. Magkita-kita tayo tomorrow ulit, same time, same place. Ito po inyong nakasama DJ Jaja Melon para sa ating programang Bongga Ka-Vibes. On your number one favorite is 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes, ang lupet. And because nga on June 6, gaganapin ang ating Enigma Music Festival kasama si Piolo Pascual. My last song is gonna be a rendition of Piolo Pascual. Here's his song, Till There Was You. Sabay-sabay tayong ma-inlove sa boses. At imaginein kung gaano ka pogi at kabango si Papa P. Ganun talaga yan. Enjoy the rest of your day, guys. I love you so much. Here's my kiss. Mm.

0: Bilaka Vibes with DJ Papa Pear.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na ang hinahanap ko.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio! Goodbye!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.
4: The time now on FMR. It's 9:29.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
4: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAC value.
4: Na epektibo.
5: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: FM Radio. The vibes.
7: Ang lupa.

Hello, Eastern Visayas! Maupahing agad ang yada na. Time check muna tayo. It's 9:45 ng umaga. Guess who? Andito na si DJ Papa Pear again for the program Bidaka Vibes only here sa ating Bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Aras natin 9:46, May 4, 2026, Lunes na Lunes, unang Lunes ng month of May. Talagang eto na talaga. Nung elementary at high school ako, kapag sinabing Mayo, talaga ito yung sinasabi kong totally summer talaga. Ayan. Kasi ang daming fiesta. Maliban dyan, ang daming mga nagpapatuli, di ba? At syempre, ang daming mga nagbabakasyon na kapag May. So, nung bata-bata pa tayo, yun yung iniisip ko, hi May na! Oh, ito na yung the best summer of the year, di ba? Minsan umuwi tayo sa ating mga probinsya, sa ating mga hometowns, doon tayo nagbabakasyon na. Diba, minsan pupunta tayo sa ating mga lolo't lola. Doon tayo nag-i-enjoy kasama ang ating mga pinsan na doon nakatira sa mga malalayong lugar. Ayan. So ako, I was actually born sa Butuan, Ampayon, Butuan City, Mindanao. And yun nga, pupunta kami doon. Minsan doon naman sa side ng nanay ko sa Hiporlos, Eastern Samar. Ayan, doon tayo din lumaki. So kapag Mayo, pumupunta talaga kami doon. Ayun, pumunta kami na Mamangka, ng Mamayabas, ng Sasantol. Inaragway naman ito yung mga ka-vibes nga mga pinsan. Ayan, di ba? So ano man ang hatid sa inyo ng summer na ito, mga ka-vibe, siguraduhin ninyong mag-e-enjoy kayo, di ba? Kasi yun naman talaga yung yung goal natin is to enjoy this year's summer season, di ba? So sa mga ka-vibes dyan na umuwi na sa kanilang lugar, especially yung mga students natin, they have all the time this summer. Ayan, congratulations sa mga nakagraduate at sa mga magkukontinue sa pag-aaral. Ayan, ito yung panahon ninyo na makapag-relax muna para ma-energize kayo, ma-refresh yung mind ninyo para sa susunod na chapter ng buhay ninyo. Ayan, parang iba na, ibang-iba ka na. Diba? So good luck po mga ka-vibes. Ako po again si DJ Papa Bear. Sa ating pagbabalik ay hatid ko sa inyo ang Bida Horoscopes, Bida Trivia, Bida Noon at Bida Ngayon. Medyo na late tayo ngayon kasi may mga changes lang at si DJ Papa Bear ay hindi na nakaintindi. Ayan, sige lang, may mga changes kasi may bagong programa na uupo between 10 to 11 in the morning. So for the meantime, ako lang muna, pero sa mga susunod na araw, especially next week Monday, yun, DUH ang mga kasama nyo between 10 to 11. Alright, so ako ay medyo mag-early, mga 8 to 11 tayo, 8 to 10, ayun. Okay, kabay. So, yun lang ang aking ad-lib ngayon. Sana ay nag-enjoy kayo. At sa mga ka-vibes natin na nasa labas, nako, ang init ng panahon, ha. O grabe, nag-exercise pala ako, nag-jogging pala ako. Gumising ako ng alas 5, nag-start ako ng 5:30, natapos ako mga 8:30. Nagmamadali ako, akala ko may duty ako ng 9. Okay, so yun, parang umiitim tayo sa kaka-jogging. Buti na lang yung camera natin, parang okay-okay ngayon, ha. Parang maputi pa ako. So, actually, nagtan ako ngayon. So, nagbabagong buhay na si DJ Papa Pear. So, every other day na tayo nagja-jog. Naka 15 kilometers tayo ngayong araw na ito. Noong Saturday, naka 15. Oh, 16 kilometers ako ngayon. So, yun. Nakakagaan ng pakiramdam, mga ka-vibes. Alright, magbabalik po tayo. Diyan ka lang. Ako po si DJ Papa Pear. At nakikinig ka ngayon at nanonood sa programang Bida Ka Vibes only here sa ating Bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban.
Ka-vibes. E play natin itong Afterglow, mga ka-vibes. Sana po ay nag-glow tayo ngayon kahit mainit ang panahon. Diyan ka lang at magbabalik tayo.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity. Bila ka vibes with DJ Papa Pear.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
6: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DTX 500! DTX 500!
7: Kamusta pong muli ang ating mga taga-subaybay, welcome po sa ating programa, ang DTX 500 and
8: Mighty C
7: Health Alert. Kami ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan Sindak. Kamusta, Doc Far?
8: Thank you, Sir Ted. Kamusta naman ang ating mga tagapakinig? Hopefully, nakainom na ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, upang laging may protection tayo laban sa mga sakit.
7: Dapat lang. Doc Far, hindi lahat ng sakit ay makukuha po mula sa mga mikrobyo.
8: Tama ka dyan, Sir Ted.
7: Oo, ang ibang karamdaman kasi ay dulot ng unhealthy lifestyle, lalong-lalo na ang mga habits na nakakapagpahina ng iyong immune system.
8: Actually, Sir Ted, hindi ka naman basta-basta magkakasakit eh.
7: Oo.
8: Pag may disiplina ka sa pagkain.
7: Tama.
8: Ang sobrang pagkain lang naman ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga iba't ibang uri ng mga malulubhang sakit.
7: Exactly.
8: Karamihan sa mga lifestyle diseases kasi ay nagmumula sa sobra-sobrang pagkain ng matatamis, mga maaalat na pagkain, mamantika, processed foods, at kasama na dyan, Sir Ted, ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.
7: Tama, Doc Far. Anyways, ngayong araw, isa-isahin natin ang benepisyong maibibigay ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa ating kalusugan.
8: Yes, Sir Ted. Importante ang araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C. Sapagkat nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbara ng mga bad cholesterol sa ating mga kaugatan.
7: Oo.
8: Dulot ng mga free radicals. At sa panahon natin ngayon ay dumadami ang tumatangkilik ng mga fast foods. Ika nga, no? At ang mga pagkain na yan ay mataas ang bad cholesterol content.
7: Naku, sinabi mo pa, Doc Far. Ang problema nang kasi sa bad fats, Doc Far, once na-expose ito sa free radicals, ito ay naninigas at ito ay kumakapit sa mga kaugatan natin na pwedeng mag-cause ng pagbara. Ngunit, kung sapat ang supply ng antioxidant sa katawan, ito ay maaaring mapigilan. Kaya, kailangan na naka-DTX 500 at Mighty C talaga, Doc Far, araw-araw.
8: Tama, Sir Ted. Pag may problema ka pa naman sa blood circulation, maaari itong mantong sa hypertension o ang pagtaas ng blood pressure or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer. Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance sa magkaroon ng atherosclerosis o pagbara ng mga kaugatan.
5: DTX 500!
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Tumaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normalang hemoglobin ko at

0: kahapon naging anami.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ito pa, Dr. Paro, mm-hmm. Pino Protectional ng DTX 500 at Mighty C ang inyong atay.
3: Tama.
2: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagpro-produce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinaka-potent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far, kahit yung atay natin alam nito eh.
3: Ang galing, no?
2: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling magamit ng ating atay.
3: Tama ka, Sir Ted. Mm. Kaya dapat araw-arawin ha, ang pag-take ng DTX 500 at Mighty C. At itong glutathione ay isang strong antioxidant. Ang problema lang, Sir Ted, madali itong maubos.
2: Yun.
3: Kaya kinakailangan natin ang karagdagang antioxidant na makukuha natin sa pagkain ng prutas at gulay. At syempre, Sir Ted, mula din sa DTX 500 na may pinakamataas na antioxidant capacity. Samahan na rin ng Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Yes, Doc Far. Naku, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Kaya hanggang sumuli ha, mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners. Huwag nyo rin kalimutan magkape ng DTX Coffee Mix, ang paborito ng lahat, Doc Far. Mm. Ang kapeng nakakapag-detox sa katawan.
3: Ako si Doc Far Lansindak.
2: At ako naman si Ted Reyes. Kami ang inyong taga-patrol sa kalusugan, ang DTX 500 and
3: Mighty C Health Alert.
2: Nagsasabing, magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin.
1: DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Bibili sa mga
1: butika. DTX 500 Health Alert. We'll be right back.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Mabuhay nga aga atong nyo tanan. It's 10:06 ng umaga. Nakikinig ka pa rin ngayon sa ating Bet na Bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban, Cavite. Oras natin 10:06, May 4, 2026. Ang daming 6 ngayon ha. Parang makulba man ini. Well, makulba kay iba't aton yan na hit index. At syempre, babala ngayon ng DOH na mag-iingat tayo kung hindi naman importante ang ating mga lakad. Sa bahay na lang tayo. Kung ang workplace mo ay naka-aircon, edi sana all na lang. Hindi mo problema ang init ng panahon. Pero kung lalabas ka talaga ng bahay, ng opisina, sa trabaho mo, nako, iba talaga ang init ng panahon. At expected, correct me if I'm wrong, 40 to 42. Ayan, sa mga ka-vibes natin na nagtatrabaho sa labas. Oo, kayong mga nagtatrabaho sa gilid ng kalsada. Labi na aton mga construction workers, pedicab drivers, mga lahat lang ng mga drivers, mga ka-vibes, mag-iingat po tayo. At yung mga nagtitinda sa merkado, ayan, may nasunugan dito nga stall dito sa merkado. Sana po ay okay lang kayo at makabawi din tayo, ano? At mag-iingat tayo ha, kasi usong-uso ngayon yung mga sunog, especially na ang init po ng panahon. Alright, so dadako tayo ngayon mga ka-vibe sa ating pinaka-paboritong segment. Ayan, ang ating Bida Horoscope. Ayan, simulan na natin mga ka-vibes. Let's go! Ayon, so ngayon mga ka-vibes, ibibida natin ang summertime. Dahil nga summer na talaga. Ito yung mas magandang i-mention natin, i-content natin sa ating Bida Horoscope. Ayan, magandang umaga, mainit na umaga sa atin mga ka-Bida. Welcome to Bida Horoscope. Kung saan tinitingnan natin hindi lang ang stars, kundi pati po yung vibes natin ngayong ngayong mainit na panahon, ngayong araw na ito. Ako po again si DJ Papa Pear, at simulan na natin ang araw ng puno ng energy at good vibes. Ayun, umpisahan natin ang ating mga ka-vibes na Aries. Lucky numbers ay 3, 7, 21. At lucky colors natin ay gold. Sandali ha, parang iba yung ano ko, iba yung background music ko. Wait, papalitan lang natin kasi hindi ito yung ginagamit ko eh. Ayan, kaya pala parang iba yung vibes ko. Ayan, okay na technician, you can use my computer. Ayan, sige. Ayan, ulitin natin, ito yung gusto ko eh. Kaya pala parang mabilis ha. Okay, so mga Aries, ayan, lucky numbers natin 3, 7 at 21. Lucky colors natin ay red at gold. Lucky charm natin ay sunglasses. Advice namin sa iyo, ka-vibes, sa init ng araw ngayon, huwag kalimutan magdala ng tubig at proteksyon sa balat. Tapang yung alam mo, yung magpapa-enjoy sa iyo ngayon. Diba? Perfect para simulan ang bagong adventure sa labas. Kahit mag-adventure tayo sa labas, kung susundin mo yon yung sinabi ko kanina about sa tubig, kung meron kang lotion dyan, so gamitin natin yan. Alright? Next is Taurus. Lucky numbers, 2, 14 at 28. Lucky colors mo ngayon, green at brown. Lucky charm mo ngayon ay straw hat. Ayan, advice namin, Taurus, kunting chill lang sa init ng panahon. Maglaan ng oras para mag-relax sa park kung gusto mo. O sa mga garden, yung mga greeny areas, mas maganda yan. Stability at syempre yung self-care mo ngayong araw na ito, yung summer na ito, yun yung mas maganda natin gawin. Alright, Gemini, lucky numbers 5, 9 at 18. Lucky colors ay yellow at light blue. Lucky charm ay water bottle. So yun yung gagamitin natin ngayon ha. Advice ay Gemini, stay hydrated. Open up sa bagong summer experiences, friendship at fun activities. Perfect sa combo ngayong araw na ito. Alright, again, friendship at fun
activities ngayong summer experience mo. Alright, Cancer. Lucky numbers 4, 11, at 22. Lucky colors ay silver, white. Lucky charm mo ay beach shell. Advice namin sa'yo, Cancer, ngayong mainit na panahon, you have to enjoy ang time mo sa beach or sa swimming pool. Ayan. Maliliit na gestures of love sa inyong family, sa inyong friends. Yun yung magpapasaya sa puso mo ngayong araw na ito. Next is Leo. Mga ka-vibes naming Leo, alam mo ba yung lucky numbers mo ngayon ay 1, 10, at 19. Lucky colors mo ay orange, gold, at lucky charm mo ay sun heart. Advice namin, you have to shine bright, Leo. Summer vibes mo ngayon, pwede kang magdala ng tawag doon, inspirasyon. Ayan, inspirasyon sa iba. Ayan, so huwag mong kakalimutan yung ano ah, yung sunscreen at fun under the sun. Ayan, ayos ah, fun under the sun. Diba? Okay, next is Virgo. Lucky numbers ay 6, 12, at 24. Lucky colors ay navy blue at gray. Ayan, lucky charm mo ay portable fan. Ayan, yung ano lang, handy o para kahit saan ka pumunta, mayroon kang portable fan. Alright? Okay, ang dami mga portable fan ngayon na ano lang, ay hindi masyadong mahal. Pero nakita ko sa isang kilalang mall dito sa Tacloban, ay mga 3 to 5,000, depende. So, mahal, no? So, bill tayo sa online, no? Makaka-barato kita rin doon. Ayan, advice namin sa Virgo, ayan, organize your summer plans. Kunting preparation sa init, okay? Mas smooth ang araw mo, work smart, and of course, you have to enjoy harder. Ayan, okay. Next is Libra. Ayan, lucky numbers mo ngayon, Libra, ay 7, 14, at 21. Lucky colors mo ay pink at light green. At lucky charm mo ngayon ay summer bracelet. Ayan, advice namin sa'yo, balance ang importante ngayong summer na ito. Huwag mong kakalimutan maglaan ng oras sa self-care mo habang nag-i-enjoy sa social life mo. Sana all may pan-social life pa, no? Ayan, next natin ay Scorpio. Ayan, lucky numbers ay 8, 16, at 23. Lucky colors ay dark red at black. Lucky charm mo ay crystal pendant. Alright, advice namin sa'yo ka-vibes na Scorpio, you need to follow your intuition ngayong summer na ito. Pwedeng may bagong mga opportunities sa let's say adventure or social scene, di ba? You have to stay cool lang at hydrated para lagi kang on the go. Ayan. Next is Sagittarius. Para rin ito sa akin ha, hindi lang para sa mga ka-vibes natin Sagi dyan. Ayan. Ako po ay isang Sagi. So yung lucky numbers natin ngayong araw na ito, mga Sagi, 3, 9, at 27. Lucky colors, purple at blue. Ayan. Lucky charm mo ay feather keychain. Ayan. Maghanap ako ng ano, keychain na feather. Ayan. Okay, wala ako niyan eh. Advice is, mga Sagi dyan, yung adventure talagang nag-aantay sa iyo ngayong araw, nag-aantay sa atin ngayong araw na ito, yung summer na ito. Siguro mas maganda yung summer trips, mga explorations, di ba? Yun yung perfect para sa ano natin, freedom, freedom loving. Di ba? So don't forget your sunblock. Kanina nakalimutan ko eh. Oh, nangitim tayo dito eh. Anyway, next is Capricorn. Lucky numbers mga Capricorn ay 1, 8, at 26. Lucky colors ay brown and black. Lucky charm, coin charm. Advice namin, Capricorn, kahit mainit ang araw ngayon, ayan, you have to focus your goals lang, alright? Konting ano lang, effort ngayon, hindi pagsabi mo, ay, kasobra kainit panahon, baga di rin na maupay, ayan, ayun pag nireklam mo, ayan, dami itong mga pwede mo buhaton, okay? Stay hydrated lang, okay? Malaking achievement ang paparating sa'yo ngayong araw na ito, and you have to ano lang, take breaks sa mga areas na may mga shade, alright? Para hindi magsakit ang ulo.
Aquarius, lucky numbers 4, 11, and 29. Lucky colors ay silver. Lucky charm mo ay star-shaped na charm. Advice namin sa'yo, Aquarius, you have to innovate. Okay, you have to innovate under the sun. Even under the sun. Di ba? Kasi kapag dadala tayo sa init ng panahon, gusto mo lang mag-stay sa aircon, matutulog ka, walang mangyayari sa'yo ngayong araw na ito. Okay? You know what? Summer is perfect for you to create or to be creative. Oo, sa mga mag-explore ka sa mga new ideas ngayong summer na ito, di ba? At sana maging malipayon ka, okay? Ito mo ma-experiment ngayong summer na ito, okay? Stay hydrated again at stay cool. Alright. Pisces, ito yung last natin. Ayan, lucky numbers mo Pisces, 2, 7, 20 at lucky colors ay lavender. Ayan. Lucky charm mo ay shell or beach token. Ayan, maganda yung ganoon. Sana makabili ka kung wala ka. Advice namin, ayan, follow your intuition. Summer creativity mo pwede yung magdala ng joy sa sarili mo ngayong summer. At syempre, hindi lang dapat puro sarili. Ayan, may mga friends ka diyan, may mga family ka diyan. You have to reach out to them, all right? Don't forget your water at shade minsan para makapag-break, okay? So yun yung ating 12 zodiac signs. Sana po ay meron kayong napulot na kaalaman or ideas on how will you handle your summer time, alright? Especially ngayong araw na ito, alright? Yun yung mga ka-vibes, kahit mainit ang panahon natin, enjoy mo lang. Tandaan mo, stars will guide you, okay? Pero ikaw rin yung bida ng araw mo, ikaw yung bida ng summer mo, alright? Ikaw yung, again, ikaw yung boss, ikaw yung kapitan, ikaw yung driver, okay, ng buhay mo. Ako po si DJ Papa Pear. Sana po sa mga ka-vibes natin dyan ay nag-enjoy ngayon. Oras natin, 10:18 in the morning, May 4, 2026, Lunes na araw. Maraming salamat sa mga nakikinig dito sa ating Bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes, kasama si DJ Papa Pear para sa ating programang Bida Ka-Vibes. Remember this, ikaw ang bida.

0: Bilaka Vibes with DJ Papa Pear.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

Messiah. Hello, Eastern Messiahs, and I'm back again for the program Bidak Vibes. Dito pa rin yan, syempre sa ating Bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban, Kavibes. Check your calendar. Ano na ba ang petsa natin ngayon? Baka yung iba nagtatanong pa. Nagtatanong sa kapitbahay, sa kamarites mo, o sa kapatid mo, o sa nanay, o tatay mo, na anong petsa na ngayon? Hindi mo alam, o may calendar yung cellphone mo. Diba, minsan nakakalimutan natin yan dahil nga sa sobrang babad tayo sa social media. Ayan, hindi natin alam ang petsa ngayon. So, May 4, 2026, sa mga nagbe-birthday ngayon, sa may fiesta ngayong araw na ito, happy birthday at happy fiesta. Masasabi natin na nakaminus kahit yung gastos. Kung hindi mo birthday yan, na timing ito na kapiyastahan ito yung barangay, ito yung lugar. Di ba? May mga ganun eh. So, yun nga. Ang usong-usong ngayon ay, syempre, makapag-sharon din. Di ba? So, kapag Pasko, napapansin ninyo, si Jose Marichan ay nagpapakita. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. So, as early as September, ayan, makikita na natin yung ulo ni Jose Marichan. So, kapag fiesta naman, kapag month of May, ibig sabihin, ang dami ng mga fiesta. So, as early as April, ayan, makikita natin si Sharon Cuneta. Nagpapakita na rin na, di ba? Naisip nyo ba yun? So, yun yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. At dito lang talaga yan sa Pilipinas nangyayari, mga kabayan. Although, may mga pupunta sa ibang bansa doon na nagsasettle down na hindi pa rin yun nawala. Dinadala nila yung mga ganong mga kultura. Kultura na natin yun. Di ba? Yung mga attitude o personalities natin, dalang-dala pala yung talaga. Alam nyo ba, noong nandun ako sa ibang bansa, especially sa Australia, akala nyo walang Sharon doon, ha? Ay, hindi ko na lang i-mention yung mga pangalan kasi mag-friend kami sa Facebook. Baka nanonood siya ngayon, no? Akala ko yung Sharon, dito lang talaga nangyayari sa Pilipinas. So, kapag may mga party-party doon sa ibang bansa, ayan, nag-aten tayo ng mga celebration doon. Pagkatapos mismo ng event na yun, syempre may mga natitirang pagkain, especially kapag may mga birthdays, may mga seminars, at yung mga delegates ninyo, yung mga participants ninyo, yung mga audience ninyo, ay sabi natin 99.99% puro Pilipino. Hindi naman, no? May mga halong ibang lahi naman. Sabihin natin 50% or 60% mga Pilipino. So, yung ginagawa ng mga Pinoy doon na nagdadala sila ng alam niya na sandubag. Sir, yung mga nitwari-wari, sulupin. Ayan, huy, may mga social bayot era dito, mga pansyaron. Oo, napaka paper bags pa yan. Tapos may mga containers yan para ilagay doon.

sa bahay ninyo, ha. Huwag niyong kakalimutan yan. Ako kapag lumalabas ako ng bahay, kapag ako lang mag-isa doon, or kaming lahat ay lalabas, I want to make it sure na tinatanggal ko, ina-unplug ko yung saksakan ng electric fan, sa TV, wag lang yung ano, yung refrigerator, kahit yung aircon, tinatanggalan ko yan ng ano, saksakan. So, for safety lang, okay? And of course, maglaan ng fire extinguisher, extinguisher or tubig sa paligid ng bahay. Diba? Just in case may sunog, at least may dakadayon niyo, diba? Itatapya or i-spray, diba? So, actually, mahal ito ang fire extinguisher. Pero, kailangan talaga mag-invest tayo dyan. Alright. Next is, i-clear yung, wag iwan ng nakabukas ang stove, yung candle dyan, o anumang heat source. Alright? I-clear ang tuyo at flammable debris sa paligid ng bahay natin. Alamin yung mga fire exits at emergency evacuation routes sa isang sa inyong lugar or sa bahay ninyo. Hello po, DJ Papa Pe. Wala po kaming fire exit. Isa lang po yung ano namin. Isa lang po yung door namin. No? Yun na yung entrance at exit. sana. O, kasi nga, dikit-dikit ang bahay dito. O, sa likod namin. No? O, katabi ko yung ano, ah. Yung ka-vibes kong Marites. Ayan. Ay, importante talaga may fire exit tayo. Diba? Kasi kung may mga ganun mga incident, nako, delikado. At least may nakita iba alternative na door para makagawas kita just in case may sunog. Ayan, so, mag-iingat tayo mga ka-vibes ha ngayong summer na ito. Huwag natin isipin yung mga hindi maganda. Let's focus lang sa mga positive vibes, okay? Although, yung pag ganito, pag-prepare para maiwasan, mas maganda din. Alright? Mag-iingat tayo. Ako po si DJ Papa Pear. Mamaya sa ating pagbabalik, mag-chillax muna ako dito dahil makasama natin si DJ Honeydew para sa ating The Noon Show na programa only here sa ating Betna Radio Station. Siyempre, hatid namin yung ingay, good vibes, di ba? Usapang pagkain mamaya. At siyempre, hindi namin kayo gugutumin. Kahit wala kang pagkain ngayon, makinig ka lang, mabubusog ka na. Ay, sana. Yung totoo. Di ba? Okay, sige. Ako po again si DJ Papa Pear. Para sa ating programang Bida Ka Vibes. Isipin mo yan, ha? Ikaw ang bida sa programang ito. Siyempre, dito pa rin yan sa ating Betna Radio Station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, here's my last song as if it's your last. Ayan, sana po ay inisip natin yun, na in-enjoy natin. Isipin natin, last day ko na ata to. Joke lang, huwag naman. Oo, di ba? Gusto pa natin tumanda. Goodbye, everyone. Good morning. Mag-iingat po tayo. Bye!

0: FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Malupet na time check, mga ka-vibes. It is now 10:58.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio! The vibes!
1: Ang lupet!
9: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
10: FM Radio Newsbreak.
11: Hoping aga i-service

layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi po naman pala dudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pili ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo sa ating mga paladudunan.

0: Εγώ αγαπώ και την τορμά ουρητά.
1: Από.
0: Θα μην με γιώνω σαν Δενμάρκ, καλιά πιλοντάγκο σαν ακό. Νο σαν Δενμάρκ, αβολα πανστάκ.
1: Tama.
0: Punta ka mayroon doon, wala rin stock.
1: Wala pang stocks, tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yun po yung ano, yun po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
0: Oo, okay. Opo. Alam mo, kan, gumagamit ko ng kwan ng barbe at saka yung kwan, yung si yung rice coffee naman, inalo mo.

0: VJ Doctors Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi...
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E, kasi po, hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Oh, alam po, alam po yung karapero.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba di molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Ay, alam ko siya, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan si Tatay Armando ng Isulan, Sultan Kudrat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating palatutunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ang adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin, ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung adi po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre, yan po ay may apat na extra, kaya nga po, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para pa po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po yung ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po, mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin, mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract dyan po sa ating po namang balat. Kapag meron pong extract ng avocado, nako na sabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract, mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, The Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme.

Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan, mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po, mga kaibigan, ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells, kaya malinis at presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po, mga kaibigan, at nagpapalambot ang avocado. At iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration. Kaya naman po hindi natutuyo yung ating balat pagkatapos pong gamitin. Ano po? Anti-aging, mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda, tulad po ng mga fine lines at yung mga guhit-guhit po sa ating po namang mukha o wrinkles. Ano po? At nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin at may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan at alisin yung

Huwag kaliligtaan po ang ating po namang produkto. Gawa po ito sa rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng ating po namang rice brand, mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa ating po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng ating po namang bagong-bagong sabon, ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan.

Kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nasa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po ay napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text, mga kaibigan. Ano po, ha? 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Siyang ba mga kaibigan? Available din po ang adibo namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayo mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. I-text po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po nasasayang po yung pera po niya po nila. So kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magdala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
3: si Lincoln? Si George, po ito ng implantation
4: si Alvin
3: ng barangay Santa Cruz.
4: So, sa inyong Samson po?
5: Lahat ng mga tumingin kayo at tikman nyo ang Rice Coffee na parang. Ang sabi ko sa san nila, pwede lang sila ng Rice Coffee kasi maganda sa pakiramdam na.
4: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng Rice Coffee para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
2: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaran, mag-try na ito para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mo Rice Coffee Mix para sa inyong daing yung mga mayong panglawas.
6: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang Rice Coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang Rice Coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. RISE. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo. DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

Sasabi natin na bawal o epekto sa ating katawan. Naku, kapag labis, sobra-sobra yung kinakain natin, masabi natin ay naku, masakit na naman itong bewang ko. Ang sakit ng ulo ko. Sex bomb. Napapakantakan na lang sa mga ganong kanta, di ba? So, ayan. So, sa mga ka-vibes natin na kumakain ngayon, dahan-dahan lang. At syempre, importante mabusog galaayl at sobra. Remember, may high blood ka, diabetic ka, ano pa ba ang mga sakit? kapag ganitong mga meal time, talagang gusto natin kumain ng marami. Parang inisip natin na, I want to eat like a king. Ang dami yung ginawa this morning at marami pa akong gagawin mamayang hapon. Ito yung mga iniisip natin. Ang sarap kumain ng maraming pagkain ngayon. Sige. Basta ha. O may daman adang-ada sinisiring alam mo na yan. Yung meds. At mga maintenance. Ayan. So napaka-importante yan. Huwag mong kakalimutan yan ha. Okay mga titos and titas, lolo at lola. Ayan mga ka-vibes natin dyan na nakikinig ngayon. Sa mga ka-vibes natin na may mga negosyo, ayan mga karenderya, ayan maupay nga utuhatong nga tanahin na. Okay, ano ba yung mga pagkain? Inisip natin, masarap ito pero meron palang epekto sa ating katawan, especially kapag sobra-sobra na. Unahin natin yung halo-halo, ayan. Sobrang tamis. Ang sarap kumain ng halo-halo ngayon. Yung creamy at perfect para sa init ng tanghali. Ayan. Ano ba? Ano ba ang effect niya sa ating katawan kapag sobra-sobra? Nako ha? Kapag sobrang matamis. Alam mo na yan. Oo, may mga diabetic dida. Ayan. Pag sobra-sobra, pag matamis. At hindi rin mawawala yung crispy. Oh na, ano yung tawag nun? Lechon, ayan. Iniisip ko na, hindi ko masabi. Ayan, so mataas ang cholesterol na yan na pagkain. So kapag sobra-sobra naman, alam nyo na. Okay, so dahan-dahan lang. Okay, ano ba ba yung pagkain na sa tingin natin may effect sa ating katawan? Yung spicy sisig. Kapag mahilig ka sa spicy, ayan, pakarang na, alam mo na, kapag meron kang, anong tawag doon? wag na lang, pwede mo sabihin. kapag may ada ka, almoranas, ayan, pasensya na po ha. Kapag kumakain ng sobrang, hot talaga, no? Ang hang, di ba? Mahang na pagkain ay syempre magpapalabas niya ng ano mo. Almoranas. Hindi nga ni, kapag sobrang spicy, parang may twist dun eh. Parang nagsusona ka dahil naging papamamalas ka yung duro-duro. Kapag nakahawang ka yung pag-idawin ka, maharang-harangay. Pero ako ha, mahilig talaga ako sa maanghang. Huwag niyo sasabihin na may almoranas. Wala pong ako almoranas. Nasaan yung effect natin? Parang nawala dito ha. Okay, sige. So mga kabayos, sa dahan-dahan lang tayo ha. Kung ano mang kinakain natin ngayon, i-enjoy lang natin yan. Ha? Kasi yun yung talaga yung makapag-satisfy sa atin ngayon. Yung gusto natin yung pagkain tapos mapapatugab kita ni Ronian. Excuse me po sa kumakain. Mapapatugab kita after natin uminumin baka magkutang-kutan niya soft drink. Ayan! Ginlalaway na lugod ako yan ha. So ano man ang trip nyo ngayong udto na ito ha. Ayan, mga ka-vibes, isama niyo ang ating bet na radio station dito sa balat ng Tacloban. Ayan, ito ang 100.7 FM Radio Tacloban ka-vibes sa programang The Noon Show. Kasama si DJ Papa Bear. Play natin itong baby angkas na. Tara na angkas na kay magutom na. Pakadto na kita it aton baga ginbibiling and marasa nga restaurant sana. Oh, restaurant. Ayan. Tingnan niyo dukan Karen. Kanda Karen derya. Okay mga kababis, mag-iingat po kayo. Enjoy po tayo ngayon. Maubay nga uto ha aton yo tanan.

malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes! Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo. DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Sing with the beat. DJ Glenn. DJ. The best.
1: Hello, it's Sir Visayas. I'm now back. Nag-loading ako yun, ha? Ayan. I'm back again sa programa The Noon Show. Only here sa ating bet-to-bet na radio station sa Tacloban City. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban. Kavines! Ayan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating mga songs na nipi-play dito, ha? Sa mga kumakain ngayon, enjoy, enjoy, enjoy. Ayan. Ako po ay kakain na after this program. Yay! Talagang excited ako umuwi, kumain. Ayan. At syempre, uminom ng hindi masyadong malamig. Sakto lang na ano, malamig. Diba? Hindi ako mahilig sa mga malamig na pagkain. Sana all. Especially sa mga drinks. Oh. Dapat warm lang. Oh. At mahilig tayo sa tea. Ayan. Sana all. Oh, mas maganda uminom tayo ng tea after natin kumain. Oh, yun yung the best. Kasi kapag inuuna natin yung tea, nako, good luck. Oh. Good luck itong half dose itong tea. Ayan. Okay, mga ka-vibes, alam nyo ba, this noon time. Ayan, mas maganda na in-spend natin yung ating lunch break sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, kung ikaw ay papauwi na, ayan, mag-ingat po sa pagdadrive. At kung ikaw ay isang driver at palaging pumapasada at syempre umuuwi kapag alas 12, nako, mag-iingat po. O yan, chillax muna, umuwi muna tayo. Sabayan natin kumain ang ating mga mahal sa buhay. Ang sarap kayang kumain kapag sila yung ating kaharap, di ba? At syempre, sa mga wala talagang time na umuwi dahil nga kailangan makabalik agad sa opisina o sa trabaho o sa negosyo, ayan, okay lang yan. May mga ka-vibes din naman tayo na masarap kakwentuhan kapag kumakain, di ba? Yung tipong pati ano, pati itong momo, yung rice ba? Nawala na yung Tagalog ko. Wala na, gutom na ako eh. Naglo-load na ako eh. Nagsisisaltikan. Tama ba? Wala na. Empty na yung brain ko. Ayan, gutom na talaga ako. Kumbaga nagtatalsikan ba? Ito na mga momo basta nag-i-enjoy. Ito mo mga kaharampang. Di ba? Ito na imo lunch break. Ayan. So, mga ka-vibes, hanggang dito na lang tayo. Sana po ay nag-enjoy kayo simula pa kanina sa aking programang Bida Ka-Vibes. At syempre, sinundan ito ng 11:30 hanggang 12:30. Only here, syempre, sa ating Bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes. Meron pa ako ditong 1, 2, 3 songs. Ayan, ipi-play. Ayan, bago magtapos ang programang ito. Maraming thank you again. Goodbye, Eastern Visayas. Ingat po tayo.

0: solve ang lunch break mo sa The Noon Show with DJ Papa Pear at DJ Honeydew. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: FM Radio, the vibes
2: and the facts!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Yes, yes, yes. Mayong udto sa tanan. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw diya sa itong DYKC o buwan si Tita Glenda. Matod pang Tita Glenda. Guwaps. Sige naman ka, guwaps Glenda. Ay, ay Tita Glenda, naabot na lang kasi mong pangidaron ba nga senior citizen ang imong ba-ba gilitok. Guwapa lang gihapon. Ganami, gini mong labtikan, Tita Glenda. Ay, sa tanan nga ang taga-DYKC, ha? Nga salamat ay Ma'am LV at ang station manager na abot sud ka diri sa kung payag, no? Atong Thursday, diri gin si Ma'am LV. Nagan kayo salamat, Ma'am LV, ha? Sa imong pag-ari sa kuang payag. Marag atong dito sa among bukid, sa payag na kung gamay. Akong nakita si Ma'am LV nga nagpahayahay. Yes, Idol Richard, diha sa kuana diha dapita sa Bukid Noon. Nanay si Idol Richard, siya shout out kay dyan sa mong station manager nga si Miss Atsara. Ay, Idol Richard, sabi, ipaglito ka ng pangalan sa inyong station manager, Idol Atsara, ano? Asaman Sir Sunny, latos na ron sa DYCM, nakita na mong Kuya Ramir, Sir Sunny, or nagkuyog mong duhang Kuya Ramir, no, dito mo sa kuan sa, dito mo sa lugar nga mabugnaw, no, kamunduhan Sir Sunny. Kamu ha, sana all kayo mo ha, kamu-kamu ra dyan ha. Yes, nga palangga, Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule na ta mga palangga ang atong pinakabag-o nga products. Hinaut pa Tita Glenda, nakatilaw ka sa Amigos Capsule na diha ni Ma'am LV, Tita Glenda. Ha? Wala nga sa tanan-tanan nga naminaw, Amigos Capsule by ang perfect nga Paris or partner sa atong Amigos Coffee. Mao na itong kauban karon. Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule. Ato na yung paminawan ang testimonya sa itong Amigos Capsule mga palangga. Ha, di na ito langay lang ngayon. Kaya morang nagkuyog ni sila ni Sir Sunny sa ato ang partner karon nga si Kuya Ramir Baligwan.
1: Sir, hello Kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
2: Si Ramir Baligwat Kuya.
1: Ramir Baligwat. Kuya Ramir Baligwat na Sir Ramir. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
2: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay akong pagkatulog o kanang sabong kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot mo samot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka remove sa atong hugaw so gaan atong agaan din akong lawas kanang
1: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
2: maglisod ko kalibang usahay gabi na usahay magbaan pero nga nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag uto hapon
1: lawas buntag uto hapon nindot ang lihok-lihok liskay
2: nagsige kayo kuya no lahi jud kayo nga kanang dita kay no mo kanang Amigos capsule mas nindot jud ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imong kanang samot pang natay acidic ako kon mo ko grabe ka acid ko kanang basta ko ang kuan imaginhawaan mo na nga pagkakita nako nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiya no kanang mga acid ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot jud kayo kay magsigitag ka nang panug-ab or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay jud gaan siya gaan gid siya imong pamati
1: so, na so far Kuya Ramir Baligwat ha mao na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. Onya na ina yes, na ina mo tanan ko yara mer na amari si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntilya, siya nga Pagutan anaos Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, sa imong experience yan, nakabuldos pa bugka?
2: Uy, muna'y nindot kayo nga pangutan na Kuya Inzil. So nindot kayo Kuya Inzil, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag. Ilhan yun mo, adun nag-check ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, warag, dugay mo barog.
2: Sa una, warag, dugay mo barog, karon.
1: Aruy.
2: Pero kuya, ay! Oh, ka na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprove yun just ang Amigos Capsule niya.
2: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ato ang gear karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, apoy uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning... bugno sa kama, kuya. Nindog yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, portigir. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, magnanay problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang sa mga pare.
1: Lindo. Pilay edad na ko, Kuya. Pilay edad na to.
2: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 sa Diyo ko.
1: 52, okay.
2: Pero tagaasa din sa Japan, Kuya.
1: Tagaasa din sa Kuya Rams?
2: Nako ron ko, Kuya, na Kuya sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagang kayo. Salamat, Kuya Rams!
0: Yes, nagang salamat Kuya Ramir Baligwat, no? Amigos Capsule, o sa to sa nagpamatuod sa kaipiktibo sa Amigos Capsule, mga palangga, no? So, unsa pay gipaabot alang sa tanan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit ng Amigos Capsule. Yes, maupay, ha? Maupay na tanghali po dyan sa mga taga-Tacloban, sa lahat-lahat dyan na nakikinig sa atin. Yeah! Maupay po na tanghali po sa inyo lahat, ha? Yes, ito na mga taga-Tacloban. Ito nyo ang kasama sa ating Amigos Coffee, ang ating Amigos Capsule. Pero sa lahat dyan, sa lahat-lahat na nakikinig dyan, ano pang inintay nyo, punta na sa pinakamalapit na butika at pharmacy para po makabili ng Amigos Coffee. Andyan din po yung ating Amigos Capsule, ha, mga palangga na nakikinig dyan.

0: Yan sa mga ka-TYCM. Yan sa sapod sa mga ka-DYDM diha sa kuana diha dapita sa Southern Leyte sa mga taga Maasin mayong kuan ninyo may hapon or may udto sa tanan. Ang sa paigipabot mga langgahan na na ang pare sa or kauban sa Amigos Coffee ang atong Amigos Capsule. Here we go ang atong Amigos Coffee.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kailon, nagkaragkan si Pagkukabok, nag-isot pa dyan kong kabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanara dyan akong gigamit. Wa na dyan ko'y tambal gitong mar, kanara yung Amigos.
1: Kusa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawas.
1: O niya, kamusta man itong mga, katagod, katong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang, aging, kato aging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience, may tagay may... Tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang
1: may daw yung mga ay, tagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
2: Oh, katong din ako kabakot, nagkurug-kurug ng pil, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Yeah. Nga ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ko ato, kay abe na ko, kwaon na ko, ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko, nga. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, na lumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, na yun. Pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oo, oh, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang ang witir, gamay na, nga, sa una, may magsigi ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
2: Sige, ihi. Kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, abrapil.
2: Oo, kanabang sige pang ihi, sige pang ihi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagway nga, inigkaot, magdugo, dayon, nga, kana laging ginukanuka ko gagway ba? Katol.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo na, pila edad ni mo, kalimot ko na.
2: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyan ko na ulian sa Amigos, eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos, at to karon, okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausas, o na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay... Ilagi ko kabarog, di ko katindog niya. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil niya. Pagkatumal sa Amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko pasahero na ako ba na pwede na lang ako rao sa diri sa bahay basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa og dugo na nay Bibian na apil po na
2: wapo. Oo, mo pwede akong nakatabang ako og amigos kay sukad jud ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala jud ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na jud ka ng sa katong pagbagyong tino dire di gihubak ko gayo amigos ro amigos ro may painom sang bana kalo sa Dios inigluwa na ko prima wala may dugo
1: wala na no naulian niya nagpa check up na sang bana
2: wala na naulian na dai at kung pagbagyong tino ni to kara ka ho sakit amigos ro may nakauli wa man jud ko ingon nginom tambal na lain amigos ro jud di ko magpakawa og amigos sad ikan og dili mi makapalit og kinarton. Mupalit man doon akong paris og kanang kadaadlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. Og nami kwarta, palit og duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede ra magpalit og sasisasi, no?
2: Gikan pag, Kuya Angel, gikan pag sugod ako ginom og amigos. Wadyo ko yung undang-undang. Hantag karon.
1: Is that straight ragyod?
2: Oo. Oh, na lang doon ay akong disaligan. Ay, ang butainom ko, amigos, mawala ang tanan na hong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba. Ni ato magali ko ni, ni ato ko dito sa atong December, ni ato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya wala ko yung sige makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya kay siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Murang magnawa na ba?
1: Okay. Nya, bago pa dyan tapahan, bago pa dyan nagpa-sugar, atong naging semana.
2: Oo. Oh, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nagbago ka, pirmi man ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may naon... Every three months,
2: magpa-sugar ko.
1: Okay, nya, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na katong, kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Nga, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, kani, nga naman, nakota na si Idol Baby Say, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
2: Kuan ko ba nga? Sa una ka itong napakusakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon kay gili mo itik. Kay gili, di ko magamit. Kaya rin, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, niya mura manggudog ka ng... Wait, kuan ba? Kuan na kang bana at yun, hadlok na gali ko ba? Kasi hindi taglain ang bana. Pero karon. Nga, grabe!
1: Nga naman.
2: Kadagabiin kamang.
1: Sila pa yung dandi mo? Sila pa yung dandi mo?
2: 56 niya. Pero mura na. Mura o kung kagakong lawas. Panahon niyo. Mura na 30 ka. 20. Masakot naman. Masakot naman.
1: Tinuod gini ito. Ingon ni Idol na yung pagka-December nga. Ingon siya mamors na kuno kayo ka.
2: Isang magbita pa niya dahil na. Kuya, lang po ko, yan ang amigos mo, yun nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang dilig dyan, undangan. Stuck sa akong pares, kay, naliging yaan ko pirme. Kay mamasa sige. Hero.
1: Sige, daghan yeah. Kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Thank you kayo,
1: kuya Angel. Pagkabinan, pagkakataog. Pakapina na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng pinaskuhan.
1: Paka pinansa na itong kuhan, pagka pinansa na itong 2,000 pesos nga car.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
2: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mura pag... Tangpanan bitaw sa kanangwaan na gay paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka, din, murabag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan. Ano ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kanaluwat man ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay nga, nagagay, salamat na kayo parang kahilak ko sa guni mo eh.
2: Saan kayo na ko kung kayo lalipay, manggugo tayo?
1: Lalipay dyan kayo? Oo,
2: lalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya, si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya...
2: Lagi kayo, sige, bitaw, may panghita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray inyo. Tuluray na palit
1: na mo. Isa kayo tayo pangani mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Yes, nagalaga salamat tanay Bibian Labidi. Oh, perfect ha, perfect combination ang atong Amigos Coffee sa atong Amigos Capsule. So sa paigipabot alang sa tanan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit mga palangga para makagamit na dayon mo sa atong Amigos Coffee and of course ang atong Amigos Capsule. Papalit sa tanang butika o pharmacy palangga sa inyong dapit. Ha? Asa mo dapita na minaw, doon lang mga palangga kay nara dito ng atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Here we go, laing testimonya sa Amigos Capsule.
3: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
3: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or a.k.a. Kuan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan di ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit ka Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
3: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay muinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy, Nanay Kit, basta 2 ka capsule lang sa limuha, no? 2 ka capsule per day imong ginainom.
3: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
1: Wow.
3: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
1: Ala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
3: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
1: Mura kang baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kang baktin. Unsa ba?
3: Oh, mura na kong baktin. Ay, naka-lose yung ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, na, pila pa kakaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kit?
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago po man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mauna yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad ganyan ito?
3: Mag 60 years old na, sir.
1: Pagsinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule? Yeah, ang
3: kapitan. Yeah, hapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili po siya kapuyon. Pero nailang sa mutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
3: Ay, kumbati gihapon, sir, ay, bisag mag-senior.
1: Ha?
3: Kumbati gihapon, bisag senior niya siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
3: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
3: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
3: Aw, sakto na lang mga 2 ka round.
1: Duha?
3: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Ano, oy, bago matulog, 2 ka round? O niya, hindi ka kadlaon, 2 ka round?
3: Ah, nga, oo.
1: upatanan. Dili ta mo
3: ana din sir.
1: Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo ma'am kay?
3: 45 sir.
1: 45 years old. Kanang mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
3: Uga-uga na sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami kus capsule?
3: Aw. Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga street-street. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay kakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili mahubsan nga ting huwaw ra baron.
3: Dili sir. Uy, musamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamo duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami jun duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
3: Uy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsay imuhang ika-kuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay.

0: Ay! Pero na yung pangutana si Carlo, kaya ang nagidad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga naughad, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no, kamusta man na, mubalik mag kaprisko?
1: Mubalik yun siya sir, oy, wala na siya baho.
0: Hala no, dinood ka?
1: Dinood sir.
0: No. Yan yung balik mong pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana Jod.
0: Ay. So, daging kayong salamat ni mo, Ma'am Kat, sa listi. Taga-asa ka nita, Ma'am Kat?
1: Taga-Barangay Lang of Asturias.
0: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, Chief Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
2: Oh, okay. So, daga- yes, daga-daga salamat, Tanay Kat. It's a nice or wonderful nga testimonya sa atong Amigos Capsule. Kabahin sa mga nanay diha bitaw nga medyo nahubsan ang mga palangga nga di na kayo mugana ingon si Tita Glenda. Isa mo anay akong ganahan Kuya Ijal kay akong uyab nga si Rovi diha sa Alfar Pharmacy. Di na kayo sad mugana Kuya Ijal, murag perfect na imong Amigos ko, Amigos Capsule Kuya Ijal da. O nya mo na nya masikag pangita ni Guaps nimo na amlay si Tita Rovi. Mo na diha dong. Muna dia dong tatay Glenda. Ay, palabig, sige, panguyab dong kay di na niya namutuhin ang imo dong. Yes, daga-daga salamat, tuwa na tayo kong oras ang palangga, diri na lang tatamain. May hapon sa tanan, huwag dagang salamat ninyong tanan.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: I'm still stuck on you.
1: FM Radio, the vibes
2: and the bag.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

This is still your number one favorite, ang yung bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban, 46 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama nyo pa rin si DJ Papi Abicado playing you your senti song sa makakapag-relapse talaga sa'yo, di ba? Yung mga tipong naalala mo lahat. Yung mga tipong naalala mo lahat ng mga pinag-agagawa nyo. Yung mga tipong napapabackread ka sa mga messages nyo sa messenger. Mga panahon na masaya kayo, di ba? Anyway, sabi ko nga, that's how life works. Di ba? You'll be in love, one day, you'll get broken. Then the next day, you're healed. Then you open up again to people. Then suddenly, you're in love again. Di ba? That's just the cycle of life. And is there an escape to that? I don't know though. But I guess wala, diba? You just have to go with it. Go with the flow. Ang importante, you don't have to lose yourself. Diba? You don't have to lose yourself. But anyway, it's time for me to say goodbye agad, diba? Sana pwede. Pwede ba yon? Isang adlib lang, tapos goodbye na. Tapos, ang laki ng sweldo mo. Sarap ng pakiramdam ganun, no? Nako, mga tipong pakita ka lang. Okay na to. Bye. Go social na gusto kong umuwi. Anyway, grabe yung pagod ko. Yung pagod ko, Friday, Saturday, Sunday, lagare tayo. But anyway, wala tayong pwedeng may reklamo, diba? Ang importante, may pangkape tayo mamaya. Nagtatrabaho tayo para sa kape, Diyos ko. Ganyan talaga pag mga social climber like me. Pwede namang 3-in-1, bakit nag 200 pa yung kape? But anyway, ito na, babasahin ko ng ating letter of the day. Makinig kayo kasi for sure, marami sa atin na mga ka-relate. Nabasa ko kanina, pero parang, I see myself in the same situation before. Listen up, people. Dear Papi Abicado, magandang araw po. 6 na buwan na ang lumipas simula nung maghiwalay kami. 6 na buwan na walang paramdam, walang usap, walang kahit anong koneksyon. Sa loob ng panahong yon, unti-unti kong nakumbinsi ang aking sarili na okay na ako, na naka-move on na ako. Natuto ako mag-isa ulit. Binalik ko ang sarili ko sa mga bagay na napabayaan ko. Akala ko, tapos na. Akala ko, naghilom na ang mga sugat sa aking puso na dulot ng aming paghihiwalay. Pero isang araw, bigla ko siyang nakasalubong at hindi siya nag-iisa. May kasama na siyang iba. Hindi ko may paliwanag kung anong nangyari sa akin. Sa moment na yon, parang lahat ng pinaghirapan kong kalimutan bumalik ng sabay-sabay. Yung sakit, yung pangungulila, yung tanong kung bakit hindi ako yung pinili. Ang mas masakit pa, akala ko okay na ako. Akala ko nakausad na ako. Pero bakit ganito? Bakit parang bumalik ako sa simula? Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iiwas ko ba? O iiwas ba ako? Lalaban ba ako sa nararamdaman ko? O tatanggapin ko na lang na may iba siyang mahal? Papi Abby, paano ba ulit magsimula kung akala mo tapos ka na? Nagmamahal, Jam. Ayun, napakinggan natin ang istorya ni Jam, no? Na si Jam na akala niya nakamove on na siya after 6 months, pero nakasalubong niya ang kanyang jowa or ex-boyfriend na may kasamang iba. Ngayon, nanumbalik ang kanyang nararamdaman. At ang tanong niya ngayon, paano ba ulit magsisimula dahil bumalik lahat ng mga sakit
yung nararamdaman niya sa naging ex-boyfriend niya. Paano nga ba magsisimula kung akala mo tapos ka na? Nako, isend yan sa ating FM radio text line 0930-700-3228. But of course, later on, I will be reading yung mga mensahe nyo, mga ka-vice. And of course, pwede yung i-comment sa ating Facebook Live. Just search 100.7 FM Radio Tacloban. Sa aking pagbabalik, I'll be reading all your messages and of course, ang inyong advice para sa ating letter sender na si John. But for now, here's Isa Segueras' version of Home. 52 minutes after 1. Good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Whoa!

Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, aglupet!

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart 2.
2: Smart Dishwashing Base ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga nakalusugan, sino po sila?
6: Pwede na rin po.
5: Nagkasampo kayo?
6: Anawan o kampo po.
5: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
6: Opo, matagal na po.
5: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
6: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
5: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar ko.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: FM Radio! The Vibes!
9: Ang Lupet!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupet na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, bibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at

0: Auburn City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet!
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits kasama ang certified puppy ng bayan, DJ Papi Abicado. Susunod na, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
7: Maupaya ko lipis yung Visayas ng Tacloban City. Mauman ito naging patuman nga rollback. Iging kakabaraka nga utoro na liwat nga magpapadulutin. Big time price hike. Itong mga oil companies sa ira mga produkto. Petrolyo tinikangan buwas nga dlaw. Basar itong trade monitoring. Imposible magmulay a 4 pesos ang kada litrong gasolina. Samtang 4 pesos ngan sa 60 centimos sa mana kada litro itong diesel. Hingyap naman itong mga motorista nga mapod nga ninitong gobyerno. Ilabi na nga nakapailaro mapagkira. A state of national emergency ito nasud. Ginlalauman naman ito mga eksperto nga kataliwanin nga semana imposible naman itong rollback nga maabot a 2 pesos nga 50 centimos nga 3 pesos nga 50 centimos sa mga produkto petrolyo. Ganamot na itong dalikin yung news breaking ng attack na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 hankulop.
0: Tulungas to ang Tacloban Public Market na sunog kaninan kaagahon. Big time price hike a gasolina nga diesel ipapatuman yan nga semana. Ngan, mga parupang isda, temporaryong gindidaan pagpalawod sa San Pedro Bay mahitungod hanggin bubuhat nga baliketan exercise.
7: Nga namot na itong mga headlines. Ako'y Nuwa Liogoy, mga pinakulog ng stay tuned para ang hapon hits with DJ Papi Abicado.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap

ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig. Suwabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
9: Narito ang ating 3-digit Lotto Swear 3 result ngayong alas 2 ang hapon, Lunes, May 4. 411. Ulitin ko, 411.
10: FM Radio. Good vibes.
11: Ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: Lobat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad! Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits! Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White Rose Papaya. Finish kulit and glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: FM Radio, good vibes!
6: Ang lupet!

0: and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation. Located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Abangan mamayang alas 5 ang mga nagbabagang balita sa Pilipinas headlines ngayon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
3: The time now on FMR. It's 4:02.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi sa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.

0: Coffin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
4: Ako ay Roseline Limbulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC. Yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Radio station BTSN.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 4:44.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinion o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibilis sa mga butika.
8: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ng hapon, Lunes, May 4, 411. Ulitin ko, 411.
0: This is FM Radio.
9: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
3: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Hangita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Gold.

0: Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Dok, diba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
0: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City. Matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
0: at Dr. Remy Litoy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
5: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 5:02.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS.
10: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Umaga palag, nakatutok na sila.
6: This is FM Radio.
5: FM Radio.
6: Favorite music radio.
12: Mga pingatak na sinirangan Visayas ng syudad ng Tacloban. Live kita yan ang nagkikitaan ng Facebook pages ng Arangkada Balita ng DRTV.

0: Kaupo diton Bugos sa Puwara sa PRTV News team ako yung Noel Liogoy ngan ato nigpapadangat ang mga presko ngan magpasong ang mga notisya yan ang oras. Ngan haaton mga laray uluhan.
1: Tulog ng mga tindahan na Tacloban Public Market nasunog kaninan kaagahon. Big time price hike hagasolina ng diesel. Mabalik pag umento, yan ang asimana. Eco-friendly nga paggamit rin uring. Kasunod ang paghitaasan presyon LPG. Igin duduso han DENR. Mga purupang isda nga biyaya kadagatan nga sakupan San Pedro Bay. Temporaryo nga gindidaan, may tuhudan ginbubuhat nga balikatan exercise. Presidente Bongbong Marcos, nagsaad himas durod ako nga pundo para mga barangay. Justice Committee voting, diri conviction kan Vice President Duterte.
2: Arangkada.
0: Nga naabot na ito mga laray uluhan nga naato naman mga katukiban. Magnitude 6.1 nga linog ito nakabantada. Pero nga parte itong sinirang at Visayas kaninan alas 12.09 itong kulop. Basar ito naging paggawas ng earthquake bulletin itong FEVOCS na hipatikan sentro niya Hikarayo nga 9 kilometro tika nga katundan itong San Julian Eastern Samar nga may nakailarumon nga 10 kilometros. Ibabanabana ito na FEVOCS nga tectonic in origin itong hinungda na sabi nga linog. Ginabot naman ito ng intensity 5 nga pagbayog kan Avid Eastern Samar, Hadulag, Alang-Alang, ha probinsya itong Leyte, ngan sugat man na Gandara, Samar. Intensity 4 naman na Abuyog, Palungan, Carigara, ha probinsya itong Leyte. Intensity 3 naman na Navalbiliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Ilongos, Albuera, Baybay, Villabang, ngan Isabela, probinsya itong Leyte, ngan sugat man na Malitbog, San Francisco, Hinundayan, ngan sugod Southern Leyte. Intensity 2 naman itong ginabat na Kawayan, Biliran, samtang Intensity 1, Hamaasin, Southern Leyte. Iba ba na ba na itong FEVOCS na posibleng abaton pa itong mga aftershocks kataliwa na nasabi nga makusog nga linog. Samtang, iba naman natin nga notisya, tulong ang mga sosaman itong Tacloban Public Market. Ito nasunog kanina ang mga gahon at itong report ni Dan Kirkriques.
2: Arangkada!
3: Maabot ha tulong stalls ang nadarahigan na naging sunog kagabi dito sa Tacloban City Public Market. Sumalahan Tacloban City Fire Station nga nahipatik manggod ang sunog pasado alas 12 kaninahan magahon.
4: From 911 at around 12:26 yun ang na-receive namin na fire call. Within 2 minutes nakarating kami sa fire scene.
3: Initial investigation han Tacloban City Fire Station innagawas nga nagtikang ang sunog usa nga stall nga ginaaligar nga faulty electrical wirings ang naging hinungdan.
4: Ang information is mayroon daw na sunog na electrical. So yun, pag-respond din namin ano pala yung sa may merkado pala mga stall. Sa ngayon tinitingnan pa namin ang going pa yung investigation. Tinitingnan namin ang gulo ng electrical connection or electrical appliance na parang naiwan. Yun ang titingnan pa namin.
3: Nagkakantidad naman hin 10,000 kapesos ang naging danyo sa maong sunog, ngan waray naman may nahisumat nga nasamaran o naawatan hin kinabuhi ha maong nga insidente. Dan Kirkriques, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Otor na liwat nga pasakit ito na ato bangon ito na ato mga motorista mahitungod han posible nga pagpatuman ng big time oil price hike buwas ng adlaw. At itong report ni Jay Barion.
2: Arangkada!
5: Kataliwan han pirakadlaw nga rollback ka presyohan produkto petrolyo ada kay nga semana lauma na liwat ang big time price hike ka presyohan na sabi nga produkto. Sumala trade monitoring posible magmulay ha 4 pesos kada litro ang presyohan gasolina samtang 4 pesos nga 6 centavos sentimos naman ang mahidudug ang presyohan kada litro ang diesel. Pero darang nakapailarom na ha state of national emergency ang nasod. Madepende ang gobyerno ang pagdesisyon ha magiging kiwahan presyohan mga produkto petrolyo base itong ira kalugarigon kompyutasyon. Sumala ang mga eksperto han industriya nakikita naman nila nga ang rollback o pagminus sa presyo itong krudo ha mga masod nga simana ing ginbabana banaliwat nga maabot ini ha 2 pesos nga 50 centimos nga 3 pesos nga 50 centimos ha kada litro. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Again, duduso naman yan na itong Department of Environment and Natural Resources Regional Office 8 ang paggamit han mga eco-friendly nga uring ilabi na yan ang naghihinitaas itong presyon LPG. At itong report ni Sylvia Bedingo.
2: Arangkada.
6: Ginpapakusog ang Department of Investments kundi NRR rehiyon ang paggamit ng eco-friendly nga uring, pinaagyan charcoal briquetting, agud mapugnan ang timber poaching nga Eastern Visayas, samtang ginatubang ang mga residente. Ang padayon nga pagsakahan presyon liquefied petroleum gas kon LPG. Ang inisyatiba nakatutok ka mga komunidad ginadepende ha tradisyonal nga paghimuhin uring nga ginkakanita pakadaot ang kagurangan na rehiyon. Gingagamit nga hilaw nga materyales para agricultural waste sugadan bagulan lubi. Kawayan ngan upahan humaning ang alternatibo nakakabuligan presyo ra kagurangan ngan nasuporta pa ha circular economy. Ginpapatuman niya na ang proyekto ha ulot watershed model forest para na sa summer ngan plano ang DNR nga paluparon ang paggamit ang briquetting machines nga nagkukompress ang carbonized powder nga tuhin paru-pareho nga fuel blocks. Anitaas nga presyo ang LPG. Usahan mga rason ang pagdamon illegal nga paghimoin uring. Samtang ang mga panimalay na balhin na paggamitin kahoy para liwat panluto tungod hini. Iyagin manduan ang mga field personnel nga pakusgon ang forest patrols agud mapudngan ang diri otorisado nga timber poaching.
7: We have been directed to our people in the field to strengthen and intensify forest protection. Doon pa lang sa ano, dapat pa lang magpuputol. But there are also designated areas for firewood. Oo, kasi hindi naman pwedeng hiwala yun kasi kailangan ng tao yun. There are also designated areas that we can, pwede tayo magkumaga ng charcoal.
6: Kasumpay, hininga sumat. May di naman 5 million nga proyekto nga ginpupunduhan ng gobyerno ng Canada nga nagtikang ang proyekto ato naglabay nga tuig. Natuto kapag padigunan kapasidad ng komunidad nga napagtukod ni Nature School ha ulot watershed nga ginbase ha mga epektibo nga pamaagi tikang ha International Model Forest Network. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Temporary laan nga gindidaan itong mga parupang isda nga makabiyahe kadagatan nga sakop itong San Pedro Bay. Ininmahi tungod itong paraan nga ginbubuhat nga balikataan na exercise. At itong report ni Jay Barion.
2: Arangkada.
5: Ginauhag itong Coast Guard District Eastern Visayas ang mga isda nga mabiyahe hiran niya kadagatan nga likayan anay itong pag-agya may San Pedro Bay nga dapit haluyo ha nagpapadayon nga balikataan exercise. Hagin pagawas ng advisory ang aktibidad imagamitin Tomahawk Land Attack Missile Hailaruman na sabi nga panuyo. Kinpahimat ko na ni Commander Jonathan Marfil ang nga tanang pampaseros nga barko nga magikmat hanga tanang nga oras nga agud malikayan ang pag-agi ha katubigan nga pagdudumaraan han balikatan. Manggud ang nasabing aktibidad inusa nga puwersa sa militarhan Estados Unidos nga Pilipinas nga panuyoanan pakusgun ang kapasidad han duha nga mga nasod. Hasyudad ng Tacloban, may na maabot 200 nga tropa tikang Estados Unidos ang nagpartisipar ng balikatan nga ginbubuhat yan na hausa nga restricted nga lugar ha may DZR Airport sa San Jose. Pero dili naman gintutugutan han mga otoridad ang mga miyembro han media nga mulupi itong lugar tungod han siguridad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Haya naman naging pagbisita din niya rayon ay ginsaad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas durdakong pondo para naman ito mga barangay. At itong report ni Sylvia Bedingo.
2: Arangkada!
6: nagsaa di Presidente Ferdinand Marcos Jr. in masdakong nga suporta pinansyal para ha mga barangay hanasod. Pinaagyan local government support fund agud mapakusog ang lokal nga pangobyernuhan. Hapag atenderin ang turnover ng LGSF nga to barangay ng Eastern Visayas nga ginbuhat at Tacloban Convention Center. Ginpahayag ang Presidente nga andam ang national nga gobyerno magdugang pahinpondo ha year 2027 kun magin maupay ang pagpatuman ng programa hininga tuig. Sirengan Presidente, mahitungunan niya na eksperyensyahan sugad nga ane gobernador ini, maarmihan mga ginkikinanglan ha lokal nga pangobyernuhan, labi na ang kakulangan ng pondo ng suporta, tika nga national nga gobyerno. Kada usa, han 4,390 nga barangay ha rehiyon, nakakarawatin 200,000 nga ang katunga hini, igagahin para mga eskolar, samtang nga nabibilin nga 100,000 gagamiton para dayon luwat nga panginahanglan ng barangay.
8: Yung naiwan na 100,000, iniiwan na namin sa barangay chairman, sa barangay officials, kung saan nila gagamitin. Dahil ulit, dahil sa aking paniniwala at pag-unawa, at tapat na pagpaniniwala, na kayo lalong-lalo na sa barangay, kayong nakakaalam kung ano talaga ang kailangan ninyo. Alam naman ninyo kung saan kailangan ilagay yung pondo.
6: Tugon ni Presidente Marcos, unahon ani aton mga estudyante nga hirani magtapos na pag-eskwela agud may daigbarayag nga graduation hini.
8: Isa lang ang kondisyon na hinihingi namin sa ating mga barangay officials na yung 200,000 ay kalahati nun ay gamitin para suportahan ang mga presidential scholar. Ibig sabihin, sa 200,000, yung 100,000, magbibigay, tigdal 20,000 ang ibibigay sa bawat scholar. So bawat taon, meron sila, may limang scholar ang pwedeng suportahan. Ang sabi namin, unahin nyo na yung malapit na magtapos. Pero hindi na matatapos dahil nga walang pambayad.
6: Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang again doon naman nila itong mga magbaralaod nga diri conviction ito na Justice Committee voting tarihas ito na again papabati itong kampuhan mga Duterte. At itong report ni Don Leandre Chu.
2: Arangkada.
9: Yan ang simana na katalaan igsalang para preliminary voting kung igsasaga Senado diran impeachment cases ni Vice President Sara Duterte. Inimaman butusan ng Mayoria and Justice Committee ang impeachment proceedings sinahan na kalabay ng simana kataliwan makitaan ng probable cause sa mga reklamo kontra BC hamalmalyang confidential funds question up ni nga karikuan ng hulga ha Pangulo. Pero pagklaro ni Asidre, haliyon mga ebidensya ang mga butusay hindi rin daw sintensya kung Duterte kundi pagturutimbang ang testigo, ebidensya ng ang depensa ng pakya bumaton haluyo ka pera nga peses pagpatawag rason na kung makitaan ni improbable cause. Ang impeachment case inigi-indoor subuha sa opisina ng House Speaker ngayon kataliwan ng sakasimana. Magbuburg to sa plenaryo kung din kinanglanon na in 1/3. Ay laro mo 20th Congress agunin ni Igsaka Senado. Ang Senado matugdaw ng impeachment trial court ngayon ang mga judge sa aman mga senador kinanglanon na in 2/3 o 16 sa 24 mga senador ang mabutos agunin impeach si Duterte. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Malipayo naman itong mga parupangisdangan, mga paraguma din niya syudad itong Tacloban, mahuman nga makarawat na niraging papamulat nga fuel subsidy tikang haluko government unit. At itong report ni Dan Kirkriquez.
2: Arangkada!
3: Nagtikang na ang distribusyon hin ayuda nga gas subsidy hangatanan nga mga rehistrado nga mga paragumangan mga risda hasyudad ang Tacloban. Inimanggod in nagtikang nga dahan naglabay nga semana labot lahan ira mga nakakarawat nga gas voucher nga nagkakantila din 3,000 pesos kada tuig. Sumalahan tagmangulo han Tacloban City Agriculture's Office nga labot lamanggod han kinada tuig nira nga nakakarawat in mahitungod han pagitaas han gasolina ngan papliton in gintagaan hirayana hin cash assistance.
10: Atong regular program nakakarawat tirangahan fuel voucher ng 3,000 pesos. Ang cash niya financial assistance tungod ang epektahan fuel prices 2,300 plus something. So although per ano tikang national office dapat ang may hatag i-raise 3,000. So nag-wonder na kaya nung waray na umabutang 3,000 kasi ginaccommodate nato nito ya according to the number of beneficiaries. Kung baga gin-wan nato para masaya din ang atalan.
3: Kapag kinamanggun in maabot ha, sobra 1,800 itong registrado ng mga mangirisda ha maong syudad samtang sobra 300 naman itong ihapan mga paraguma.
10: Patakloban kung pipiralan aton mga officially registered aton system, especially aton registry system for basic system in agriculture, amula talaga ito nakaka-abi.
11: Pero man po nila nakatarawat.
10: May nakita din ni almost, kasi may nakita mga rice farmers na almost 200, more or less 300 na mga farmers. At pinakadamo nato na nagpaka-abi ang aton mga fishing boats. Kaya man pinakadamo mga din niya aton.
3: Magpapadayon ini nga distribusyon hasta masahid ang tanan nga mga benepisaryo ngan ginkikita paliwatan mao nga buhatan kun magkakaada pa utrohin kaparehas nga distribusyon ha mga maabot nga bulan. Dunkirk Rikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada.
0: Kasunod naman ito naging pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ginaadman naman hapag yun ang himuon nga tourist attraction itong ginabrian hini nga Hibulangan River. At itong report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
9: Ginan Webes formal nga gininaguraron Small Reservoir Irrigation Project ay Bulangan River Villaba Leyte nga gipangunahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Paano yung programa? Mabuligan ang mga paraguma Villaba, Matag-ub ngan Kananga nga maibanan ang dakong gasto sa patubig kada cropping season ngan madugangan ang nireproduksyon. Lapat na magiging suro kintubig. Ginihingitayan na ang lokal nga pamunuan ng Villaba at pag-abre lugar kumo tourist attraction. Sumulangan Mayor Carlos Veloso, makakabuligin ang ekonomiyan bulto ngan makakagatag ipagkabuhi ha mga resi-
12: we are planning to have a tourism spot here kasi maraming mga taong papunta rito na gandaan sila sa lugar sa kaimprove pa namin. No? Ngayon pag-umpisa pa lang, lagay kami ng mga amenities dito, propose namin sa local at with the help of Green Idea para naman ma-duble ang ating palito, NIA, DAM at saka core tourism.
9: Pero habang hinihita ng igbubutang ang atraksyon, lamot ang natural ng kalibungan, amon water sports activities, sugan ng kayaking at iba pa. Ginalmagyapon ang bubutang ng mga tindahan para mga bungtuhanon nga magpakabuhi dito. Habang inagin na hahagin pa ang resolusyon para inimapunduhan nga para itong mga aluday-day maging kaparte na han lokal ng turismo, labi na nga ginayad gihapon ng kalsada di katumao nga dam. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Nga na mo ito na ikabagusanan na itong mga notisya ng oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong mga balita. Bisitalan niyo Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na itong FM Radio app, App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon itong Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito. Mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos. Nga nangaranan bugos nga puwersa ang PRTV News Team, ako ni Waliyogoy, damang salamat ngan maupay nga takna ha iyong tanan.

0: Wala silang masabi ng Radio Update kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado.
2: At Cheska Persia.
5: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
2: With you, respect.
6: Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon.
2: Sa PRTV Prime Media.
6: At sa bayang papapakinggan.
2: Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. At FM Radio Regionals.
7: Kwentong kanto.
8: Ganyang
9: ng komentaryo.
10: Bakit ikaw ang gustong banatan?
2: Real talk.
9: Wala.
2: Michael Fati.
11: Seryoso, usapan ko ito, guys.
2: Oh. Alan Herman.
12: Masyadong maingay.
2: At Ronald Liamas.
13: Nagahamon ng debate.
2: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
14: Ano ba kayo dyan?
2: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood. Alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media.
15: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
16: Nagpagas na ba ang lahat?
15: Ano man ang opinion mo?
17: Kalma, kalma.
15: Pag-usapan natin yan.
17: Tignan natin, anong kanilang saloon dyan?
15: Kasama sila Sandro Ochona.
16: Easy ka naman
15: at maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
2: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! PRTV Prime Media.

0: Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. Sa mga hindi familiar sa lugar na ito, yan yung sa may Mandaluyong City. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa mga oras na ito, nakikita natin na slow moving hanggang heavy ang nakikita natin traffic situation. May build up na habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, nagagaling ng Quezon City, galing na San Juan at papasok ng Mandaluyong at Makati area, nakita din natin na habang papalapit kayo dyan sa may EDSA Guadalupe ay mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa oras na ito.
1: May 4, 2026, Lunes. Matapos pumutok ang Bulkang Mayon sa Albay nitong weekend, nianig naman ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar. Alamin natin ang update dyan maya-maya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jet Batallones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Articles of impeachment laban kay VP Sara, pinagtibay ng kamera bago ipresenta sa plenaryo. Panibagong oil price hike, asahan bukas. Magnitude 6 na lindol, nianig ang Eastern Samar. Iba't ibang bahagi ng Albay, binalot ang ashfall mula sa pagputok ng Mayon. At dalawang araw na Aurora Music Festival, tinagsa ng libo-libong OPM fans sa Clark, Pampanga.
1: Nianig ng magnitude 6 na lindol ngayong hapon ang ilang bahagi ng Eastern Samar. Agad namang magsasagawa ng damage assessment ang mga lokal na pamahalaan doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
3: Nianig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Samar nitong Lunes, alas 2:09 ng hapon. Ayon sa paunang ulat, naitala ang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian na may lalim na 10 kilometro. Sa isang paaralan sa Tacloban City, nagsilabasa ng mga estudyante at pinayuhan na lumikas sa itinalagang evacuation area. Sa sentro ng lindol sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, agad namang lumikas ang mga empleyado ng Eastern Samar Capital matapos maramdaman ang lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak naman ang cross na ito sa isang simbahan sa Eastern Samar. Wala pang naiulat na halaga ng pinsala o bilang ng nasawi sa kasalukuyan habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng epekto ng pagyanig. Sa Facebook post ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, agad na ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura.
4: Pero yan na, worry pa natin mga update kung ano talaga ang mga damages hatun kay kahuman pa na ang lino. Pero basta mag-tirotla kita, ay posible nga magkamayada pa yung mga aftershocks. Pero nagawas na ako ng EO para mag-suspend ang work ngayon ng klase. Yan na.
3: Nakatagdag magsagawa ng assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang matukoy kung may pinsala sa mga establishmento at iba pang pasilidad dulot ng pagyanig. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
0: Nakaranas ang malawakan at makapal na ashfall ang Albay nitong weekend dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Silipin natin ang ilang mga eksena sa umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
5: Buksan mo na, Tikol!
6: Ang bilis!
7: Ito ang eksenang gumimbal sa mga residente ng Albay nitong weekend. Mabilis at makapal na abo na nilalamon ang bawat madaanan. Sa Kamalig, Albay, napamangha na lang ang mga residente sa paparating na higanting abo na ibinuga ng Bulkang Mayon. Sa video na kuha ni Darren Pacheco sa Ginubatan, Albay, animay parang may snow na binalot ng abo ang mga kalsada at mga motorsiklo sa kanilang lugar.
8: Ayan, akala namin umuulan, yung pala umuulan ang abo.
7: sa tindi ng Ashford. Nagmistulang disyerto ang bahaging ito ng ginubatan sa video ni Palencia Leonardo Sara. Hindi lang ang mga motorsiklo, pati tao nagkulay aburin. Kani-kani ang takbuhan ng mga residente para hindi malanghap ang abo. Sa ulat ng Office of Civil Defense, nasa 87 barangay sa rehiyon ang naapektuhan ng makapal na abo at ang bahagi ng pagbuga ng pyroclastic density current tulad ng mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga at Ligao City. Sa video ni Serge Dumasian, halos natakpan na ang bulkan ng abo na ani ay nagmistulang isang mukhang naka-side view. Namatay ang ilang mga hayop sa mga bukid. Agad namang pinayuhan ng Health Department ang mga residente sa Bicol na gumamit ng face mask at hanggat maaari iwasan na munang lumabas ng bahay. Kinansila rin ang ilang biyahe ng eroplano patungong Albay kahapon. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Makapal na abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon nitong nagdaang weekend. Maraming mga barangay ang nabalot ng abo at ilang mga halaman at mga alagang hayop ang namatay. Mahigit 100,000 mga individual naman ang naapektuhan dahil dito. Kamustahin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Makausap natin si Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Mayor Baldo, welcome po sa Arangkada Balita.
8: Magandang hapon po mga karangkada.
0: Yes, Mayor, una-una, kamusta ho kayo dyan, pati mga kababayan natin?
8: Medyo tahimik na po si Bulkang Mayon, pero yung iniwan na bakas ni Bulkang Mayon po, nandiyan pa rin at marami pa pong gagawin yung mga kababayan natin para maglinis doon po sa mga bahay nila at sa mga barabarangay po.
0: Yan, Mayor, pwede pa kwento na lang ho. Biglaan ho ba yung pangyayari? Mga anong oras po ba yun? Kasi kami dito sa Metro Manila, nakita na lang namin yung mga pictures at video. Pwede nyo ho bang ilarawan sa amin yung mga naganap bago mag-alboroto ang Bulkang Mayon?
8: Kumbaga, may malaking bumagsak na galing po sa taas ng Bulkang Mayon. Then siguro tinamaan po yung mga naka-stack na mga debris at mga nakatambak na inuson. Doon po sa may baba. Then, kaya po talagang tumaas po yung mga alikabok, yung mga debris. Then yung po ang talagang bumalot po doon sa mga barangay malapit po sa Bulkang Mayon.
0: Oh, and Mayor, bago nung nangyari ito, nasa anong alert level ba ang Mayon?
8: Alert level 3 pa rin po ang Bulkang Mayon. Hanggang ngayon po alert level 3 pa rin po.
0: Oh, at sa nakikita natin sa mga larawan at mga video, nangyari na rin ba yung ganito kakapal na pag ano niya, ng abo? Kasi pag nakikita ko yung video na ang naalala ko actually na medyo malapit dito, yung nangyari dati sa Pinatubo na ganong kalawak. Dati na ba nangyari ito noon?
8: Nangyari na rin po ito. Noong 1993, talagang pumutok din po yung bulkan at may mga namatay nga po noon. Pero yun, pag putok ng bulkan, may kasamang ulan, kaya hindi masyado lumayo yung mga abo noon po. Kaya pagbagsak, mainit po talaga yung bumabagsak na abo kasama po yung tubig ulan. Kaya medyo yung kalsada po talaga noon, naputik po talaga, grabing putik at madulas. Kaya delikado din po sa mga motorista. Pero sa ngayon talagang wala naman po masyado ulan nung bumagsak yung mga abo, kaya medyo malayo-layo din yung dinatampo nito at talagang maraming barangay yung mga naapektuhan po.
0: Okay, and Mayor, mostly abo lang ho ba ano, or meron din bang lava flow sa mga oras na ito?
8: Mayroon pa naman pong mga lava flow, kitang-kita po din ito paggabi. Pag umaga kasi hindi natin po maaninag dahil po maliwanag. Pero paggabi nakikita pa rin po yun.
0: And ito, di ba kanina ho, doon sa balita namin ay nagano kayo na mag-mask up or magsuot ng face mask. Ang ating mga kababayan dyan, kamusta naman yung quality ng hangin dyan at hanggang kailan ito kailangan sila magsuot ng face mask?
8: Yung abo kasi, nandun pa rin po kasi lalo na yung nandyan po sa paanan ng bulkan. Yung mga abo nandun pa po sa mga halaman at mga nyog. At nandun po naka-stay. Habang umahangin po talagang nagsisiliparan pa rin. Kahit po inulan na po siya nung unang gabi at kahapon. Kaninang umaga, umulan din. Kaya medyo nababawasan din. Pero nandun pa rin po. Habang natutuyo po uli yung mga abo, talagang nalalanga po ng mga kababayan natin.
0: Pero Mayor, hindi ba mahirap yan pag umulan din kasi at mababasa, hindi ba parang titigas ito at di ba parang magiging putik? Hindi po ba ganun?
8: Yun po, yun din na po ang problema kaya dapat po tanggalin. Kasi kung hindi po ito tatanggalin sa kalsada, delikado din po sa mga sakyan at mga motor, at magiging madulas po yung kalsada.
0: Oo, and ngayon po, may mga kababayan po ba tayo na sa mga evacuation centers? Ilan po yung mga apektado po? Ilang barangay? Mga ganun po.
8: Dati na po tayong may mga naka-evacuate, yung nasa 6 kilometers, nasa 205 families yun. Pero natagdagan po ito ng mga 256 families na talagang naapektuhan, na hindi po makauwi pa sa kanilang bahay dahil po sa sobrang kapal ng abo.
0: Oh, kamusta naman ho, supply ng pagkain at saka tubig dyan sa inyo?
8: Okay naman po, nag-distribute na po kami ng mga food pack kanina, lahat ng naapektuhan ng Ashfall, lahat po yung nabigyan galing po sa DSWD. And may mga request lang yung ibang mga kababayan natin na kailangan din nila ng ibang gamit para po sa paglinis. Kaya nung mag-ikot kami, nagkonsulta na po kami kung ano pa ang kailangan nila. Sabi nila, kailangan nila ng walis, kailangan nila ng lagayan ng tubig, kailangan nila ng pala, at saka yung pong asadol na tinatawag po namin dito para po makapagtanim muli po sila.
0: Yun na lang po. Huling tanong, anong panawagan nyo lang? Ano yung mga kailangan po ninyo para at least marinig siguro ng ating pamahalaan?
8: Yun po. Kasi pagdating po nito, kailangan marihap po natin yung mga kabuhayan ng mga ating kababayan. Kaya kailangan po natin ng national government, lalo na yung DA, kung pwede may balik yung mga namatay nilang mga hayop na ginagamit po nila sa pagtatanim. At kung wala man, kasi baka mabigyan na lang po ng mga traktor or mga farm tools para po makapag-umpisa uli sila magtanim at mabigyan din ng seedlings para po talaga may balik ang kanilang hanap buhay.
0: Oho, and siguro po sa mga kababayan po natin dyan, ano ho yung panawagan nyo sa kanila? Baka siyempre may iba dyan ay kinakabahan or ano, baka nagpapanik.
8: Ang ko lang naman kasi, nasa alert level 3 pa rin tayo. Kaya kailangan maging alerto po tayo sa lahat ng oras at magtag po tayo sa Bulkang Mayon kung ano mga activities. Yun po ang pinaka-kuha natin gawin. At yung mga nandun sa 6 kilometers na nasa evacuation center, wag na muna po kayo magsisiyuhin.
0: Oh, ilan ho yung ano yung kilometers po, yung danger zone na ina-implement po ngayon ulit?
8: 6 kilometer po.
0: 6 kilometers.
8: Pero may mga in-evacuate kaming outside 6 na nandun na sa 7. Dahil po sa sobrang kapal ng abo, kaya po in-evacuate muna namin sila.
0: Oho, pero sa ngayon, kalmado na po ba yung bulkan?
8: So, parang wala pong nangyari yung bulkan. Kaya medyo kalmado na din. Pero sabi nga, yung bakas niyang iniwan talagang medyo nagparamdam doon sa ating mga kababayan.
0: At kunyari, may mga advice nyo ba sa mga turista na pumunta muna dyan o wag na muna siguro? Dahil nakita ko may mga video ng mga turista, may event pa nga eh.
8: Okay lang naman po doon sa mga tourist area namin. Malayo naman po yun. Wag lang po silang papasok doon sa 6 kilometers.
0: Okay, sige. Maraming salamat at ingat po, Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Salamat, sir.
8: Maraming salamat din po.
1: Asahan ang magkahalong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. 2 piso at 66 sentimo ang itataas sa kada litro ng diesel. 2 piso at 21 sentimo kada litro naman sa gasolina. Pero may rollback naman sa kerosene na 3 piso at 53 sentimo kada litro. Nitong weekend, bumaba ang presyo ng petrolyo sa world market, kasabay ng inaasahang pagtaas ng produksyon ng mga oil-producing countries.
0: Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang mga kumpanyang Regasco sa presyo ng LPG bukas, May 5. 2 piso kada kilo ang rollback na ipatutupad ng kumpanya. Katumbas ito ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Dahil dito, mula 1,367 pesos bababa sa 1,345 pesos ang 11 kilogram na LPG ng Regasco. Ito na ang ikalamang rollback ng Regasco.
9: This is due to the upgraded or updated shipping costs dahil sa ang shipping cost ng LPG sa ngayon ay bumababa at yun po ang naging reason kung bakit nagkaroon po tayo ng another round of rollback for tomorrow.
1: Hinihimok ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang agarang pagpasa ng Kalinga Act o House Bill Number 8834. Layo ng panukala na matulungan ang mahihirap, middle class at micro, small and medium enterprises sa panahon ng krisis. Sinabi ng Presidential Son na gagawing institutionalized ang national protection system para sa otomatikong tugon ng gobyerno sa krisis tulad ng fuel price shock at inflation. Dagdag pa niya, ang Kalinga Act ay nagtatatag ng isang balangkas na magpapahintulot sa gobyernong kumilos agad bago pa makaapekto ang fuel price shock sa cost of living ng mga Pilipino.
0: Nagdeklara ng hanggang 35% bawas sa port tariff rates at 50% road users fee ang Subic Bay Metropolitan Authority para sa Subic Bay Freeport. Bahagi pa rin ito ng relief measure upang mabawasan ang matinding epekto sa ekonomiya ng krisis sa Middle East. Ayon sa kay SBMA Senior Deputy Administrator for Operation Ronnie Yambao, sakop nito ang lahat ng port users at stakeholders. Nagbawas din ng 50% road users fee at magpapatuloy din ang fully subsidized operation ng e-bus transport services para sa Subic workers, residents at visitors.
1: Senate Ethics Committee pagpapaliwanagin si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado.
0: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
10: The time now on FMR. It's 5:47.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: My body.

0: Wala silang masabi kung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: President Sara Duterte, matapos ang ilang linggong pagdinig kasabay nito, inilatag na ng mga mambabatas ang mga pagbabagong ginawa sa Articles of Impeachment bago ito tuluyang ipadala sa plenaryo. Live mula sa Batas ng Pambansa, may umaarangkad ang balita si Mari Ocampo. Mari?
6: Jack, bago nga pagbotohan kanina ang committee report, dumaan muna ito sa ilang amendasyon sa House Committee on Justice kanina. Itong araw ay para masiguro na tugma ang mga ebidensya doon sa alegasyon at masiguro nga raw na matibay at hindi agad-agad itong mababasag sakali man na makarating sa Senado.
7: The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order.
8: Sentro ng pagdinig ngayong Lunes ang sunod-sunod na pag-amyenda sa committee report at articles of impeachment bago ito pinagbotohan at aprubahan ng komite. Unang binigyang diin ng mga mambabatas ang pag-aayos ng mga salitang ginamit sa resolusyon, lalo na sa halaga ng umano'y misused confidential funds upang maiwasan ang posibleng legal na pagkwestiyon sa halaga ng ebidensya.
9: I move that we simply adopt what the language found in the attached articles of impeachment, which state, and I quote, systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million, etc.
8: Ibinasa ni Akbayan Partylist Congressman Shell Jokno ang motion mula sa ulat ng Commission on Audit, kung saan 73 million pesos lamang mula sa 125 million pesos ang na-disallow. Kung sasabihin na not less than, ay maaari umanong mapatunayan na may naipon o na-convert na humigit kumulang 435 million pesos. Taliwas ito sa original na nakalagay sa resolusyon na 500 million pesos. Sumunod dito ang isang mahalagang pagbabago sa wording ng resolusyon mula sa direktang pagpapahiwatig na committed ang mga paglabag. Ginawa ito na mas accurate na paglalahad na ang mga akusasyon ay alleged lamang sa reklamo upang umayon sa proseso at ebidensya.
9: I move that sentence be amended as follows. The Sabalia et al. Complaint alleged that respondent Vice President Duterte committed the foregoing impeachable offenses through the following acts, colon.
8: Isa sa pinakamahalagang amendments ang pagdagdag ng bagong grounds sa Articles of Impeachment, ang umano'y paglabag sa konstitusyon dahil sa hindi pagdivest ng mga negosyo habang nasa posisyon. Ayon kay mamamayang Liberal Partylist Congressman Laila De Lima, batay sa record ng Securities and Exchange Commission na natiling may interes sa negosyo ang Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025 na posible umanong labag sa konstitusyon.
7: Also, accordingly, the following allegations must be added after the last paragraph of page 20. Dun pa rin po yan sa Articles of Impeachment. Respondent failed to divest all her business interests based on the records of the SEC during her tenure as Vice President.
6: Jack, bali apat nga no na articles of impeachment ang naaprubahan kanina as amended. Kabilang na nga riyan, unang-una yung misuse of confidential funds, pangalawa yung unexplained wealth, ikatlo nga itong alleged bribery, graft and corruption na nangyari di umano sa panahon niya noon sa DepEd, at pang-apat nga yung pagbabanta o assassination threat ng vice laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker.

0: Jack, once na umabot na ito sa plenaryo, bukas na ito sa lahat ng miyembro ng Kamara para magtanong tungkol nga doon sa committee report or sa articles of impeachment. No, dito kasi doon sa Committee on Justice, limitado lang yung kanilang pagtatanong doon sa mga miyembro. Pero pag nakarating na ito sa plenaryo, open na sa lahat ng mga congressman na magtanong. Jack?
1: And sasagot para sa ano ay si Congressman Luistro, tama? Sa mga tanong ng congressman.
0: Tama, Jack.
1: Mm-hmm. Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
2: Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman, kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald.
3: Magandang gabi, Ninia, tsaka Jack.
2: Opo.
3: Long time no see.
2: Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, nako, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, oh, yun, oh, for sure na yan.
4: Sure.
2: Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw?
3: Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari.
4: Mm-hmm.
3: Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause, mm-hmm, para magkaroon ng kaso for impeachment, mm-hmm, ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na finalize na nila yung kaso, Articles of Impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today.
2: Mm-mm.
3: So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan tungkol dito sa impeachment, na kung magkakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately.
2: Mm.
3: Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende anong ibig sabihin ng umaatras.
4: Mm.
3: Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties, mm, sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Mm. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary. Kaya wala pa sila aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras dahil unanimous nga ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3.
4: Mm-hmm.
3: Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang inahabol. Higher than 1/3.
1: Mm-hmm. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers para kasi para yung...
2: Doon ano sa evidence na nakita natin.
1: Sa tibay ng ebidensya at parang na rin siyempre sa optics para pag nakita ng mga ating mga kababayan na, ayun, oo nga, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na sir, yung magiging boto na para sa impeachment?
3: Well, yes and no. No? Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year,
4: mm-hmm,
3: na almost 160 yung bumoto eventually.
4: Mm-hmm.
3: 115 at 215 yung, mm-hmm, bumoto, mm-hmm, at tinransmit sa Senado. Pero eventually, umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that time, no, nung botohan sa plenary. Ngayon tingin ko ay hindi naman ganoon kadami dahil una malapit na yung 2028 election.
4: Mm-hmm.
3: Yung ibang mga kongresista sinisigurado na hindi sila

0: sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent.
1: Or abstain.
0: Most mag-a-abstain. Pero karamihan dyan, baka magkasakit. Magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain.
1: Baka may
0: pero yung minimum, yung one-third, halos sigurado ako kaya-kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako.
2: Uh-oh.
0: Yung 200, baka. No? So, dyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, na Jack, tsaka Nina. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. Lalong-lalo na yung game changer na AMLAC report. Medyo mismo yung kampo ni Vice President, hirap na hirap sagutin yun. Hindi nila deny na meron nga ganung pera. Ang sinabi lang nila, una, dapat hindi binuksan. Ikalawa, ay dumaan lang daw sa bank accounts. Ikatlo, nasa others. So very lame yung kanilang paliwanag o yung kanilang excuse. Lalo pa nga napahamak si Vice President Sara sa paliwanag ng kanyang mga abogado.
1: At while you're saying na very glaring and game changer nga talaga itong mga records na ito na ipinakita sa taong bayan kung saan nagkaroon ng inflow and outflow to the tune of billions of peso, 6 billion, ano? More than 6 billion. Ngayon naman nakita po natin na si VP Sara ay, I think ngayon siya, no? Umalis ng bansa. Okay. Ano po ang inyong basa po dyan? Ito po ba ay isang strategic move na naman or pinapakita niya na, uy, I'm not bothered. Unbothered ako dyan sa nangyayari sa Kongreso.
0: Malamang, ganun ang kanyang pinapakita. Pero mukhang yung kanyang mga abogado ay medyo bothered. Yung kanyang kampo ay medyo bothered. Hindi naman siya pwedeng pigilan lumabas ng bansa. Dahil wala naman siyang criminal case. This is an impeachment case. Hindi naman siya ikukulong. Kaya hindi naman siya pwedeng lagyan ng precautionary hold departure order. At most, ang pwedeng gawin dito sa impeachment, which will take some time, ay matanggal siya sa posisyon bilang vice president at pigilan na siyang tumakbo for any elective position. So, yung kanyang paglabas ay wala namang balakid para siya ay lumabas. Mas ang itsura niyan ay parang hindi siya affected dito sa impeachment na ito. Pero mukhang affected siya dahil nag-file sila ng case sa Supreme Court para itigil yung impeachment. So, parang nagko-contradict yung kanilang pag-file sa Supreme Court at yung kanyang paglabas ng bansa. And, na chill lang siya. Dahil bakit ka nag-file para mag-TRO sa impeachment na hindi ginawa ng Supreme Court? At duda ako kung gagawin sa Senado. Ng Supreme Court.
2: Sir Ronald, no, ganito, alam natin na malaking nakatulong yung pag-testify or pagbigay na salaysay ni former Senator Antonio Trillanes. Pero ito nga itong kampo ni VP Sara ay kinasuhan si Ramil Madariaga ng perjury. Pero bakit dito kung hindi nagsasabi ng totoo si Senator Trillanes, ba't wala siyang kaso na perjury mula sa kampo ng VP?
0: Well, ang nangyari nga dito sa testimony ni Trillanes ay na-validate yung kanyang mga claims for almost 10 years. Na talagang merong mga daang-daang milyon, even billions na pumasok sa bank account ni Sara at ng kanyang asawa. No? Hindi pa nga kasama rito yung mga kine-claim ni Trillanes na pumasok sa mga bank accounts ng kanyang pamilya. Si Digong, si Pulong, si Baste. No? So, ito, pero dito pa lang, na-validate na. At lumabas yung decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal kay Ombudsman, former Deputy Ombudsman Karandang, lalong na-strengthen yung validation kay Senator Sonny Trillanes. Kaya win-win dito si Senator Sonny Trillanes. At lalo siyang hindi masasampahan ng kaso. Dahil no less than yung AMLAC ay in-affirm yung kanyang matagal niyang sinasabi. Lalong-lalo na yung sinasabi niya na anomalous yung sources nitong perang ito. At yung kampo ni Sara ay hindi nasagot ng maayos itong claims ni Trillanes na binalidate dito sa Justice Committee hearing ng AMLAC. At yung mga sagot ng abogado ni Vice President Sara ay nakasama pa. Mm. Parang lumulubog sa kumunoy si Vice President Sara at yung kanyang mga abogado, ay tinutuntungan pa siya sa ulo para mas lalong lumubog sa kumunoy. Yun yung nagiging image dito sa kasong ito.
1: Okay. Maraming salamat, Sir Ronald Yamas.
0: Anytime, Ninya, tsaka Jack.
2: Salamat, sir.
1: Samantala, kumpiyansa ang House Justice Committee na wala nang magiging hadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isusunod na ng Kamara ang pagpipresenta nito sa plenaryo para formal na pagtibayin bago iakyat ang kaso sa Senado. At yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
3: We're expecting the Vice President to be impeached next week.
4: Pinalang pinagtibay ngayong araw ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng 55 miyembro ng komite para aprubahan ang resolusyon na nagtatakda sa Articles of Impeachment ng Vice Presidente.
5: Apat po yung Articles of Impeachment na na-approve as amended. Yung number one, yung misuse or abuse of confidential funds. Yung pangalawa, unexplained wealth. Several subheadings po yun. Pinadagdag po nga ho yung tungkol sa failure to divest her interest in business. And then, pangatlo po, yung bribery and graft and corruption, yung sa DepEd. And then, pang-apat po, yung threats, the plot to assassinate the President, the First Lady, and the House Speakers.
4: Paniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, muling makukuha ng Kamara ang masigid pa sa kailangang boto para maisampa ang kaso sa Senado.
3: We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get.
4: Sinagot din ni Ridon ang bagong palabas ng kampo ni Attorney Mans Carpio.
3: Ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. It doesn't change the fact that the total transactions are still in the billions.
4: Sabi naman ni Representative Laila De Lima, isa lang sa apat na articles of impeachment ang lumusot sa paghatol ng Senate Impeachment Court ay sapat na para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte.
5: That should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
4: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Inaasang isasalang na sa plenaryo sa Kongreso para pagbotohan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang dapat bantayan o tutukan ng bayan? Alamin natin sa umarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: February 5, 2025, unang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtataksil sa bayan. July 25, 2025, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa impeachment dahil sa paglabag sa one-year bar rule at hindi raw nasunod ang due process o karapatan ng bisa na sumagot sa mga akusasyon bago ito ipadala sa Senado. Dahil dito, nananatili sa pwesto si VP Sara. Sa pangalawang pagkakataon na, tiwala ang House Justice Committee na makakamit muli ang sapat na boto para ma-impeach ang bise.
7: I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
6: Kapag nakakuha ng one-third na boto sa Kongreso, posibleng maging kauna-unahang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na ma-impeach ng dalawang beses si VP Sara. Kapag naipasa sa Senado ang Articles of Impeachment, magsisimula na ang paglilitis. Bagamat nakasaad sa konstitusyon na ito ay dapat gawing forthwith, nilinaw ng Korte Suprema na ito ay hindi gagawing mabilisan. Bagkos ay dapat sa loob ng makatwirang panahon. Sa huli, ang Senado ang magpapasya sa kapalaran ni Duterte. Kailangan ng two-thirds na boto o 16 na senador upang mahatulan siya, matanggal sa pwesto at madiskwalipika sa pagtakbo sa halalan kabilang ang 2028 presidential election. Ngunit kung susuriin ang bilang, kailangan lamang niya ng 9 na senador upang maiwasan ang pagkakahatol.
8: Hindi lamang sa Senado iikot ang laban. Habang sinusuri ang mga ebidensya sa pagdinig, milyong-milyong mga Pilipino ang makakasubaybay at makapagpapasya kung karapat-dapat pa bang mamuno si Duterte.
6: Asahang babaha ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kaya paalala ni Attorney Lorna Capunan.
9: Ngayon, ang kalaban po natin ay fake news, distorted news, misinformation, and a counter-narrative to what is the truth.
6: Kapag naaprubahan sa ilalim ng Senate rules, dapat manatiling politically neutral o walang bias ang isang senator judge.
9: Ang nagde-decide po ng mga questions is the presiding justice. Then that is the Senate President.
6: Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bagamat nakahanda si Senate President Tito Soto na agad ipatawag ang impeachment court, kakailanganin pa aniya ng hindi bababa sa 3 linggo para sa mga proseso tulad ng paglabas ng mga summons at pagsusumite ng sagot. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Samantalang pinagsusumite ng observations ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang prosecution at depensa kaugnay sa patuloy na pagkakapiit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Ang kautusan ay matapos ang confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Inaasahan ng ICC Trial Chamber na matatanggap ito sa May 8. Nakatakdang magsagawa ng ang Trial Chamber 3 ng status conference sa May 27.
1: Pagpapaliwanagin ng Senate Ethics Committee si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng inihaing reklamo sa patuloy na pagliban niya sa Senado. Ayon kay Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito, tinalakay din ang posibleng pag-amienda sa rules ng Senado pagdating sa pag-absent at ang pagpapatupad ng no work, no pay policy para sa mga senador. Dagdag pa ni Ejercito na tapos na ng komite ang pagbusisi sa 9 na nakahaing reklamo laban pa rin sa ibang senador. O laban pa sa ibang senador. 4 dito ang ibinasura dahil sa pagiging frivolous o walang kabuluhan o kulang sa sustansya at insufficient in form and substance.
2: Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga transport network companies kung sadyang pandaraya ba o sipling kapabayan lang ang sobra-sobrang listahan ng mga driver nila. Kaugnay ito ng listahan ng libo-libong transport service o motorcycle taxis na wala namang pahintulot na pumasada. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
10: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa 21 transport network companies matapos matuklasan ang kahina-hinalang paglobo ng bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, layunin ng hakbang na malaman ang katotohanan sa likod ng malaking pagkakaiba ng listahan ng mga driver sa aktual na record ng pamahalaan.
11: They are ordered to explain within 5 days from receipt of this order why their franchise or why their affiliation should not be suspended or revoked.
10: Nais linawin ng ahensya kung may sadyang tangka ba ang mga kumpanya na dagdagan ng bilang ng mga benepisyaryo o kung ito ay bunga lamang ng kapabayaan sa pagsunod sa mga panuntunan. Nag-ugat ang imbestigasyon ng mapansin ng LTFRB at Department of Social Welfare and Development na hindi tugma at masyadong mataas ang bilang ng mga transport network vehicle drivers na humihingi ng subsidiya.
11: Precisely for onboarding vehicles in their application beyond what is onboarding vehicles to walang authority galing sa LTFRB.
10: Sa ilalim ng nasabing kautusan, kailangang magpaliwanag ang mga TNC kung bakit hindi dapat bawiin o suspindihin ang kanilang otoridad para mag-operate.
11: They should update, they should inform the FDNRB kung meron silang mga drivers na tawag nila inactive o hindi naging pinagamit.
10: Inutusan ng ahensya ang mga kumpanya na isumite ang kumpletong listahan ng kanilang mga driver at plaka ng mga sasakyang ginagamit nila na ibinigay rin nila sa DSWD para sa ayuda. Sa imbestigasyon ng ahensya, umabot sa 200,000 ang lumabis na bilang ng mga driver sa sektor ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, 78,826 lamang ang itinakdang limitasyon para sa kanila. Sa May 14, nakatakda ang pagdinig para sa mga TNVS drivers at sa May 15 naman ang para sa mga motorcycle taxi platform. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: 8 taon matapos ipatanggal sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Melchor Carandang bilang overall deputy ombudsman, pinawalang bisa ito ng Supreme Court. Sa makasaysayang desisyon ng SC, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na tanggalin sa pwesto ang isang deputy ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
12: Vindication para kay Attorney Melchor Carandang. Ito ang sinabi ni ML Partilis Representative Laila De Lima kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na ibasuran pa siya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Mackenzie Carandang noong 2018 kaugnay sa imbestigasyon sa umunoy tagong yaman ng pamilya Duterte. Ayon sa mambabatas, pagkundina ito sa tangka ni Duterte na protektahan ang kanyang sarili at pamilya sa imbestigasyon at pag-abuso ng kapangyarihan bilang Pangulo. Nagpasalamat naman si dating Senador Sonny Trillanes kay Carandang sa pagtindig sa kabila umano ng peligro. Si Trillanes ang siyang unang nag-ingay sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte noon. Taong 2018 nang sibakin sa pwesto si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ni dating Pangulong Duterte dahil sa graft and corruption at betrayal of public trust matapos niyang isiwalat ang umunay bank transactions sa mga Duterte noong 2017. Inakusahan din siya ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Bukod sa pagsibak, tinanggalan din siya ng retirement benefit at pinatawan ng perpetual disqualification from holding public office. Nitong weekend, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak kay Carandang sa kawalan ng jurisdiksyon ng Office of the President sa pagtanggal sa opisyal ng ombudsman. Bagaman hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil nagtapos na noong 2020 ang kanyang termino bilang deputy ombudsman, maaari na niyang matanggap ang kanyang full retirement benefit. Ayon sa Korte Suprema, ombudsman lang ang may kapangyarihang disiplinahin ang isang deputy ombudsman. Mahalaga rin umano na magkaroon ng legal na limitasyon ng kapangyarihan ng isang presidente para mapanatili ang rule of law at maiwasan pagkakaroon ng mga leader na walang kontrol ang kapangyarihan. Tinapos si Carandang ang kanyang bachelor's degree sa Ateneo de Manila University, kinuha ang law degree sa University of Santo Tomas at Master of Law sa University of New South Wales, Australia. Naging senior planning officer muna siya bago naging assistant ombudsman at investment ombudsman. At taong 2013 naman nang italaga siya bilang overall deputy ombudsman ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Balitang showbiz muna tayo. Ano nga ba ang latest? Alamin natin yan mula sa beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai.
13: Hello, Lee. Magandang tanghali, afternoon, and good morning sa lahat ng mga kaarangkada natin all over the world. Ito na nga po ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending at tila may bagong isinilang na meme sa segment na ginanap noong Sabado sa Miss Universe Philippines Coronation Night. Agad po nating nakunan at hininga ng panayam si ex-Pinoy Big Brother collab housemate Ralph De Leon. Alamin natin ang latest dito lang sa Jai Hot Exclusives. Agad nating inalam kung ano ang reaksyon ni Ralph De Leon matapos siyang mag-trending at maging meme sa katatapos lamang na Miss Universe Coronation Night.
14: Makakalimutan talaga yung experience. Grabe, hindi nyo lang kasi alam, hindi nyo alam na wala kami naririnig dito. Sa mismong MOA Arena, wala kami naririnig. Sobrang funny talaga na nangyari na yun yung pala ako sa live, nilinig pala ako sa TV. Grabe, naging meme na talaga ako.
13: Inalam natin kung paano ang pag-take niya dahil nga sa trending at naging usap-usapan ito sa social media. Ano ang reaksyon ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan at siya mismo?
14: Sobrang masaya, sobrang nakakaaliw kasi siyempre last year si Alden, yung Baguio niya nag-viral. Siyempre we needed another viral moment for Miss Universe Philippines this year at sobrang saya na ako yun.
13: Para sa kanya, may lesson ba siyang natutunan sa naging eksena sa live event na kapag nagkaka-technical difficulties?
14: Tonight, mag-enjoy lang. Yun talaga.
13: Samantala, inalam naman natin kung ano ang estado nila at gaano na nga ba kalalim ang friendship nila ng kapwa ex-Pinoy Big Brother housemate na si AZ Martinez.
14: Siyempre sobra na. Ako masaya ako na nakilala ko siya. Mas nakikilala ko siya araw-araw. So very special sa kumalita.
13: Ano pa nga ba ang mga dapat abangan sa kanila?
14: Abangan, siyempre, at least for me, siyempre for Hotel 88, hindi pa tayo tapos. Magkakaroon kami ng mid-season press conference on May 5. And why speak 2.0?
13: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa'yo, Miss Nina.
1: Maraming salamat, Jai Ho.
13: Salamat po.
2: Arestado sa Quezon City ang isang construction worker na matagal nang pinaghahanap ng police dahil sa pagnanakaw ng tanso sa Laguna. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
15: Matapos ang ilang taong pagtatago, sa bisa ng Warrant of Arrest na aresto ng otoridad ang 32 taong gulang na lalaking ito sa Amaloy Street, Barangay Masambong, Quezon City, pasado alas 8 ng umaga nitong Biyernes, May 1. Kabilang siya sa listahan ng most wanted persons sa Laguna.
16: Naresto po siya dito sa Quezon City dahil may imi-meet up siya na isang babae.
15: Nakasuhan siya sa pagnanakaw ng tanso sa pinagtatrabaho ang kumpanya noon.
16: Pumapasok siya as construction worker sa isang kumpanya. Nagnaukaw po siya ng tanso. Noong 2021 pa, doon na po siya nagtago sa Bulacan.
15: Kwento ng sospek, nagawa niya lang ito para may pangkain.
17: Ano lang po, pang merienda lang po. Sakto lang pong gipit lang talaga po, walang pera po.
15: Naharap sa kasong theft na may service of sentence ang sospek. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
1: Dinagsa ng libo-libong OPM fans ang 5th taon na pagdiriwang ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga nitong weekend. At yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
18: Siksikan sa dami ng tao ang 2 araw na Aurora Music Festival sa Clark Global City kung saan tinati ang aabot sa higit 50,000 ang dumalo upang mapanood ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM. Pero lalong tumodo ang enjoyment ng mga manonood sa sunod-sunod na pagtatanghal ng mga sikat na artist at banda gaya ng SB19 na nagpasiklam sa kanilang hit song na Ghetto, Four of Spades sa kanilang kantang Mundo, at patok din ang performance ng Ben and Ben sa kanilang kanta na Saranggola. Samantala, nakapag-rehearse pero hindi nakapag-perform ang pop star royalty na si Sara Jeronimo matapos payuhan ng doktor na magpahinga. Gayunman, nagpaabot ng paumanhin ng organizers matapos hindi makapag-perform si Sara Jeronimo dahil sa health reasons.
19: Actually, nakasert dahil nag-nurse and nurse. Tapos, happily ko lang sila dapat ng SB19. So, period, of course, health first muna. Since, nasabi naman ng management na hopefully next year yung
18: muli namang nagtanghal ang SB19 at Four of Spades sa 2nd araw ng festival kahapon, kasama ang iba pang bigating performers tulad ng Sex Bomb Girls na patok sa mga fans na nakikanta pa. Parokya ni Edgar, Kamikaze at Kichi Nadal na nostalgic ang bawat awitin. Sulit ang pagpunta lalo na ng ilang music lovers na bumiyahi pa mula malalayong probinsya. Bukod sa highest level na performance, patok din ang mga food stall bottles, product booths and tokens. Siyempre, may mga tattered hot air balloons at fireworks display pa. Ito na ang 5th taon ng Aurora Music Festival na nagtatampok ng world-class na talento at nagbibigay saya sa libo-libong music fans. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Uy, na-excite ako kay Kitchy Nadal, voice of my generation.
2: O baga nandun nga iba-ibang generation, pati yung mga inabot natin ng time nandun din.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkadang Balita!
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
21: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit patungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
22: Samson Gold Coffee Mix.
23: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
24: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
23: Oo, kape.
24: Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
23: Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Samson Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
22: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang asya. Samson Gold Coffee Mix.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Init ng abo ang kanilang water source.
7: Ininit ko po yung tubig. Galing sa poso. Nag-boil po ako. Tapos pinalamig. Ininit ko lang.
6: Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim.
8: Dapat tumulan. Parang malis yung laba.
9: Pag hindi,
8: ano yan, patay. Dahil mainit.
6: Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, tinatayang 4 milyon ang pinsala sa agrikultura sa bayan pa lang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan ang namatay na mga hayop dahil sa abo. Aminado ang kagawaran na kulang na ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo na ang mga damo, kaya namigay na sila ng feeds. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano ng ilikas ang mga hayop.
10: Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses, na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within the LGU, halimbawa Kamalig and Ginubatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animals.
6: Sa tala ng lokal na pamahala ng Albay, tinatayang 6,000 household na ang apektado ng ash fall. Pinakamarami sa bayan ng Ginubatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Nilinaw naman ng FIVOX na lava flow collapse ang nangyari noong Sabado.
11: So, yung nangyari po noon is lava flow collapse or lava collapse. Patuloy lang po yung pagiging steep ng lava. Imbes po na mag-establish siya ng flow na mag-lengthen siya, di ba po tuloy-tuloy yung effusion ng lava sa mayon, yung paglabas ng lava. So, every time na dadalay siya dun sa channel na yon, hindi siya makapag-establish, then yung lava doon naging steep.
6: Sa kasagsagan ng pabagsak ng abo, nagbigyan ng libreng car wash ang isang residente sa mga sasakyang nabagsakan ng abo sa Purok 1, Barangay Ilawod, sa Kamalig, Albay.
12: Sa ngayon, balik sa normal ang aktibidad ng bulkan Mayon na nanatili sa alert level 3 ayon sa FIVO. Kanina, pasado alas 2 ng hapon, naramdaman naman ang isol sa ilang bahagi ng Albay, kagaya ng Tabaco, Ligaw at Legazpi City. Pero nilinaw ng FIVOX na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na abnormalidad ng vulkan. Hindi rin daw ito makakaapekto o sa aktibidad ng Mayon ayon sa ehensya. Alvin?
13: Irene, mga ilang araw ang kakailanganin para completely matanggal yung mga abo na nagkalat dyan sa kalsada, at tuloy-tuloy lang ba ang pag-ulan ng abo sa ibang area sa Albay?
12: Kanina, pumunta tayo sa Ginubatan at meron pa talaga na mga assholes o pa-konti-konti, meron pang bumabagsak ng abo. Medyo hirap, lalo na yung bayan ng Ginubatan kasi apektado yung buong bayan na 44 na barangay. Ang meron pala tayo na bisita ng clearing operations, actually nandito ito sa mga national highways. Pero pag pumasok ka sa loob, kagaya kanina nung Maninila, nung Masarawag at dun sa Suwa ng Kamalig, Albay, grabe pa yung abo, no? Kahit na yung mga roads. So, kanina, actually, nung paglabas namin, talagang nabalot ng abo yung sasakyan, no? So, hindi pa masabi kung ilang araw ito, lalo na para sa bayan ng Ginubatan, dahil buong bayan ay apektado. Alvin.
13: Maraming salamat, Irene Perol. Kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, sinabi ng pamahalaan na prioridad nitong pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ayon din sa Department of Health, delikado ang matagalang exposure sa ashfall dahil hindi lang ito basta abo o alikabok. Ng Paw Patrol, Rafael Busano.
5: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligaw sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
14: Nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala ring collapse ng eruption column. So ang nangyari nung Sabado were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
5: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
15: The first concern, of course, was the health concerns. And we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. And now, we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
5: Delikado ang matagalang exposure sa ashfall. Hindi lang ito basta alikabok, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
16: Kung hindi man tayo makakaalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblihin lang natin siya.
5: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
17: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata because this could also cause anxiety and stress to most of them.
5: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Anggara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan. Rafael Busano, ABS-CBN News.
18: Viral sa social media ang video ng ilang kabataang sumampa sa isang pampasaherong jeep sa Las Piñas City at tinangka umanong mag-hold up ng pasahero. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
19: Akyat baba sa estribo ng jeep ang mga minor de edad na ito na nagkukumpunan sa gitna ng trapiko sa Las Piñas City. Pati ang bintana ng jeep, kanilang sinampahan. Maya-maya pa, maririnig sa video na may daladalang ice pick ang isa sa mga sumampang bata. Sa impormasyon mula sa Barangay Alman sa 1 Las Piñas City, nangyari ang viral video sa bahagi ng Alabang Zapote Road bandang alas 6, Sabado ng gabi.
20: Na until now po na nilulukit pa rin namin, kung saan nakatira yung batang may dala ng ice pick. And siya rin po ang tumutok yata doon sa pasahero. Kaya kahit na matatanda yung pasahero ng jeep, medyo natakot din sila.
19: Tinatayang nasa 15 mga minor ang nasa video.
20: Several times na po na pinapatawag kasi nga po parang nahuhuli dahil sa bagansya, yung na-operate sila.
19: Paglilinaw ng barangay, hindi lahat ng bata sa video ay residente ng kanilang barangay. Sa pahayag ng Las Piñas City Police, 7 bata ang kanilang nirescue at itinurn over sa barangay at DSWD. Samantala, pinauubaya ng pansamantala ng isa sa mga magulang ng 7 batang nasa kustodiya ng DSWD ang kanyang anak. Lalo't hindi rin niya umano ito mapagsabihan.
21: Masakit naman sa akin kasi ayaw kong ganyan yung anak ko eh. Kaso lang hindi ko kasi matutukan sa isa yan kasi marami sila sa bahay. Kung saan siya mapapabuti, doon na lang din ako.
19: Ayon naman sa tiyahin ng isa pang batang na rescue, na impluwensyahan lang din ng barkada ang kanyang pamangkin.
0: Kasi pag gumagaral niya, bakit daw po nagkagano? Kasi nasa bahay lang yun. Eh, syempre pinuntahan ng barkada.
19: Nananawagan naman ang mga pulis sa driver at sa iba pang nabiktima ng mga batang nasa video na magsampa ng kaukulang reklamo. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
18: Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isa umanong scammer na naaresto sa Pasig City. Ayon sa pulisya, posibleng umabot sa 100,000 piso ang natangay ng suspect mula sa mga biktima na kinuhanan niya umano ng mamahaling gamit at inalok pa na mamuhunan sa negosyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga nabiktima ng umano'y big-time scammer na si alias Ira matapos siyang maaresto ng mga pulis noong Biyernes dahil sa kasong estafa na isinampa ng isa sa kanyang mga naloko. Kwento ng kababata ng suspect na si alias Sheila, kumuha sa kanya si Ira ng 2 luxury bag at humabol pa ng mamahaling relo. Nangako siya na babayaran ito ng hulugan sa pamamagitan ng mga tsyeke.
22: 2 tsyeke pa lang yung pumapasok. Tapos gusto niya nang kunin yung Rolex na watch na pa-birthday niya daw sa kanya. Tapos parang dun ako nag-doubt, pero that time kasi parang nagtiwala ako. Yung pangatlong tsyeke, dun na po tumalbog.
2: Nabiktima rin ng online seller na si alias TLC, kung saan umabot sa 3 milyong pisong halaga ng mga luxury item ang natangay sa kanya ni Ira.
23: Isipin mo talaga friend mo na siya eh. Like kung may sakit ka, padadalan kanya ng mga fruits. Pagka medyo feeling niya close na kayo, kukuha siya ulit ng items, padami ng padami, and then after nun, wala na.
2: Namomroblema naman ang negosyantin si Hazel Baltazar dahil umabot sa 8 milyong piso ang na-invest niyang pera sa bogus umano negosyo ng suspect.
22: Pinagtrabahuan po namin yun nang simula nag-start po kami mag-business. Tapos parang siya ang bilis na lang pong lostayin.
2: Sa investigasyon ng CIDG, 2017 pa nagsimula ang panluloko umano ng suspect.
24: Involved din siya dun sa pang-inganyo na mag-invest in a certain product which is existing but not legally operating. There are more than 20 individuals na pumunta na sa ating opisina mula nung nahuli ito yung si Miss Ira.
2: Sa dami ng mga natatanggap nilang reklamo, posible anilang umabot sa higit 100,000 piso ang nalimas ng suspect mula sa mga biktima.
25: We urge you na huwag agad-agad na magtiwala. When the promise is too good to be true, malamang hindi ito true.
2: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may kinalaman din sa krimen ang kanyang kinakasama. Nananawagan naman ang mga otoridad sa iba pang mga nabiktima ni alias Ira na magsumbong sa kanilang opisina. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
26: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang pagbobotohan ito sa May 11 sa plenaryo. Hindi naman pinagsisisihan ng kampo ng bise na mag-absent sa House Impeachment Proceedings, lalo't idinulog na nila sa Korte Suprema ang pagtutol sa mga pagdinig sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Bulia.
27: The Chair therefore declares the motion unanimously approved.
28: 55 sa higit 70 regular at ex-officio members ng House Committee on Justice ang dumalo sa pulong at bumoto pabor sa pag-aproba ng committee report kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa committee report ang findings ng committee na may probable cause para usigin o ma-impeach ang bise, kaugnay ng umano'y paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, katiwalian at iba pang high crimes na inaakusa sa mga reklamong inihain ni na Father Joel Zabala et al. At ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi pa inilalabas ang kopya ng committee report at resolusyon sa media. Pero sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, may 4 articles of impeachment dito. Ang umano'y maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal noon ng Department of Education at umano'y grave threats at pangongontrata para ipapatay umano ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker.
1: Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence.
28: Bago aprobahan ng komite, may ipinadagdag ang ilang miyembro tulad ng umano'y kabiguan ni Duterte na mag-divest sa lahat ng business interests niya bago manungkulan bilang bise sa ilalim ng Article 2.
1: The continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation even after her assumption to office as Vice President constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
3: Just the wording in page 4, this is regarding the confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan.
27: The motion to add is granted.
28: Kinilala ni House Speaker Faustino Bongbongchi III ang naging hakbang ng House Justice Committee sa kanyang talumpati sa pagbalik sesyon ng Kamara ngayong Lunes. May panawagan din siya sa mga nagkakalat ng maling impormasyon pero hindi tinukoy kung konektado ito sa impeachment.
4: Para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil niyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan.
28: Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at malitis sa Senado.
6: Ina-expect ko namin, at the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment.
28: May ilan namang ayaw lumahok o tutol sa nakaambang botohan.
7: I will not attend even the session, the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
8: Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on.
9: Definitely, I vote against. Hindi mabuting use ng oras ng Kamara ang bagay nito.
28: Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, pwedeng matalakay sa meeting ng House Committee on Rules sa Martes ang committee report kaugnay ng impeachment at posibleng May 11 ang maging petsa ng botohan sa plenaryo. Muli namang naghayag ng kahandaan ng defense team ni Duterte sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise para sa isang paglilitis. Sabi ni Attorney Michael Poa, hindi nila pinagsisisihan ang hindi paglahok sa impeachment hearing sa Kamara.
10: We filed a petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position and our objections to the conduct of these proceedings. They would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents?
28: Kung makarating sa Senado, hindi bababa sa two-thirds ng mga miyembro nito ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa Articles of Impeachment ayon sa saligang batas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
26: Kabilang sa mga hamon sa seguridad na kinakaharap ng mga bansa sa buong mundo, ang umuusbong na banta ng labanan gamit ang drone technology o unmanned systems. Kaya sumailalim sa counter-landing live fire exercise at iba pang pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Amerika at Japan para palakasin ang kanilang kakayahang depensahan ang himpapawid at mga baybayin. Bahagi po ang mga military drills na ito ng Balikatan 2026. Nagpapatrol, Bianca Dava.
2: Sunod-sunod ang pagpapakawala ng rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng United States Army sa kunwari targets sa dagat ilang kilometro mula sa dalampasigan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Ang HIMARS ay isang rocket launcher na nakakabit sa isang 5-ton truck. Kaya nitong magpakawala ng hanggang 6 na magkakasunod na guided missiles at dinisenyo para sa mas asintado o precision strikes at mabilis na ma-deploy kung saan kinakailangan.
11: As a rocket capability, that capability extends the reach of our forces, and we're training with the Philippine Army and as well as with the Japanese in their rocket capability.
2: Counter-landing ang tawag sa pagsasanay na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Sa drills ngayong araw, higit 800 sundalo mula Pilipinas, Amerika at sa unang pagkakataon, active participants mula Japan ang lumahok. Sa pagsasanay, layo ng mga pinagsanib na puwersang pigilan ang paglapit ng kunwari kalaban bilang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Pinalipad ng US Army ang mga AH-64 Apache attack helicopter nito at nagpaputok ng ammunition. May floating targets ding pinuntirya ng 105mm howitzers at several light tanks ng Philippine Army. Isang sea drone ang nag-assess kung natamaan ba o hindi ang mga targets sa laot. Ipinamalas din ng Amerika ang lakas ng Javelin weapons system nito. Mula rito, inilunsad ang mga Stinger missile na tumama sa mga target na drone. Sa ganitong drills, nahahasa at lumalakas ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas, US at Japan na labanan ang banta ng umuusbong na drone warfare.
11: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. We look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
2: Sunod-sunod ring nagpaputok ang mga sundalong Pilipino, Amerikano at Japanese sa umano'y mga kalaban na nakasampa kunwari sa dalampasigan. Sa unang aktibong pagsali ng Japan sa Balikatan, tiwala ang Pilipinas at Amerika na mas napalakas pa ang kooperasyon at interoperability o magkakatuwang na pagkilos ng mga tropa at gamit sa pagharap sa mga posibleng banta.
5: I think we have attained our objective that we will be fighting, training to fight together with the Japan Ground Self-Defense Force, bringing in their equipment. They were able to see how they can interoperate, not this time not just with American forces but with the armed forces of the Philippines.
11: Amazing work by our Japanese forces.
12: It is a very great experience for us. I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
2: Nilinaw ng mga opisyal na walang kinalaman sa anumang sitwasyon at hindi rin nakatuon sa anumang bansa ang pagpili sa Ilocos Norte na lugar ng counter-landing exercise.
5: The terrain here in this part of Northern Luzon is very appropriate for the exercise that you have just performed. So it allows us to maximize checking our capabilities, our tactics, techniques, and procedures. And that is why this area has been chosen. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
2: Sa Miyerkules, isang maritime strike ang isasagawa sa Balikatan na palulubugin ang mock target, ang decommissioned Philippine Navy warship na BRP Quezon sa dagat na sakop ng Paway. Bianca Dava, ABS-CBN News, Lawag, Ilocos Norte.
26: Gretchen, may nanalo na. At bukod nga sa aura at talino, hinangaan din ang galing sa pasarela o estilo ng pagrampa ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Milian Windorsky sa Coronation Night itong Sabado. Ang tanong, ano ba ang kanyang pasarela journey?
13: Ati B, ang signature Liad pose ang isa sa highlights ng performance ni Bea Milian Windorsky sa pageant bukod pa sa kanyang confidence at stage presence. Ayon sa kanyang coach sa pasarela na si Ian Mendahar na founder din ng Kembot Studios, bago magsimula ang kanilang training, aminado si Bea na isa sa mga aspetong kailangan niyang pagbutihin ay ang kanyang pageant walk. Mabilis anya nag-improve si Bea dahil sa magandang attitude at pagiging cooperative, handang matuto at pagiging hardworking. Kumpiyansa si Mendahar na lalo pang gagaling si Bea habang naghahanda sa pagsabak sa international stage sa ilalim ng training ng binansagang queen maker na si Jonas Gafford. Samantala, bilib din ang pageant veterans asin na Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Miss Grand International 2024 CJ Opiasa sa ipinakitang consistency ni Bea. Tiwala silang may laban ang Pilipinas sa darating na Miss Universe 2026 na gaganapin sa Nobyembre sa Puerto Rico.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pakikipag-away, ano pang hindi mabuting asal ng ilang turistang Israeli sa Siargao, hindi kukonsintihin ng Embahada ng Israel. Ilang lalaki nagsagupaan sa piyesta sa Capiz. At bagyo, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Haloy. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy-duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Pasintabi sa mga manonood at maselan ang tema ng balitang ito. Sinagip ng NBI ang 6 na magpipinsang menor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ibinibenta umano ang kanilang mga hubad na larawan at maseselang video ng nanay ng 4 sa mga biktima. Mas masaklap ang ina mismo ang umaabuso sa mga bata. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sa tip ng Australian Federal Police at pakikipag-ugnayan sa NBI Human Trafficking Division, natuntun sa isang liblib at bulubunduking lugar sa Bisig, Surigao del Sur, ang 6 na magkakamag-anak na biktima umano ng human trafficking. 3 sa kanila ay lalaki at 3 ang babae. Lahat sila menor de edad mula 8 hanggang 17 taong gulang. Ang itinuturong bugaw, ang sariling ina ng 2 sa mga biktima na tiyahe ng 2 pa at kapitbahay na natitirang 2 bata. Sa imbestigasyon ng NBI, ang suspect mismo ang gumagawa ng kahalayan sa mga anak at pamangkin at kinukunan niya ito ng larawan at video. Ibinibenta umano niya mga ito online sa mga parokyanong Australiano. Isinagawa operasyon matapos makatanggap na impormasyon mula sa Australian authorities na naaresto nila ang isang Australianong sangkot umano sa human trafficking.
2: Ang nahuli po natin dito, yung local facilitator na siyang nagpapadala ng mga child sexual abuse and exploitation materials. And based sa investigation natin, 4 na tao na pong ginagawa itong illegal activities nitong ating local facilitator.
1: Na-recover sa suspect ang mga cellphone at ibang gadget na may lamang mga maseselang video at larawan na ipinapadala umano niya sa mga kliyente sa ibang bansa. Sinampahan ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. At dahil magkakamag-anak ang 6 na menor de edad na biktima at ang suspect, ilalayo muna sila sa kanilang pamilya habang idadaan sila sa psychosocial counseling ng DSWD. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Sumiklab ang gulo sa gitna ng pagdiriwang ng pista sa Panaykapis Linggo ng gabi. Sa video, umaatika po ang sapakan ng mga lalaki. Bumagsak na ang isa pero pinagsusuntok at pinagtatadyakan pa rin ng kaaway niya. Nahirapan pa ang mga pulis na umawat dahil sa dami ng mga sangkot sa rambol. Nagsimula umano ang gulo nang magkainitan ang 2 grupo sa kasagsagan ng sayawan. Pinagdadampot sila ng mga pulis at sasampahan ng reklamong alarm and scandal. Sa Rojas City, Capiz, sa pool din sa video ang bugbugan ng 2 grupo noong Biyernes ng gabi. Sinamantalang upaka ng ilang lalaki ang isang kaalitang natumba sa kalsada. Nahinto ang rumble matapos silang awatin ng mga bouncer sa lugar. Napag-alamang pare-parehong galing sa inuman ang mga nagsapakan. Nakaalis na sila sa lugar nang dumating ang mga rumisponding tauhan ng Rojas City PNP. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Mission accomplished ang 4th civilian mission ng ating ito, Coalition sa Pag-asa Island, sa kabila po ng pagbuntot ng Chinese vessels sa kanilang grupo. Pumalag naman ang Chinese Embassy at sinabing illegal ang ginawa ng atin to at iginiit po ng embahada na ang China ang may karapatan sa Sandy Cay na pinuntahan ng mga sibilyang Pinoy. Nagpapatrol, Francis Orsio.
3: Naisakatuparan ng ating ito koalisyon itong Linggo ang jet ski ride at pagtirik ng bandila sa Sandy Cay 2 na sakop ng territorial waters ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Para sa grupo, tagumpay ang kanilang misyon sa Pag-asa Island, pero ang China kinundina ang kanilang aksyon. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang Sandy Cay 2 na tinatawag nilang Tianjiao ay bahagi umano ng Nansha Islands ng kanilang bansa. Giniit ng China na ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga tauhan sa nasabing reef ay ilegal at paglabag sa kanilang soberanya. Pero pumalag dito ang mission commander ng atin ito koalisyon.
4: Klaro naman na ang Pag-asa Island ay integral part ng Pilipinas. In fact, ang nag-a-administer dyan ay yung local government ng Kalayaan. Klaro na tayo ang sumusunod sa batas at sila ang sumasakop illegally at patuloy na hindi sumusunod sa UNCLOS.
3: Anila, hanggang

0: lang sa pagsasagawa ng kanilang patriotic jet ski ride ay patuloy pa rin sa pangaharas ang mga barko ng China. Ito'y matapos buntutan at lapitan ng isang People's Liberation Army Navy vessel, ang mas maliit na barkong ML Chowi na pinagsakyan ng jet ski ng grupo.
1: Nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chowi. Buti na lang nauna yung Chowi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Isa, imagine yung Navy ship ay umabot hanggang around 1,000 yards.
0: Ngayong Lunes, nakabuntot na naman ang dalawang China Coast Guard vessels na may bow numbers 3103 at 3303 sa MV Kapitan Felix Oca habang naglalayag sa loob ng ating exclusive economic zone pabalik ng Maynila. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa barko ng civilian mission hanggang makarating sa kanilang destinasyon. Inaasahang Martes ng gabi tuluyang matatapos ang misyon ng atin ito pagkarating sa Maynila. Francis Orsio, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
2: Awat muna sa pag-o-order ng petrolyo ang gobyerno dahil sa kakulangan ng storage facility na pag-iimbakan ng langis sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. Samantala, mahigit 2 piso kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina, pero may rollback pa rin namang mahigit 3 pesos sa kerosene.
3: Nagkukumute na pauwi ang empleyadong si Mark imbis na gumamit ng sariling sasakyan. Bago pa man umabot ng 100 pesos kada litro ang diesel, nagpa siya na siyang mag-public transport muna pauwi ng bahay araw-araw.
4: Medyo at least kailangan mong magtiis ng konti kasi nga medyo mahirap talaga yung ano ngayon dahil mataas nga yung gas at saka yung diesel.
3: Ang perang natitipid, ginagamit niya sa iba pang pangangailangan. Kaya tuloy muna si Mark sa pagkukumute hanggat hindi pa bumabalik sa 60 hanggang 70 pesos ang litro ng diesel.
4: Tingin ko, hindi lang din naman ako yung nag-a-adjust ngayon. So tingin ko marami rin, lalo sa middle class na mga tao na nag-a-adjust.
2: Pero mukhang matatagalan pa bago muling magamit ni Mark ang kanyang sasakyan bilang service vehicle sa trabaho. E papano, tataas na naman bukas ang presyo ng diesel at gasolina ng mahigit 2 piso kada litro.
3: Pero ang kerosene, rollback naman na mahigit 350 pesos sa ikaapat na sunod na linggo. Mismong DOE ang nagkikwenta ng galaw sa petrolyo dahil sa umiiral na National State of Energy Emergency. Sa issue ng supply, halos 54 na araw pa rin ang average na inventaryo ng petrolyo ng Pilipinas. Kaya tigil muna sa pag-o-order ulit ng langis dahil wala nang paglalagyan.
5: Kahit dagdagan natin yan, wala po tayong storage facility na maka-accommodate another million liters. So, tina-timing lang po kung kailangan na at meron tayong space.
3: Pero kahit sagana pa ang supply ng petroleum products sa Pilipinas, mahal pa rin ang presyo. Kaya kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga motorista. Ang iba, hindi na nagpapa-full tank. Pero si Dexter, iba naman ang ideya.
6: Pag one half, nagpapakarga na ako. Para hindi ganun kabigat yung pagpo-full tank.
7: Okay. Tapos ngayon, full tank ulit?
6: Full tank kasi alam ko, tataas bukas.
3: May good news naman dahil nationwide na ang 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney at UV Express drivers. Ang bad news, diesel lang ang may discount at hindi kasali ang mga gasolina ang ikinakarga gaya ng taxi at TNVS drivers, pati na ang rider at motorcycle taxis.
5: Hindi naman na walang plano sa gasolina, pero sa ngayon po, baka hindi po ma-implement ng maayos kung mag-expand na tayo na habang hindi pa naaayos yung system pa lang para lang sa diesel.
3: Samantala, kahit increase na mahigit piso kada litro ang lumabas sa kwenta ng DOE, nag-anunsyo pa ng rollback si Regasco President Arnel P. 2 pesos kada kilo o 22 pesos kada regular na tangke ang bawas presyo ng Regasco simula bukas dahil sa pagbaba ng shipping cost.
8: So we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it.
3: Pero kahit nakailang bawas presyo na, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ayon sa datos ng DOE. Kaya nasa 30% ang nabawas sa konsumo ng LPG sa Pilipinas.
2: Magpapalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders laban sa 21 transport network companies. Ito'y kaugnay ng umano'y pagdaragdag ng mga unit o sasakyan nang walang pahintulot ng ahensya. Bibigyan ng mga TNCs ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o bawian ng permit. Ayon sa LTFRB, kapwa lagpas na ang motorcycle taxis at TNVS units sa itinakdang limit ng ahensya para sa buong bansa.
9: Yung pagsubmit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities, eh.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umuulan-ulan na sa ilang lugar. May sama ba ng panahon ang naaasahan ngayong Linggo?
10: Alvin, tama kami mga pag-ulan pa, lalo sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms ngayong Linggo. Pero bago yung thunderstorms, meron pong mainit at maalinsangang paring panahong aasahan. At may dalawang low pressure area na nabuo ngayong Lunes ng umaga mula sa kumpul ng ulap sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yung unang LPA na sa layong 1,265 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, habang yung pangalawang LPA naman mas malayo, higit 2,700 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon po, wala pang epekto sa ating panahon ang mga LPA na ito. Bukas, posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung mas malapit na LPA. Hindi po ito inaasahan na magiging bagyo, pero posibleng magpaulan sa may Visayas at Mindanao bago mag-weekend. Yung ikalawang LPA po ang may chance na maging bagyo. Papasok po ito ng PAR sa weekend bilang bagyo na tawagin sa local name na Kaloy. Ito po ay kikilos pa northwest o pahilagang kanluran. Mananatili po ito sa gitna ng dagat at hindi tatama o makakaapekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Pero magbabago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Samantala, patuloy po ang pag-iral ng mainit maalinsangang panahon at ngayong Lunes ng hapon, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Natala po iyan sa Dagupan City at sa amin sa Virac, Catanduanes. Bukas naman, Martes, 15 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ulit sa Dagupan at sa Mambusaw, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa may Aborlan, Palawan, Borongan City, Dumangas, Iloilo, maging sa Iloilo City at sa Virac, Catanduanes. Kaya kapamilya, manatili pa rin ligtas sa heat stress, iwasang mabilad sa direktang arawan, magsuot ng presyong damit, gumamit ng payong at dalasan po ang pag-inom ng tubig. Patuloy naman ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan sa ulan. Lunes ng umaga, ito po ay nasa taas na 182.54 meters o higit 2 metro na lang mula sa kanilang operating minimum level na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 5 sa Mindanao, maaraw po at mainit maghapon sa maraming lugar, pero may aasang mga pag-ulan sa umaga at tanghali dito sa may Zamboanga Peninsula at sa may Basilan. Mas maulan sa hapon, natutuloy po hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga, maging dito po sa may Lanao Provinces, at meron pang aasahang kaunting ulan dito sa may Cotabato. Sa Visayas, may ulan sa madaling araw. Diyan po yan sa may Samar, Northern Negros at sa Panay. Sa tanghali, mas maulan dito po sa bahagi ng Samar Island. Kakalat din yan sa may Biliran at Northern Leyte pagsapit ng hapon. At uulan muli sa Northern Samar at sa Leyte paglumalim ang gabi. Maulan din sa Central at Southern Palawan mula po yan bago magtanghali hanggang paglubog na ng araw. Pero pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan sa probinsya ng Palawan. Sa Luzon, uulan po sa umaga dyan sa bahagi ng Mindoro, habang maghapon namang may kalat-kalat na ulan dito po sa Kabikulan kasama na ang probinsya ng Albay, kung saan nga po makapal ang nabugang abo ng Bulkang Mayon. Mas malakas po ang buhos ng ulan sa hapon sa probinsya ng Masbate, at meron din pong thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa gabi, maulan dito sa Marinduque at gayon din dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa The Weather Company. At bagamat yung okasyon na kukulimlim, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar Lunes ng hapon. Nakuha ng video ang pagtakbo palabas ng gymnasium ng mga estudyanteng dumadalo ng isang training sa Silvino Lobos, Northern Samar nang magsimulang yumanig ang lupa. Kwento ng video uploader na si Arjun Aseo, may narinig din silang parang umuugong kasabay ng pagyanig. Lumikas din sa open grounds ng paaralan ang mga mag-aaral at empleyado ng Eastern Visayas State University at Tacloban City. Sinuspindi muna ang pasok sa pamantasan ngayong hapon at magpapatupad muna ng asynchronous classes bukas upang masigurong ligtas ang mga gusali mula sa lindol. Pansamantala ring nahinto ang sesyon ng Sanguniang Panlalawigan ng Cebu dahil sa lindol. Nang matiyak namang ligtas na ang sitwasyon, muling bumalik sa gusali ang mga kawani ng Kapitolyo. Natukoy ang epicenter ng lindol sa bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban, Sorsogon, at intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Atin po ang update sa ligay ng panahon at lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
11: At susunod, botohan sa Kamara at Senado. Kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. May pilitan nga ba? At SNEAR, nagbahagi ng diskarte at kaalaman para sa mga naisumabak sa mundo ng content creation. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangan niyo po ako bilang si Ahmad Mustafa, The Blood versus Duty.
1: Blood versus Duty, alas 8 ng gabi sa Prime Time Bida. Lantag na ang nakaraan.
2: Pangit ka na kayo, pagkita kayo, Walter!
3: Nakulang sa anyo kapatid ko!
1: Labasan na ng alas.
4: Pinadala na sa mga polis.
5: Yung CCTV video ni Estela sa resort.
6: Ano ba napapatunayan ng video na yan? Kita ba yung aktong pagpatay?
7: And I've got something juicier.
8: Sabi dito sa picture, may relasyon do kayo, Miss Morales?
1: Para sa sagarang pagsisiwala.
9: Nagagawin ko ang lahat para linisin yung pangalan natin.
10: Kanino binenta ni Walter si Jude?
3: Nasaan na kapatid ko?
1: Isusugal ang lahat.
11: May isang beses nagkita kami sa isang lugar.
12: Pero hindi mo gugustuhin pumunta doon. Maraming na lang nakaluluwa doon.
13: Ako ng recording sa loob.
14: Magamit natin laban kay Sandy kung sakaling may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Walter.
15: Malaki raw ang kitaan dito.
16: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
15: Si Walter ko.
17: Hoy! Sino ka?
18: Hoy! Hoy!
15: Sandali! Sandali!
1: The Alibi, ang buong katotohanan.
19: Quick question, what do you actually think?
20: Tungkol sa kahit ano?
21: Yung totoo, ha?
19: Your actual take.
22: Because we want to hear it.

0: in Australia, July 25 at the TikTok Entertainment Center. Buy now, pay later with Afterpay for as low as $22 with interest-free installments. Presented by ABS-CBN Studios. ABS-CBN Global.
1: Isa pong magandang balita. Ang atin pong ABS-CBN ay pinarangalan bilang Gold Winner sa Finance Asia 2026. Tayo po ay kinilala bilang Best Managed Company in the Media and Entertainment Category. Mula po ito sa nominasyon at boto ng investors at financial analysts para sa mga pinakamahuhusay sa industriya. Ang pagkilalang ito ay patunay lamang sa ating matibay na samahan. Dahil wala po ang parangal na ito kung wala po ang inyong pagmamahal at tiwala. Tagumpay nating lahat ito, kapamilya.

0: Nagkakapwersahan na umano sa hanay ng mga senador at kongresista sa issue ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo naman ang liderato ng Senado na patuloy ang paghahanda nito. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Nagkakapilitan, gipitan at takutan na umano sa Kamara at maging sa Senado para bumoto pabor sa impeachment sa Kamara at malitis at mahatulang guilty sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senador Aimee Marcos.
2: Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot?
1: Ito rin nanaon ang paratang ni Davao City Representative Paulo Duterte nung isang linggo. Sabi naman ni Senador Robin Padilla, kukontrahin nila ang impeachment trial.
3: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
4: Mm-mm.
3: Hindi lang impeachment, lahat ng bagay dito,
4: mm-mm,
3: ang trabaho namin ay i-oppose.
4: So
3: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
1: Ipinaliwanag din niya ang tingin niya sa kanyang papel bilang bahagi ng minorya at bilang senator judge.
3: Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nagumpaka. Siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political, iba yung vote. Kailangan maintindihan natin.
1: Kung si Senator Jingo Estrada ang tatanungin, ayaw na sana niya ng impeachment trial, pero wala silang magagawa kung aakyat ito sa Senado.
5: Ako yung sana magulo masyadong bansa natin, masyadong natural. Ema, sana ako ay said it time and again.
1: Nilinaw naman ni Senate President Vicente Soria III ang proseso at aksyon ng Senado oras na mayakyat ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
6: Kasi sa aming paladal yan, pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. It will be the action of the Senate as a whole.
4: So ibig sabihin,
6: I will be the catalyst or the I will be the initiative to bring it to the floor. Forthwith, I plan to convene. Pero the trial proper will take some time because may mga itanong may mga preparation siya.
1: Dagdag ni Soto, pasasagutin muna ang impeached official at saka dadaan pa sa pre-trial kung saan magsusumite ang House Prosecution Panel at defense ng mga dokumento at ebidensya.
6: We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. And then we go into pre-trial. And then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
1: Kumatuloy ang paglilitis, tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na susunod ang minorya sa mga patakaran.
7: We follow all the rules and the procedures. Guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority.
1: Sa flag ceremony ngayong Lunes ng umaga, sinabihan ni Soto ang mga empleyado ng Senado na maghanda sakaling madagdagan ng trabaho sa mga darating na araw. Samantala, duda naman si Senator Erwin Tulfo na mapapalitan si Soto bilang Senate President sa ngayon. Sakaling matuloy ang paglilitis ng Vice Presidente, ang Senate President ang magsisilbing presiding officer. RG Cruz, ABS-CBN News.
8: Tinawag na fake news ng kampo ni Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na mayroon umanong mahigit na 6 bilyong piso sa bank account nila ng Vice Presidente. Nagbabala din ang mga abogado ni Carpio sa media na maghinay-hinay sa paggamit ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagdedetalye ng bank transactions ng mag-asawa dahil sa posibleng paglabag sa batas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
9: Wala siyang ganong pera.
10: Ito ang binigyan diin ng mga abogado ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio nitong Lunes. Tinawag ng abogado ni Carpio na chismis at fake news ang mga lumutang na detalye ng bank transactions ng mag-asawa sa House Impeachment Proceedings laban sa bise, na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay umabot na sa higit 6 bilyong piso ang halaga mula 2006 hanggang 2025.
9: Marites po yun. Ha? Marites lang, chismis.
11: Parang ginawa nila, pinaniwala mga tao
9: na meron daw 6 billion, pero hindi na pinaliwanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talaga propaganda.
10: Paliwanag ni Danao, ang ginawa at ipinresenta ng AMLAC sa Kamara ay pinagsamang halaga ng mga transaksyon ng mag-asawa, kabilang na ang withdrawal at deposit sa bangko. Dagdag ni Danao, batay sa mismong report ng AMLAC, nagkaroon ng system glitch ang naturang bangko noong Abril, kaya lumabas ang umani 2 bilyong pisong transaksyon dito.
9: Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun, 2M lang daw. So, ito pong ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to.
10: Pero, para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, katakataka pa rin umano ang total transactions ng mag-asawa.
11: It doesn't change the fact that the inflows are still in the billions. Hindi ba? And ultimately, who are these personalities? Public servant, lawyers, losing businesses.
10: Sa isang pahayag, sinabi ng bangko ni Nacarpio na sumusunod sila sa lahat ng batas at regulasyon, kabilang na ang pagtalima sa Anti-Money Laundering Act, kung saan required ang pag-uulat sa otoridad kung kinakailangan. Iginit din ng BPI na hindi sila naglalabas ng impormasyon ng kanilang kliyente, maliban na lamang kung ipinag-utos sa ilalim ng legal na proseso. Hindi nabanggit sa pahayag ang naiulat na system glitch. Natanong ang mga abogado ni Carpio kung magkano lang talaga ang pera sa bangko ng kanilang kliyente, pero sabi ni Danao at Abayon, hindi obligasyon ni Carpio na isapubliko ito dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceedings. May paalaala rin na mga abogado ni Carpio sa mga miyembro ng media sa paggamit ng ulat ng AMLAC tungkol sa mag-asawa, bagamat nilino nilang hindi nila pinagbabantaan ng mga mamamahayag.
9: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, pakita yung mga transaction na yon.
10: Nitong April 27, inireklamo ng kampo ni Carpio ang mga opisyal ng AMLAC at ilang mambabatas dahil sa anilay paglabag sa Data Privacy Law, Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law. Samantala, nagsumite ang kampo ni VP Duterte ng kalilang tugon sa counter-affidavit ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga na kinasuhan ng bise ng perjury. Sabi ng abogado ng vice-presidente, hindi nasagot ni Madriaga ang mga inilatag nilang argumento sa piskalya.
12: In fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, eh lalo siyang nadiin kasi na-discovery namin na nagsisinungaling na naman siya.
10: Sabi ni Panelo, hindi maaaring gamiting batayan ang mga larawan sa ilang virtual meetings ni Duterte noong Enero 2022, kung saan naimbitahan din anila si Madriaga para sabihing magkakilalang tunay ang dalawa at may malapit silang ugnayan. Dagdag niya, may mga testigo at dokumento sila na magpapatunay na hindi konektado at hindi naging empleyado si Madriaga sa anumang sangay na pinamumunuan ng pangalawang pangulo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Barangay Makikinabang sa General Trias, Cavite ngayong Lunes. Layunin umano ng programang direktang may paabot ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad. Kabilang sa mga inaasahang tulong sa ilalim ng programa ay ang ayuda sa mga barangay, kung saan bawat barangay ay tatanggap ng 200,000 piso mula sa Social Civic Projects Fund para sa kanilang mga lokal na proyekto. Kasama rin sa programa ang pamimigay ng 10 kilong bigas kada 2 buwan para sa mga pamilyang nangangailangan. Mayroon ding suporta sa pag-aaral, kung saan 5 iskolar bawat barangay ang makatatanggap ng 20,000 piso bilang tulong sa kanilang matrikula at allowance sa kolehiyo.
14: Kung mapaganda natin ng mabuti ito at mapagmakita natin na magandang takbo, pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin.
0: Hindi binigo ng tambalang Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang fans sa US at Canada para sa Love Kim Pow World Tour. Matapos dumagundong ang kilig sa Redwood City at Anaheim sa California, nagpatuloy sa Edmonton at Toronto, Canada ang pagpapakalat ng positive energy sa Love Kim Pow Show nitong Biyernes at Linggo. May kantahan, sayawan, games at iba pang paandar para sa fans. Gina G na rin na nagpasaya sina dating PBB housemate at tawag ng tanghalan winner Carmel at comedian host na si Poca. Pagkatapos sa US at Canada, inaasahan namang dadalhin ang Love Kim Pow Tour sa mas marami pang bansa. Susunod, ilang turistang Israeli na iulat na ng gulo at nanakit ng ilang residente sa Siargao. At fans, handa na kaya sa pahinga ng tambalang Donnie at Belle. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ang mga pilit binabagsak.
1: Kung makalat lalo na isa kang mamamatay tao, isa kang kriminal, kung sino man ang may gawa ng mga video na gusto kay pahin sa mga tao, pwedeng ginawa yan para baguhin ang narrative. Artificial intelligence yan. Parang siguradong-sigurado ka na hindi si Dato Rahman ang nasa video.
0: Lalaban na.
2: Hahanapin kita. Palalabasin ko sa lunggay yung mga sumira sa buhay mo at sa mga kapapariyo natin.
0: Papasok na si Jalil sa Enlea.
3: Siya ang special liaison officer na pinadala sa atin ng Muslim Affair.
0: Bilang si Police Major Alan Espina.
4: Kukunin mo lahat ng impormasyon na kailangan natin.
5: Marcos Reyes, excited ang makatrabaho na.
0: Nasa loob na ang tunay na laban.
6: Bakit hindi ko ma-access ang records mo?
7: Bakit nangyaring patayan sa isla?
8: Wala kang karapatan. Pakailaman yan.
9: Ano yan? Binalpa ko naman.
10: Alam kong kanina ang tao sinusunod.
11: Ano bang kailangan mo sa akin?
12: Ginagawa ko ng trabaho ko.
0: Blood versus Duty. 8 PM. Lantag na ang nakaraan.
13: Bakit kailangan ay pagkita kay Walter?
0: Labasan na ng alas.
14: Pinadala na sa mga pulis.
15: Yung CCTV video ni Estela sa resort.
16: Ano ba napapatunayan ng video na yan? Kita ba yung aktong pagpatay?
17: And I've got something juicier.
18: Sabi dito sa picture, may relasyon do kayo, Ms. Morales?
0: Para sa sagarang pagsisiwala.
19: Gagawin ko lahat para linisin yung pangalan natin.
20: Kanino binenta ni Walter si Joy?
21: Nasaan ang kapatid ko?
0: Isusugal ang lahat.
22: May isang beses nakita kami sa isang lugar. Pero hindi mo gugustuhin pumunta doon. Maraming halang nakaluluwa doon.
23: Kukuha ako ng recording sa loob.
24: Magamit natin laban kay Sandy kung sakali may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Walter.
25: Malaki raw ang kitaan dito.
26: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
25: Si Walter ko.
27: Hoy! Sino ka?
28: Hoy! Hoy!
25: Sandali! Sandali!
0: The Alibi. Ang buong katotohanan.
29: Asia is riding the color coaster. Maki is bringing the vibes live. From the songs you stream on repeat to the moment you'll finally feel alive. Don't miss Maki live in Singapore on June 13 at the Theater at MediaCorp and Jakarta, Indonesia on June 14 at Bengal Space. Grab your tickets now at MakiColorCoasterTour.mix.global.

0: Patay ang isang babae matapos barilin ng malapitan sa Pigkawayan, Cotabato nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Pigkawayan Municipal Police Station, bumibili lang ng ulam sa tindahan ng biktima. Nanlapitan siya ng isa sa dalawang suspect sa kabinaril sa ulo. Dead on the spot ang babae habang mabilis na tumakas sa mga suspect sa kayang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang isang bala ng caliber 45 pistol. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga suspect.
1: Pansamantala nang nakalaya matapos magpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza para sa kanyang kaso kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Pasay RTC Branch 118 ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Nakatakda siyang basahan ng sakdal sa kaso niyang unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaresto si Sonza Webes ng gabi sa kanyang bahay sa Quezon City. Kinwestiyon ng abogado ni Sonza ang jurisdiction ng Pasay RTC sa kaso.
3: The alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi na venue is jurisdictional in criminal case. Ibig sabihin doon, kung saan nangyari ang alleged crimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin na ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay?
2: Mali rin anya isa ng pangkaso na wala naman anyang kinalaman sa epekto sa estado ng taong bayan.
3: You say unlawful publication, kailangan it will endanger the state or the Filipino people. Yung pagtatanong ni Jason sa about sa health ng ating presidente, it will not endanger the state.
2: Sabi pa ni Tolentino, walang personal knowledge ang NBI na siyang nagsampan ng kaso. Illegal din naman ang pag-aresto sa weekend o sa gabi bago mag-holiday, lalo na kapag bailable ang kaso. Pero kinontra ito ng NBI.
4: Show me the law that saying that lahat naman yata tayo, nakita natin yung pinablish niya na peke na report. Pinagmamalaki pa ka ni Jay Sonza na talaga sa kanya nang galing.
2: Sa huli, hindi natuloy arraignment ni Sonza. Ipinagpaliban ito sa June dahil may pinapasumiti pang mga karagdagang dokumento ang WES. Pinagpiansa ng korte si Sonza sa halagang 10,000 pesos at naglabas ng release order para sa kanya. Dumating si Tolentino sa NBI Detention Center sa Muntinlupa para iproseso ang paglaya ni Sonza. Samantala, sa post ng abogado, magbabayad din anya ng 36,000 peso bail ang isa pa niyang kliyente na si Jeffrey o Eric Celis na naharap din sa parehong kaso. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Matinding trauma ang dinanas ng isang college student matapos ma-hold up sa Antipolo, Rizal. Habang pauwi galing sa paghahanap ng trabaho, ang suspect kabarangay ng biktima. Sa kuha po ng CCTV footage, iniabot ng suspect sa isang babae ang tinangay niyang cellphone ng biktima sa eskinita sa barangay Inarawan noong Martes. Ayon sa biktimang si alias Jane, malapit na siya sa kanilang bahay nang lapitan at tutukan ng baril ng holdupper. Tinangay umano ng suspect ang kanyang cellphone at bag. Sa backtracking ng barangay sa CCTV footage, nakilala ang suspect at inaresto kinabukasan ng barangay Public Safety Office. Pero hindi na na-recover ang cellphone ng biktima. Todo tanggi ang suspect sa paratang. Nahaharap siya sa reklamong robbery holdup. May pangalan na ang name withheld na top notcher ng physical o physician licensure exam. Siya si Dr. Erwin Ken Parchaso, na binalikan ang kanyang alma mater, bit-bit ang tagumpay matapos ang 3 taon. Nagpapatrol, Terry Aquino.
6: Tahimik, average ang performance sa klase at kabilang sa unang batch ng hybrid learning dahil sa COVID-19. Ganito inilarawan ang top-notcher ng physician licensure exam nito lang Marso na si Dr. Erwin Ken Parchaso.
7: Nagsasagot siya sa mga, pag may mga questions and answers, sabi ko nga performer, pero hindi siya yung maingay na malakas ang boses, low-key lang talaga siya.
6: Una niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil name withheld ang nakalagay bilang top-notcher, imbes na mismong pangalan. Ayon kay Lyceum Northwestern University Vice President Dr. Marco Duque, standard verification process ito ng Professional Regulation Commission para sa matataas ang performance.
8: Nagkataka ako bakit ako tatawagan regarding my board exam. Dapat bakit congratulations? Congratulations because bumagsak ako. So, currently sabi niya na congratulations. If you know the issue regarding the name withheld of the top one, apparently that's it.
6: Mula sa Lyceum Northwestern University, sumabak si Dr. Ken Parchaso sa mga pagsubok habang nagpupursige sa karera at sa personal na buhay. Matapos ang 3 taon, binalikan niya ang universidad na luminang at nagpayaman sa kanyang kaalaman at ang mga taong naging inspirasyon para hindi sumuko.
8: Yeah, I would, of course, thank my mentors. Kasi syempre, they were the one who molded me to be who I am today. Classmates as well, of course, yes.
6: Sa tagumpay ni Parchaso, isang aral ang tumatak at nais niyang ibahagi. Nasa hirap at mga pagsubok, huwag sukuan. Isipin ang inspirasyon at gawin ang direksyon. Pero higit sa lahat, magtiwala sa sarili at sa Diyos. Terry Aquino, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga batikan sa pamahayag at entertainment, nagbahagi ng kaalaman sa Pinoy Media Congress. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: The time now on FMR. It's 7:45.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Finish bullet and glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Kailangan magkita kay Walter.
7: Nakulang sa kanyo kapatid ko!
8: Labasan na ng alas.
9: Pinadala na sa mga pulis.
10: Yung CCTV video ni Estela Sarison.
11: Ano ba napapatunayan ng video na yan? Kita ba yung aktong pagpatay?
12: And I've got something juicier.
13: Sabi dito sa picture, may relasyon do kayo, Miss Morales?
8: Para sa sagarang pagsisiwala.
14: Gagawin ko lahat para linisin yung pangalan natin.
15: Kanino binenta ni Walter si Jun?
7: Nasaan ang kapatid ko?
8: Isusugal ang lahat.
16: May isang beses nakita kami sa isang lugar.
17: Pero hindi mo gugustuhin pumunta doon. Maraming halang nakaluluwa doon.
18: Kukuha ako ng recording sa loob.
19: Ang magamit natin laban kay Sandy kung sakali may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Walter.
7: Malaki ramang kitaan dito.
1: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
7: Si Walter ko.
5: Hoy! Sino ka?
7: Hoy! Hoy! Sandali!
10: The Alibi. Buong katotohanan.
0: Kamusta naman kayo?
15: Okay lang po!
0: Parang sobrang kahit anong sabihin nila, sabay sila.
15: Tatalunin namin yun.
0: Lices, bakit si Ivy ang gusto mong laro para sa Pink Elephant?
15: Napaginoo niya.
0: Full of energy ang umaga natin ngayon.
15: Great na mo si
0: Meron na kayong 500,000 pesos!
10: Minute 2, win it! 5:45 p.m.

0: may tapang at talas.
1: Sa sobrang dami ng kaso ng ilegal na armas sa buong bansa, kailangan natin proteksyonan ng Pangulo.
0: Idolo sa bakbakan.
2: Kailangan ko makapasok sa loob para maligtas ko na si Mama.
1: Papasok kita sa Enlea bilang liaison officer. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nito.
0: Ang alamat ng aksyon. Re-respak sa prime time.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abangan si Romin Padilla bilang
1: ako si Mustafa. Ahmad Mustafa.
0: Blood versus Duty. Weeknights, 8 p.m.

0: Hindi kukonsentihin ng Embahada ng Israel sa Pilipinas ang mga naiulat na panggugulo ng ilang Israeli tourists sa Siargao na inireklamo ng ilang residente. Isang code of conduct naman ang inilabas ng Department of Tourism karaga para paalalahanan ang lahat ng turistang igalang ang mga regulasyon ng lokal na pamahalaan at maging mga lokal na isla. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
1: Sa videong kuha noong April 29, 2025 sa General Luna, Siargao, makikita ang isang banyagang lalaki na nanunuya at nakikipagsagutan sa isang grupo ng mga Pinoy. Isa si Alexis Gumera sa mga kaalita ng mga banyaga. Ayon kay Alexis, ilang beses na silang binabastos ng banyaga nang una nilang makasalubong ang grupo sa isang bar noong gabing iyon.
2: That night, nakita na namin sila, tapos they're obviously catcalling, parang, hey baby, hey baby. So, we noticed them already.
1: Kinausap ng isa sa mga kaibigan ni Alexis ang banyaga na nagpakilalang Israeli at tila ipinagmalaki umano ang giyera ng kanyang bansa sa Gaza. Dito na kumontra si Alexis at kanyang mga kaibigan.
2: Sabi niya, ah yeah, because this is the best country in the world. And then sabi ko, no, it's not. So yun ang sabi ko, no, it's not. And sabi niya, why, why? We kill all of Palestine. And then doon na nagsabi yung guys na, no, bro, don't say that. Yung mga friends ko, free Palestine.
1: Dito na sila tinawag ng paulit-ulit na lady boy ng Israeli. Sa katabing resort ng restaurant kung saan nanunuluyan ang Israeli, nagtawag pa ito ng mga kasamahan at namato sa grupo nila Alexis, isa ang nasugatan sa mga Pinoy.
2: May isang girl na tamaan sa tenga. O tapos buti na lang dumating yung pulis, saka kami nakapunta ulit, saka din sila nag-stop ng pamamato.
1: Nagpa-blotter sina Alexis sa pulisya kinabukasan, pero umalis na sa isla ang mga Israeli.
3: Tabang! Tabang!
1: Abril ngayong taon naman, isang grupo rin ng mga Pinoy ang nagreklamo sa pulis dahil sa umano'y panghaharang sa kanilang kotse ng mga Israeli na nakamotorsiklo. Ayon sa incident statement, sinadyang harangin ng mga banyaga ang kanilang sasakyan. Saka sila nilapitan at pinagsisigawan at makailang beses umanong inaabot ang kanilang baywang. Ikinatakot ng mga Pinoy ang agresibong aksyon ng mga Israeli, lalo't may pasahero ring bata sa kotse. Ayon naman kay Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, nakarating na sa kanila ang mga insidente at sinigurong hindi nila kukonsintihin ang ganitong pag-uugali ng ilang Israeli tourists sa Siargao. Ayon kay Kirsch, dati na siyang nakipag-ugnayan sa Department of Tourism at nais niyang pumunta sa Siargao para makausap ang local government unit.
4: And if there's an Israeli tourist who had done wrong, he should be addressed. But I would urge and encourage you as media representing the situation not to paint all of Israeli tourism here as rotten apples, because that's very far from the truth.
1: Nilinaw naman ng Department of Tourism sa Caraga na dalawa lang ang naitalang insidente na may kaugnayan sa mga Israeli tourist. Sa kabila nito, nagpalabas ang kagawaran ng Code of Conduct para paalalahanan ang mga turista sa kanilang mga obligasyon habang bumibisita sa lugar.
5: Respect yung mga guidelines ng community and cooperate with everybody, no? Because we want to really maintain peace, safety and mutual respect in the destination.
1: Pinalawig naman ng Police Regional Office 13 ang kanilang Bantay Turista Program para tiyaking maayos ang sitwasyon sa isla at hindi na maulit ang insidente. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
6: Nagtipon-tipon muli ang mga communication students mula sa iba't ibang eskwelahan sa bansa para sa dalawang araw ng Pinoy Media Congress, tampok ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
7: Mula social media, streaming at pati artificial intelligence, tuloy-tuloy ang pagbabago ng media landscape. Hamon ngayon sa mga estudyante na aspiring communication at media professionals kung paano ito masasabayan sa tamang paraan. Ito ang tinalakay ng ABS-CBN, Philippine Association of Communication Educators, o PACE, at Assumption College, San Lorenzo sa Pinoy Media Congress 2026.
8: Through the years, this partnership has enabled us to reach thousands of students and educators across the country. What we have achieved together is a testament of the power of collaboration.
9: In a world shaped by headlines, hashtags, and digital conversations, you are builders of narratives that can shape perspectives and transform communities.
7: Kabilang sa mga nagbahagi ng expertise, sina ABS-CBN journalist Carmina Constantino, Alvin El Chico, at ABS-CBN News Chief Francis Toral. Pagpapaunlad ng edukasyon, musika at marikhaing content naman ang binigyang diin ni na Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo.
10: We believe that for an artist to truly soar, they need an entire village behind them.
7: Nagbahagi rin ng kanyang content-making knowledge ang social media personality at PBB Celebrity Collab Edition 1 alum na si Esnir.
11: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values, not just views. So, meaning po nun, kapag pagka-content create, you have a big responsibility.
7: Tamang mindset din ang kailangan ayon kay Esnir.
11: Yung paggagawa ng content, para lang yan, mag-open ka ng isang cafe. Mamimili ka kung saan lugar at kung ano yung pinaka-best market for you. You treat your viewers or your audience as your customers.
7: Nakisaya rin sa Pinoy Media Congress ang mixed VJ sa sina Robbie Jaworski, Aya Almamari, at Jaren Garcia.
12: But the power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the Filipino.
7: Inilunsad ng ABS-CBN noong 2005 ang Pinoy Media Congress at nakatanggap na ng mga parangal mula sa International Association of Business Communicators Philippines, Philippine Quill Awards, at Public Relations Society of the Philippines Anvil Awards. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
6: Nagtagpo ang mga bituin. Nagharap ang stars ng Almost Us sa sina Fiang Smith at JM Ibarra at Diamond Star Maricel Soriano. May big reveal naman tungkol sa Tayo sa Wakas movie ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
13: It's about responsibility.
14: Kala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
15: Hinarap ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano ang isa sa pinakamabigat at challenging role nila sa Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagtatambalan nila sa ngayon. Sa gabay ni Direk Cathy Garcia Sampana, lubos muna nilang kinilala ang mga karakter na kanilang ginagampanan.
16: We started shooting, diba Direk, nag-meet tayong lahat. We even talked about the things that wouldn't be in the movie itself, but we just need to know as Cisco and Cheska, yung na-imagine talaga namin kung ano yung pinagdaanan nila, saan sila ipinanganak, yung mga ganun.
17: Very, very excited na makita nila yung itong stage ng life and stage ng growth naming pareho.
18: Gumawa sila ng backstory, pati ng nanay at tatay nila. Yeah, so it was a process that I made them do and they were so excited about it.
15: 8 taon na mula nang nabuo ang konsepto ng magkasintahang magro-road trip para pagdesisyunan kung susuko o ilalaban ang relasyon nila. Ayon sa writer na si Vanessa Valdez, para sana ito sa ibang love team. Pero nakita nila ni Direk Cathy na swak ito kina Donny at Bel.
19: This concept was already in existence as early as 2018. Si Donny at si Bel pinagsama namin, pinag-audition namin 2019. Ang haba na ng history nila as a love team, no, as an on-screen couple, no. So sabi ko, pwede na kasi nire-require din ng kwento na dapat may history yung couple na binabalikan tayo. So kaya nung sinabi ng sila, tinweak ko yung story and may mga in-add coming element.
18: There was no doubt that they can make this, that this is for them. And yes, you are right, when I saw them in the on the set, I know they were ready. Grabe, grabe inputs na mga yan.
15: Dagdag ni Direk Cathy, hindi lang sina Donny at Bel ang ready para sa huling tambalan nila, kundi pati ang fans.
18: I'm very proud of them. Grabe yung support nila kay Donnie at Belle. If this is what it takes for them to grow and become better people.
15: Lubos rin ang suporta ng fans ni JM Ibarra at Fiang Smith para naman sa kanilang unang pinagbibidahang pelikula. Ayon sa dalawa, enjoy silang kasama ang fans tuwing nagpo-promo sila, lalo na sa ticket selling.
20: Every time naman po nagkakaroon ng way para makapag-banding kami sa mga supporters po namin, talaga susulitin po namin.
21: And kami din yung nangihingi sa kanila na promo tayo. Favorite ko na siya eh. Sabi ko, saya na itong trabaho. So, nadala ko na siya, so nag-enjoy ako every time na pumipindot-pindot ako sa ticket selling.
15: Sa gitna ng kanilang mall tour nitong linggo, na-meet nila sa unang pagkakataon si Maricel Soriano. Nakipagkwentuhan sila sa vlog ni Diamond Star na may pabawon agad para lumevel up pa ang aktingan ni JM at Fiang. Pero secret na raw muna ito.
20: Pabawon agad na tip sa pagsigaw. So, sarap na bawon po. No?
15: Ipapalabas na sa mga sinehan ang Almost Us simula May 6. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
22: Lunes na Lunes, magbababay na agad. Oh, gusto pa nga ni Carne, kikwento pa nga ng
0: Pero, hindi, una, makasaysayan ngayon sa mababang kapulungan.

0: Yeah. May tulong.
1: Alam kapag mo, ganyan ba, Ate B, ikwento mo, like ito, no? Di nandun na ang Pangulong Marcos Jr., siyempre may prioridad. Kung gusto mag-donate sa Sagip Kapamilya, pwede. Ano ba ang dapat?
2: Pwede. Usually, diba? Pag Sagip Kapamilya, the best talaga cash.
1: Okay.
2: Kasi mahirap ang ano logistics. Okay. Pero normally, hot food yung mga mauuna dyan dahil apektado yung kabuhayan, walang mabibilhan, puro abo. So yun yung siguro mga unang gagawin.
1: Yeah, yeah. Mm-hmm.
3: Pero so, walang evacuation yun, ha?
1: Ano na?
3: Walang evacuation yun, ha?
1: Oo.
3: Kasi hindi pa naman na raise yung alert.
1: That's true.
0: So pupuntahan nyo sa bahay.
1: Oo.
0: Isa-isahin nyo. I don't know kung pwede mag-donate ng panlinis. Ang pinaka-problema, linisin.
1: No, but totoo din yun, ha? Oo, pwede yun.
0: And maybe mask.
2: Okay. Ayun ang mahirap.
1: Oo, mask din. So, mag-donate po kayo sa Sagip Kapamilya.
0: Very good.
1: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value.

0: lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
3: Lonely at walang makausap?
4: Oh no!
2: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
3: Painitin natin ang iyong gabi.
2: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
3: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada.
2: DJ Faye Lemon.
5: DJ Cherry Lou.
6: DJ Nico Chico.
7: Gandang gabi, Vibes!
3: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Monday evening, mga ka-vibes! Today is May 4, 2026 ang ating oras sa buong Pilipinas. It's 8:07, alas 8:07 na po, mga ka-vibes! Magandang gabi! Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At makakasama niyo po sa loob ng dalawang auras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At sa loob po ng dalawang oras na yan, magtutugstugan po tayo sa mga paborito nating mga songs. Mm-hmm. And at the same time, mag-uusap-usap po tayo patungkol sa mga bagay-bagay na may connection.
1: Kabuluhan sa ating buhay.
2: Yeah. Wow!
0: Kabuluhan?
1: Diba?
0: Kabuluhan.
2: Parang ang mature-mature naman natin dito. Ah.
0: Wala tayong magagawa. Nagmamature na kasi tayo.
2: Ang tanong dyan, maniniwala ba mga ka-vibes natin?
1: Ano ba kasi yung pag-uusapan natin ngayong gabi?
0: Ngayong gabi kasi, napakalalim po ng ating pag-uusapan patungkol po ito sa... kasi di na mga ilang weeks na lang, di ba?
1: Ano to?
0: Actually, mga more than 1 month na lang magpapiesta na dito sa Tacloban City.
1: Mm-hmm. Wow!
0: Uusa na naman ang Sangyaw.
2: Ah, yes! Oo! Oo naman!
0: And speaking of Sangyaw, we'll be talking about art.
2: Oh, wow, yes.
0: And speaking of art.
1: Wow, ha? Art in the body. Art sa body.
2: Connect natin to.
1: Yes, correct. Art sa body ng tao.
2: Connect the dots.
0: Super early pa, ha? Excited masyado sa Sangyaw. Sige, go
1: kasi
0: ahead.
1: Kasi diba kasi, yung Sangyaw talaga is parang nakasanayan na natin every June.
0: Correct.
1: Pag fiesta. Correct. So, yung question natin, wow.
2: Parang pasalabay ka, no?
0: I-connect na rin natin sa summer season kasi pag pumunta ka ng beach, so, dami mo nakikita na may mga ganyan.
1: Oo, diba? Kahit saan.
2: Yung pa naman piniflex.
0: Bukod sa six-pack, nako, yun din ang napatunsin.
1: Tapos, hahanapin mo kung saan papunta yung ano niya. Kasi minsan, alam kong saan nakalagay diba?
0: Wala lang sa mga babae.
1: Meron yan, dito meron. Sa may likod. Meron yan.
2: Bakit? Ano ba yung pinag-uusapan?
1: Yung pinag-uusapan namin is about tattoo.
2: Yung
1: question natin is ganito, nakakadagdag ba ng pagiging astig kapag may tattoo ang isang tao?
0: Alo?
1: Diba?
0: Nakakadagdag ba ng astig factor?
1: Diba? Ganun. Kasi kapag sinabing may tattoo yung tao, ay, maano yan?
0: Oo.
1: Diba?
0: Dito may baby ama ka.
1: Oo. Tapos sasabihin, wow naman, astig.
2: Ay, paano?
0: At tapos,
1: kasi nakaya niya yung ano, tapos, yung parang pain ng pagtatato.
0: Tapos lalaki, nandito sa mga bandang puso, Tweety Bird.
2: Eto, paano kung jowa niya, pangalan niya, or mukha ng jowa niya yung pinatato?
1: Paano kapag nag-break sila? Paano yun? Matatanggal pa ba yun?
0: Hindi naman, minsan, pwedeng matanggal. Ini-edit lang.
1: Paano?
0: Tinatakpan. Pwedeng i-laser kung gusto mong tanggalin, or pwede mong patakpan ng panibagong tattoo.
2: O, diba nga?
1: Mas masakit yun kasi nag-double-double na yun.
0: Mas masakit paano iniwan ka nyo.
1: Oo naman pala.
2: Diba ang daming ang memes doon sa Facebook?
1: Na ano?
2: Yung jowa mo na pinatato mo yung pangalan, tapos in-erase, tapos nagbalikan kayo.
1: Binalik na naman.
2: Sa lower part na siya.
1: Wow!
2: Tapos, nag-break na naman kayo, in-erase na naman.
0: Aray!
2: Saan po ang kaya niyo isin?
0: Hanggang saan ang
1: pain
0: mo?
1: Yung parang yung sakit nun, kasi lalo na kapag sa baba, di ba? Mas sakit.
0: Ay,
1: oh my God.
0: Well, anyway, mga ka-vibes, yan po kating pag-uusapan ngayong gabi para sa mga may tattoo or may mga partners dyan na may tattoo. Nakakadagdag ba ng astig factor yung pagkakaroon nito sa inyong katawan? Pwede nyo pong isend ang inyong opinion sa ating text line number 0930703228 or
2: yes, pwede kayong mag-text, mag-message.
1: Ayan.
2: Pwede rin naman silang mag-text sa atin.
1: Pwede rin tumawag,
2: di ba?
1: Number,
2: yes. 0930700328. And pwede din po kayong mag-message sa Facebook page natin, mga ka-vibes. So, live po tayo ngayon. Hanapin nyo lang po, 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Ayan. Mm-hmm. Kung hindi pa rin po, kung kayo din po ay hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, hanapin nyo lang po yan sa Play Store and App Store. Free lang po yan. Madadownload nyo yan. At saka maririnig mo po lahat ng stations ng FM Radio.
0: Boom, syempre,
1: yes. Syempre, pangatlo po ang FM Radio Tacloban. hanapin nyo lang po yan.
0: Oh, so wherever you are, saan ka man, yes, naroon.
1: Of course! Oh. Abot ka ng aming kamay.
2: Wow! Internet natin.
1: Diba? Nang station natin.
0: Correct. Okay, sige mga ka-vibes. I-recommend nyo na sa inyong mga OFW friends.
1: Correct.
0: Para hindi nila masyadong mamiss sa Pilipinas.
1: Oh, ay, shout out natin yung ating tawag dito, listeners na taga... Ano to, Land of Tigang.
2: Oh, hinahanap ka na po namin.
1: Yes, si Papa Ray. Papa Ray, kumusta ka na? Diba?
0: Hindi ka na namin. Balik-alindog na naman po ang tatlong mong kaibigan.
1: Yes.
0: Balik-alindog. Okay, mga ka-vibes, mga ka... magtutugtugan na naman po tayo, mga ka-vibes dyan. Yung mga friends natin na nakikinig palagi sa ating programa, wag na wag kayong bibitaw. Kasi mamaya pag-uusapan na po natin yung ating topic. And besides that, abangan niyo rin po yung 9pm Lotto Swerte result dito lamang sa nag-iisa ninyong number 1 favorite bet na bet.
1: 100.7 FM Radio The Kalaban, Ka-Vibes ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, it is now 8:25, alas 8:25 na po. Kasama niyo pa rin po yung mga vibes kada. And this time, pag-uusapan po natin ang patungkol sa mga tattoo. Nakakadagdag ba astig factor ang taong merong tattoo? Nagpapakita ba ito na ikaw ay matapang?
1: Depende po.
2: Oo.
1: Depende sa itsura.
0: Depende sa tattoo.
2: Kasi yung iba may ano lang, parang gusto lang nila.
1: Ito may mga ano tayo ha, parang katuwaan lang or mga joke lang sa mga comment or sa mga posts sa Facebook, sa social media na pag pangit daw pag may tattoo. Parang ang pangit naman ng pagkakasal.
0: Parang
2: ano?
1: Pero mag
0: pangit na may tattoo para
1: guwapo daw.
2: Astig.
1: Oo.
2: Pero kung medyo alanganin ano?
1: Tawag na. Hindi ko alam kung paano sasabihin.
2: Hold upper?
0: Ay,
2: ano tawag dito? Hold upper, addict? Oh. Ano, di ba? Parang gano'n.
0: Halang ang kaluluwa.
2: Huy!
0: De, ganito yung kasi.
2: May masamang balak.
0: What you are just telling us is, of course, subjective po kasi ang pang word na tattoo. Whether sa'yo, for you, it would be cool. Pero sa iba, hindi, di ba? Aminin naman natin, yung mga parents natin, karamihan sa atin, ayaw may nakikita ng tattoo sa ating mga katawan, di ba? Ever since yung bata pa tayo, yun ang pinakabilin-bilin sa atin na huwag kayong magpapatattoo. Kasi pangitingnan.
2: Yes.
0: Diba? Unclean, in other words.
2: Lalo na kapag babae daw, yung mga tawag dito, yung may mga tattoo.
1: Yes. Parang yun yung kasanayan, yung naka-program sa atin, growing up.
2: Huwag ka daw magpapatattoo kasi pangitingnan, madumi, lalo na kapag babae.
0: Correct.
2: Pero may mga babae na mga may tattoo, parang okay lang naman, diba? Mm-hmm. Kasi kanya-kanya sabi nila, sabi nga nila, my body, my rules.
0: Correct.
2: Diba?
1: Pero yung iba naman, talaga nakakaganda naman tingnan.
2: Kasi yung iba daw, kaya sila nagpapatattoo, doon nila ibinubuhos yung stress nila.
0: Correct.
2: Yung mga, ano tawag dito?
1: Lahat kasi parang may kwento.
2: Oo. Tapos,
1: may mga ganon.
2: Yung iba, pinapatattoo nila kasi may parang, ano tawag, may sentimental, sentimental value para sa kanila. Para sa
0: Ito po kasi yun, mga vibes.
1: Ano nga po yun?
0: Recently lang naman kasi talaga naging cool ang tattoo.
2: Kasi naging art na siya.
0: Recently lang naman talaga, lalong-lalo na ngayong modern times. Medyo mulat na yung pag-iisip ng karamihan sa atin. Wow. Especially yung mga bagong
2: noon,
0: generasyon.
2: So noon, hindi pa tayo mulat.
0: Hindi naman yung parang tayo. Medyo mulat, pero nagkaroon kasi ng konting cultural shift. Kasi kung titingnan natin sa kultura natin mga Pilipino, nung hindi pa tayo sinasakop ng mga banyaga, normal lang talaga
2: na may tattoo
0: sa mga kalalakihan ang magkaroon ng tattoo.
2: Uy, di
0: ba? Mga kababaihan, normal din ang pagkakaroon. Lalong-lalo na sa mga katutubo natin. Diba?
2: Sa Baguio ba yun? Yung may katutubo na until now?
0: Apo ang old, yung sinasabi mo. Yes, diba? Of course. Kasi part ng kanilang part kasi ng culture nila doon, ang pagkakaroon talaga ng tattoo. Kasi
2: yung
0: bawat tattoo kasi may sinisimbolo yun. Yes. Hindi yun
2: yung katatu-tatu
0: lang. May significance kung bakit ganun. In some tribe, ang ibig sabihin nun, kung ilang kalaban na ang napatay mo, diba? So,
2: yun yung pinagtatato nila sa ano nila.
0: In some cultures naman, spiritual connection.
2: Yes.
0: Diba? Ganun.
1: So, ang daming ang reason.
2: Kasi nga, diba, meron nga dumadayo kay Apuang Od na yun yung pinapatato nila kasi ito may parang may significance sa kanila.
0: Yes.
2: Tapos yung gamit niya is yung parang yung yung tawag dito, yung natural way lang ng pagtatato.
0: Yung tawag doon is pagbabatok.
2: Oo, yung ginpupok, yung kukuan la.
0: Mamalmalan natin yes. Panit.
2: Tapos taisiya, tapos may ink, tapos amulat din kukuan niya. Diri parehas ba't mga makabag-uyan na, nga, madagmit na la, di ba?
0: Kahatuan kasi ng mga panahon pa ito mga katutuba, mamagod talaga ito. It's either spiritual protection, it's either pagpakita itong kamaisog talaga, itong warrior, itong inyo tribo.
2: Yes. Kay dati kasi.
0: It could also be showing your social status ito correct. Na iyo bugos na community. And para mga kababayanan, it's considered makeup kumbaga ato niya nga panahon. Beauty ba and fertility, di ba?
2: May danga niya tugin feature dati ha TV na as in pati niya eyes tattoo na.
0: May tattoo na.
2: Oo, ta ko na talaga yaan gin
1: tanan para lang
0: sa sometimes nga eh. Yes. Oo, oo. Sometimes nga nagin ko kan pa tira bubutan pa mga sungay-sungay.
2: Kun ano na di ba?
0: Gin tuto nga pa ito hindi na. Dila. Oo. Yes. Dirilan tattoo talaga kung di babago talaga itong features ito no.
2: Kay dat bagat gin ko nan nga nito yan may experience niya nga an panit la mga normal. So naggin ko nan yan foundation patan mahusay hiya pero niyala talaga is diri mo hiya makuha na kay as in pati niya eyes black na.
0: Oh, takay din mo man ito matatanggal kay once na ipotong mata permanent na talaga ito ay mamataan lang kita ng imo skin at least ma malilaser mo pa mahapdos la abo talaga pira ka man sug sa to talaga mag totally heal di ba pero amiton we can all agree na itong tattoo is a form of art and self expression. Amo ito't interpretation kasi hapag yun, especially na ito na aton mga kabayo, so mga bagong henerasyon, napapatatoy ra, kay gusto ni ra, ipakita itong ira, you know.
2: Diri magulito
0: kung hinugot talaga, yes. Hira. Sometimes yan, may mga Tweety Bird. May da mga...
1: Flower flower. Kanina ka flower, pa, flower. Feeling...
0: Gusto ko magpa-Tweety Bird.
1: Awa na kay Papa kay Ana sunod. Oh, pwede ka para, magpapa
0: para,
1: na to.
0: Oh, dito, maghihiraning yan. Para pagbuka.
1: Para may design. May nato ka.
2: Diba? Diri kasi manggod talaga nga bakay nagpatato ka, astig-astig ka na. Oh. May mga story behind kasi ito, di ba? Bisan like, babay.
0: One time gihapon, may makrosi ko na an article gihapon mm. Where nag-uruscroll na kita ko ng social media. May da kasi ito, usa din nga ko, isang person, tatay actually, nagpatato.
2: Kay?
0: Anong gintato? An message ito ni nanay. Oo. An... kamatay and kung nakita naman ito niya nga no, tamo naging patato tinatiya ko ni Arms para marimay niya permi
2: may dagihap
0: itong an... love ito niya mama
2: oo, may dagihapon ang nanay gihapon nga ang last nga drawing han iya anak
0: ko
2: ito ba nga nga ang kiningkoy lang nga ito duduahira nga mga stick man lang duduahira hira nga duha nga niya hira nga duha nga niya nanay tapos may adan san pa nga nga ang kiningkoy lang ba oo tas ginpatato niya didi.
1: May dangan ni gihapon, di ba? Like, foot
2: and as in parehas talaga.
1: Mo an baby, hindi mo anak. Oo. Tapos ang papatato niya.
2: Penmanship.
0: Or could be, labi na itong mga pet lovers sometimes. Yes. Ito nira mga pets.
2: Bagat duro nira pag love it, era pet. And
1: Pong ba
2: tawag ito? Ang pong.
0: Ang nira mga kuan. Diba? Usually, amo di ba buhat ito. That is, of course, a universal kuan talaga agreement. Kaha, aton nga tanan nga, when it comes to tattoo, it's more of art and an expression expressing of yourself. Your, especially itong mga imo kuan, itong imo personality, ipapakita gihapon ito.
2: Yes.
0: Although, ito hatong mga panahon, it's frowned upon, di ba? May dagamang gulito stigma nga pag may nakatattoo. Bagat it's either atikang kapresuhan yes. Or member kahen gang. Ito mga negative ba talaga ito?
2: Ito nga mga grupo-grupo. Nga mga,
0: mga tawag ito, mga like fraternity, mga, yes, sorority, so ganito. Okay, maraot man itong connotation na itong mga tayo.
2: Organization nga mga...
0: Pero right now, itong pagkakaiba na kasi, medyo nag-change siya kasi perception. Yes. And in recent times... iba na ang pagkita talaga itong mga tao. And to the point nga ni nga haros, di ba, bisan nga ni itong mga fiesta-fiesta, may mga na-offer na yung mga tattoo services, labot lang mga temporary nga mga henna, may dagi pa mga
2: permanent. May dagi hapon.
0: Oo. And of course, adalagi hapon itong downsides itong, especially na itong mga culture nga di rin nakarawat itong mga tao may da-tattoo. Kay para ira may dito mga restrictions, may dito mga meaning, di ba? Oo. Tapos, kung matrabaho ka abroad, may mga companies nga di rin nakarawat ito yes, mga employees nga may da tattoo. Diba? So, sanglit, amiton, you just have to weigh in kung ano ko talaga ito ni mo kan gusto. If ever you want employment agawas, mas more pa yung malimpyo talaga ito ni mo kan skin. Diba? Pero kung nari ka lang, gusto ni mo itong mga artsy-artsy ka, mahilig ka itong mga art and everything, well, it's okay nga magkamayada ka sa ganito.
2: Yes.
0: But then again, itong pagiging astig, it depends on the person.
2: Yes.
0: Di rin itong depende ha tato.
2: Manhalawas.
0: Bato, diba? Bato kay mga cartoons at imo tato, di ba?
2: Malay mo, kanina yeah. Lang to anak, tas astig nga niya, di ba?
0: Sometimes, imo anak itong nagdodrawing doon, tapos ginagimuhin mo itong pattern, tapos yung padayon mo nalang.
2: Oo, di ba?
0: Papa, gusto ko takay. Maganto.
2: Siyempre. Takay, siyempre. Bagat...
0: It's a bird, papa.
1: Oh, at least tama niya interpretation.
0: It's an elephant.
1: Ikaw na adjust.
2: And imagination. And imagination ng imo, anak, nag-araw-harayo, pero nakadala dida. Oh my God. Is it really an elephant? Or is it really a bird?
0: Ano nga elephant na ako pagkat iroon.
2: Diri mo yung mag-guess kung elephant, kung dinosaur, kung...
0: Bati?
2: Diba?
1: Amo kasi aniya ko ano to. Gingkitan siguro nga.
2: Oo.
1: Picture.
2: Kasi yung subad niya.
1: Yes.
2: Saka siyempre, diri man niya sugad ka creative.
1: But still.
2: Nagpa-practice pala
1: yun. Or pwede man
0: gawin. Creative, yeah. Diri lang.
2: In mind.
1: Hindi. Surutan nala niya. Elephant ini.
2: Tapos dapat subad ano kung ano penmanship ni anak. Amo gyud.
0: Anyway, there go mga ka-vibes. 8:36 na pong ating oras sa buong Pilipinas. Konti pa lamang yan. Meron pa tayong iba pang pag-uusapan patungko sa mga tattoo. Kung asig nga ba yan.
2: Uh-huh.
0: And let us share your opinion gihapon.
2: Yes.
0: Let us know kung ano yung masisiring. Astig ba talaga itong tao may tattoo?
2: Kaya ka-vibes, mag-comment lang po. Mm-hmm. Live po tayo ngayon sa 100.7 FM Radio Tacloban page. Hanapin nyo lang po yan sa Facebook.
0: Dito, at kayo po ay nakikinig dito sa inyong number one favorite, Bet na Bet.
2: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.
3: Hey, Clumboy.
4: Yeah.

0: ang napakalaking tanong. Meron bang pipili sa akin? Yun lang, di ba? Anyway, mga good vibes, alam kong meron kayong pipiliin talaga. Yun mm-hmm. ay ang makinig sa 100.7 FM Radio Tacloban, your number one favorite bet na bet.
1: 100.7 FM Radio Tacloban,
2: good vibes ang lupet.
0: Yes, and oras na para piliin natin yung swerte. Mm-hmm. Kasi eto muna yung naging result kaninang 5 p.m. para sa mga tumaya ng swertres. Makinig po kayo. 105. Ulitin po natin, 105. Girls, you know the drill. Ano ko yung lalabas ngayong 9 p.m.?
2: 6, 8.
0: Ano pa? Okay, 6, 8, 1. Oh, tingnan natin mga ka-vibes kung sino sa aming tatlo ang makakabuhay na mano ngayong week. May makakakuha ba ng number? Abangan po yan sa susunod na kabanata.
2: Kabanata ng ating buhay.
0: Bantayin niyo po yan. Abangan niyo po ngayong 9 p.m. dito lamang sa paborito niyong programa, Gabi-Gabi. This is...
2: Ganda Gabi Vibes! Gabi Vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
3: Mabibili sa mga butika.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas. It is now 9:25. Kumusta na mga ka-vibes? Balik po tayo sa ating programa. Especially ni mga ka-vibes natin dyan na nanonood ngayon sa kanilang mga cellphones through our live streaming.
1: Yes! 100.7 FM Radio Tacloban. Hanapin nyo lang po ang ating yun. Facebook page.
0: Yan, napakasimple lamang pong hanapin ang ating Facebook all you have to do is what? I-search lang po 100.7 FM Radio Tacloban. Pwede yes. pong i-add din ang ating or download ang ating FM Radio app
1: yes.
0: sa App Store tsaka sa Play Store if you wish to be updated kung anong pinagagawa na namin ngayon, especially na yung mga ka-vibes natin na palaging nakatutok sa social media, yeah. sa mga apps, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So always updated ka talaga kung anong pinaka-latest sa atin, okay? And balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa mga tattoo. Cool ba siya? Astig ba siya? Nakakadagdag ba siya ng coolness factor sa inyong palagay?
1: Ano nga ba?
0: Mga ka-vibes. Cool ba talaga?
1: Or,
0: makul ba?
1: Or feeling mo lang cool ka? Diba?
0: Cool kid!
1: Diba? Kaya para sa inyong mga ka-vibes, huwag po kayong mag-atubiling. Wow!
0: Mag-atubiling.
1: Mag-comment sa ating comment section. Live po tayo ngayon sa 100.7 FM Radio Tacloban page.
0: Okay, matanong ko lang kayong dalawa.
1: Yes, what is
0: nung
1: it?
0: Nung medyo kabataan nyo pa, niminsan isip nyo bang magpatato?
1: No.
2: Kasi growing up, nag-grow ka talaga, bro. No?
0: Ilang kasi vertically, diba, parang, horizontally.
1: And both lang nag-grow.
2: Parang ngayong ano na lang, horizontal. Kasi parang yung naka-program kasi sa atin. Ganito,
1: bawal ka mag-tattoo kasi babae ka. Hindi magandang tingnan.
2: Tapos parang yung skin mo daw is maanohan.
0: Wow, madumi, skin. Sana all.
2: Tapos iba nga yung interpretation noon pag may daw.
0: Pag may tattoo medyo may stigma nga talaga, 'di ba?
1: Tapos yung parang big deal kasi noon yung may mga tattoo ng babae. Oo, yung parang...
2: Pero hindi siya agad ma-accept ng
1: society. Yes.
0: Kasi sa culture kasi natin, dapat malinis. Oo. Kaya nga, daming pinaglalagay sa mga skin ninyo para
2: hindi
0: lang
2: naman
0: maging
2: sa, hindi parang mag-disclaimer lang tayo dito sa pinag-uusapan natin. Kasi nga, pero hindi naman din maiwasan. But pag na may nakikita kasi tayong may tattoo, parang yung iniisip agad nun is, siguro may mga
1: ginagawang
2: masama. Mga ganun.
0: Parang medyo masyadong...
2: galing lang to, kalalabas lang to, galing sa
1: sa loob.
0: Palaging mataas ang depresyon nito, ganun. Mainitin ang ulo.
2: Hindi nga positive yung
0: palaging pumapasok sa ating isipan. Kasi yun naman talagang nakaprogram na sa atin nung bata pa tayo.
1: Hindi kasi katulad ngayon na parang...
2: Art na nga siya.
1: Nagagawa na lang ng kahit sino.
2: Unti-unti na-accept natin. Yes. Tapos nagiging open-minded na tayo din.
1: Mm-mm,
2: so
1: correct.
2: Parang yung nakikita natin, yung iba din is parang nakikisabay na sa uso. Mm-mm. Mga ganun.
1: Diba? May mga katrabaho nga tayo, may mga tattoo, diba?
2: Oo, pero ang ganda, diba?
1: Hindi naman siya.
0: Depende sa pagkakatato.
1: Tsaka depende sa tattoo din.
0: Yung iba dyan.
1: Kasi naman magtatato ka ng mga ano-ano lang dyan. Siyempre, yung mas maganda naman na dyan, nababagay sa'yo.
0: Inaahit ang mga kilay.
1: Tapos ipapatato yung kilay.
2: Diba? Kahit nasa lips, nagpapatato na din.
1: Para laging kissable lips ka, diba? Tapos yung
0: beauty standard na ngayon yung tattoo kasi, minsan.
1: Minsan yung lip liner mo, kung wala kang ganun,
0: yung napakanipis ng lips mo, pinapatato na para medyo mukhang makapal.
1: Always.
0: Mukhang
2: parang
0: always red.
2: Up like this lang yung ano.
0: Parang sinuntok lang.
1: Yung parang pinkish always yung ano mo, yung lips mo. Tapos yung kung gusto mo ng perfect na, ano tawag dito? Kilay. Ipapatato.
2: Special sa mga kilay slide.
1: Yes. Pero ako, kahit naman ganyan.
2: Nag-effort.
1: Nag-effort ako na magkilay. Ayoko pa rin na magtato ng
0: nga,
1: kilay.
0: Yung tinatato na ngayon.
1: Yung
0: para clear na clear yung scalp lines nyo.
2: Yes, meron din.
1: Meron na palang ganyan.
2: Nag-evolve nga.
0: Tulad nga sa akin, medyo naging whitish na rin. Patato ko na nga dito.
2: Pwede.
1: Matry mo!
0: palagi.
1: Try mo kaya, oo.
2: Patato ka ng Tweety Bird. Di ba yun yung pinangarap mo?
1: Sa'yong nakaano dito, huwag mo nang ipatato ng buhok.
0: Tweety Bird.
1: Tweety Bird na yung ilagay mo dito.
0: Para every time may, every time na yuyo ko, kitang kita yung Tweety Bird.
2: Oo.
0: Di ba? Or di kaya naka Mickey Mouse.
2: Ikaw lang kung ano, gusto mo din Tinkerbell.
0: Para sa dere, may wings ng Tinkerbell sa likod.
1: yung si ano.
2: Para kikay-kikay yung datingan natin.
1: Or di kaya si Barbie.
2: Lang para colorful yung life mo.
0: Ay, naku.
2: Diba? Kanya-kanyang trip nga lang.
0: Actually, yung tattoo kasi, hindi naman talaga siya masama. Naging medyo masama lamang yung, or naging negative lamang po yung pagtingin sa kanya because of the culture din, diba?
1: Yeah, before.
0: Before. Lalong-lalo before. Sinakop tayo ng mga Banyaga.
1: Especially
0: yung mga Spanish kasi ayaw nila ng gano'n, diba?
1: Oo. Tsaka yung mga galing din naman talaga sa loob, meron ng ganyan. Kaya minsan, nakapagkakamalan. Diba? Pero hindi lahat ng merong
0: kanila,
1: tattoo.
0: Sa kanila kasi, yung tattoo nila is for affiliation. Oo. Kung anong gang ka sa loob ng piitan. Ganun. Paglabas mo, ganun pa rin yung gang
1: yes.
0: mo.
1: Tsaka hindi na...
0: Kung Tweety Bird gang.
1: Para sa mga ka-vibes natin, hindi lahat ng may tattoo, ganun yung ano, yung parang record nila. Kasi yung iba, ginagawa nila is art sa body nila.
0: Self-expression.
1: Tapos yung iba kasi, kapag na-stress, gusto nilang maglagay kung ano-ano yung nga pwedeng makakapagpa-ease ng kanilang stress.
0: Yung kanilang pinaka-coping mechanism, yung nagpapatapos
1: diba, sila. Minsan yung parang kung nasasaktan ka, yung tawag dito nag
2: broken
1: ka. Yes. O kung ano
0: yung sinasaktan mga... mo sarili mo, nagpapatato.
1: Ano yung gusto mong ipatato yun, ipapatato mo, di ba? Kasi broken ka.
2: Kasi parang nag-level up din naman kasi yung tawag doon, yung kaya mo na pain, yung pain tolerance parang ganun. So, nag-level up ka. So, ayun, kaya hanggang lahat na ng skin mo may tattoo ngayon, ganun.
0: Personally, ako, hindi ko pa naisip na magpatato talaga kasi...
2: Kasi nga naman, tayo pag nagpa-laboratory pa lang tayo sa ano,
1: masakit na eh.
0: Lalo na before, mahilig kasi ako mag-donate ng dugo. Bawal diba? Talaga may tattoo.
1: Bakit? Yun yung tanong ko, bakit?
0: Yung ano?
1: Yung bakit hindi ka pwedeng mag-donate kapag may tattoo ka?
0: Ibang ko lang. Kasi iniiwasan nilang possible parang, contamination siguro sa dugo na i-donate mo. Kasi alam niyo naman, hindi nila alam kung saan ka nagpa-tattoo.
1: Pero kung matagal ng tattoo?
0: Eh, kahit pa.
1: Ayun.
0: Oo, especially na ngayon. Mabilis almost, ang transmission ng HIV.
1: Ang tawag ito, yung parang almost faded na. Kahit yung parang almost faded na siya.
0: Yun, kahit ganun pa rin. Kasi may history ka pa rin na, di ba, tinatanong ka nga before ka mag-donate ng dugo kung meron kang tattoo, di ba?
1: Pero kung paano kung meron, hindi lang nakikita kasi nandoon sa may
0: Well, nasa sa conscience mo na yun kung sabihin mo yung katotohanan o hindi. Kasi malay mo, yung ginamit na needle, contaminated pala. Alam nyo, for example, HIV, tagal yun. Diba? Lumalabas.
1: Meron ako hindi maintindihan kung bakit nagpapatato sila sa mga almost private part nila. Hindi naman talaga makikita yun.
0: Gusto nila ng thrill.
1: Diba?
0: Kasi, para pag may partner sila, wala!
2: Ano? Or bakit? Depende sa nagtatato.
1: So, parang napilitan siyang magpatato kasi... Yung ano, yung nagtatato.
0: Imbis na sa braso. Diba? Nung nakita yung nagtatato, ay, ang gwapo.
1: Kasi,
0: dito na lang.
1: Diba? Kasi sabi natin, art yung pagpatato.
0: Art of seduction.
2: Part na nga din yun.
1: Diba? Art yun. Art yung kapag may tato ka. Kasi in-express mo yung feelings mo. So, di ba, parang ipinapakita mo kung ano yung feelings mo. Paano may papapakita kung nandun sa may ano?
2: Well, kasi nga, di ba, especially pag summer, yung mga nagbibigay.
1: Wow naman, so hindi ka nagsusuot ng alam. Kasi nga, nandun nga eh.
2: Meron din naman kasi parang...
0: Imbis sa normal bikini, naka G-string ka lang.
1: Wow! Uy, pinagbabawal yan. Kasi meron niyang...
0: Halos hindi mo na tatakpan.
1: May nagsuot niyan sa Boracay.
0: Ay, naka-G-string.
1: Oo, tapos pinaano siya.
0: Ang tapang noon.
1: hindi na, parang
0: walang hiyak.
1: Oo, tapos pinatawag siya dun sa
0: office. Ba't hindi ako pumunta noon?
1: Kasi hindi na...
2: Kailan ba yun? Kasi napuntahan ni Nico.
1: Sabi ng office ng ano, ng ang tawag, tourism ba tawag dun sa...
0: Department of Tourism.
1: Yes, nasabi, okay lang daw mag-bikini, pero wag naman ganung masyadong...
0: Masyadong revealing kung halos ipakita mo na ng kaluluwa mo.
1: nagko-cause din ng disturbance. Wow. Public disturbance.
2: Kasi, di ba, parang tayo open na nga tayo sa mga ganyan-ganyan. Yeah. But still, parang...
0: may mga limitations pa rin.
2: Correct.
0: If you are a tourist, dapat alamin mo muna kung anong kultura meron ang bibisitahin mong lugar. Eh, dito sa Pilipinas, hindi pa accepted yung ganun. Kasi although sa ibang bansa, may tinatawag silang nude beaches na hindi, halos wala talagang sa plot.
2: Okay lang.
0: Okay lang.
1: Kasi hindi ka anuhin yan. Kasi yun talaga yung parang ano nila.
0: Okay sa kanila yun. Eh, dito sa atin, hindi pwede.
1: Di ka nga pwedeng pumasok ng may suot ka eh, doon sa ibang bansa. Meron akong nabasa na ano na parang ganun na...
0: Oo. May, dito nga sa atin, yung mga tambay na walang suot, dinadakip na. Yes. Yung parang walang saplot.
2: Iba naman doon. Iba naman yung sinasabi ni Sherry Lou.
1: Parang iba kasi yung culture nila na pag pumunta ka doon sa beach na yun.
2: Ikaw yung kakaiba? Ganon?
1: Hindi. Yung parang wala, wala silang pakialam. Kahit wala kang suot. Kahit nakikita lahat yan. Kahit kakaiba
0: general
1: yan.
0: General consensus nila yun. Gusto
1: pero
0: nila syempre, maging
1: pag
0: free.
1: Lumabas ka doon, pag lumabas ka doon sa beach na yun, syempre may suot ka. Doon lang sa parang doon na beach
0: permitted
1: na yun.
0: Kahit nga doon sa kanila,
1: walang,
0: may mga boundaries pa rin.
1: Walang
0: may
1: judgment sa kanila.
0: May mga areas lang na pwede. May mga areas na hindi dapat. Pag labas mo doon, hindi pwede. Meron din mga beaches na hindi pwede yung ganun. Ganon. Diba?
1: Lalo na sa atin, hindi pa kasi tayo ganun.
0: Ay, dito,
1: ka,
0: hindi pwede.
1: Ano tawag dito?
2: Totally open. Ganun.
1: Yes. Unless, medyo open lang.
0: Unless yung buong beach. Bahala ka sa buhay mo. Kahit tumakbo ka pa buong isla kung sa'yo yun, tapos walang ibang tao. Why
1: bisan
0: not?
1: Makikita nga itong nga tanan na tatunin mo, bisan din nga park. Okay la. Kaya di rin kayo judge. Bagat, normal na la bahaira doon.
0: Pero, tapos mag-Google map ka parang,
1: boy! Pwede kaya ipatatumot ko ano tawag map? Tapos yung makakantumot, mawawara ka.
0: Bugos na map, ito is your Visayas.
1: Tapos ko, ha, ininin nga din nga park. And in mountain.
0: Okay, once again mga ka-vibes, ang bottom line lang naman talaga yun is subjective lamang po ang ang perception natin sa mga tattoo. May mga ilan na astig tingnan para sa kanila, nagpapaastig para sa kanila paningin yung mga tattoo. May ilan na nega pa rin, di ba, yung pagtingin. Depende lamang yun. Hindi po siya absolute subjective lamang po siya. It's up to you. Kung gusto mo patato rin, why not? Basta feel mo, hindi naman makaka-offend ng ibang tao. Diba? Okay lang yun. Diba? Depende lamang yun sa'yo. Kasi sa panahon ngayon, mulat na talaga ang mga isipan ng karamihan sa atin. Mm-mm. Accepted na talaga siya. Although, you have to remember na may mga instances talaga na mayroong mga restrictions pa rin. Especially kung sa mga workplaces, may ilang mga companies na ayaw talaga ng mga employees na may tattoo. You have to consider that, especially na kung gusto mo magtrabaho sa kanila. Mm. If you want to go abroad, always remember, may mga limitations din. May mga companies na ayaw talaga ng mga tattoo. Diba? Tapos may mga communities na ayaw talaga sa mga tattoo. May mga religion na ayaw sa mga tattoo. So, depende yan. Pero kung tayong tatanungin, it's okay for us. Kasi hindi ka naman makakapanagit ng ibang tao.
2: Oo, correct.
0: It's your own naman.
2: Yung nagmamatter din naman is yung personality ng...
0: Correct. Your tattoo doesn't define your personality. Yun ang bottom line doon. Okay. Sige mga ka-vibes, 9:38 na pang ating oras sa buong Pilipinas at eto nang pinakahihintay natin. Ano nga pala ang result?
2: Kalimutan din natin yun. Akala ko
0: hindi ko nakalimutan. Last na...
1: 6 yung sa akin. 8 yung sa'yo. 8
2: yung sa akin.
0: Yung sa akin, 4.
2: Hindi. 1.
0: 1 ba yun?
1: Hindi. Walang 1.
0: Walang 1. 4.
1: Ha?
0: 4 yung sa akin.
1: Wait lang talaga.
2: Pa-review nga po. Pa-review nga po.
1: 4 or 1?
0: Diba? 6?
2: 8. I guess it's 1.
0: 1 ba yun o 4? 1 yata?
2: 1 nga.
0: 1 yata sige. Sinabi ko. Pero kung nag-4 ako, sayang.
2: The,
0: ito po yung exact order po ha ng winning number combination para sa Swartra sa ngayong 9 p.m. That's 924. Butata kung ganun. Butata tayong tatlo. Bueno man.
1: Okay lang yan. Kasi
0: para sa mga nakakuha.
1: Yes. Okay lang yan kasi unang araw pa lang naman.
0: Okay. Anyway, susunod na po ang mga paborito yung mga songs. Tapos na po ang ating podcast.
2: Ay, shoutout muna natin.
0: Ay, shoutout.
2: Message sa atin sa live natin. Shoutout po sa ating station manager at sa general manager.
1: Diba?
2: Yay! Very supportive. Oh, yes. So, Our station manager, Hansel Cuevas, and our general manager,
1: Ma'am Erna Gabriela.
0: Yeah, of course. Since nakikinig sila, nanonood, kinabukasan dapat may paslak. Alright, mga ka-vibes, our time is 9:40. You're listening to your number one favorite bet na bet.
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang Lupet.

0: You're still listening to your number one favorite Bed na Bed. This is
1: 100.7 FM Radio Taklawan.
2: Good vibes, ang lupet.
0: May nadakpan nga nawara. Mga ka-vibes, Dakay, of course, pero na lang a minute, so we'll be saying bye-bye and we have to make way for the next program and that would be...
2: Late Night Vibes!
1: With DJ Ron Teron.
2: Yan, ang ating Papa Ball ng Bayan.
0: Nag-iisang Papa Ball ng Bayan. Mm-mm. And correction lang yan kanina natong statement. Mm-hmm. Na ang mga, after 1 year, pwede na mag-donate itong mga
2: okay.
0: Tattoo.
2: And may mga tattoo.
0: Thank you so much, Ken.
1: Sure. Shout out kay Renan.
0: So, tomorrow, magpapais na kaya.
1: Kaya no?
0: May corrections.
2: Mastering ko ni sir, gabay na lang ako rin nag-comment.
0: Pabanana kyu matalo ka bugos.
2: Basta
0: ka tuhog.
2: Mahal yan at banana kyu, di ba?
0: Mahal na. Oh, balito
1: kanina, God. May panangkat to namon, diri pera nagbabaligya kay mahal daw ko no adayton banana.
0: Saging.
2: Saging.
0: Amot mahal.
2: Kay kasi, diri pahiyaan sugad kadamu anan mumunga, bagat diri pahiyaan.
0: Diri pa season.
1: Dito downtown na to, tas asala naman na agian di dalaha real nga may da.
0: Una ko kasi, di gasoline nagyapit saging.
2: Plus, kaya syempre, nangungumpra para at saging. Oo,
0: pamasahe. Nag
1: 25.
2: Ano, sa stick?
1: Oo.
2: Pero kabubus.
0: OMG.
1: Ang
0: podlon ko na daw tam saging dito.
2: Tapos pagkuan, pagbinda.
0: Banana cube. Tag 50 dato sa ka.
2: Uy! Overpricing ka.
1: Andito daw kasi downtown, dirihira nagbabalig ya adi nga. Kay waray daw. Mahal pa.
2: Waray pa saging. Mahal pa. Okay.
1: Sana na all nagmamahal.
0: Sige. Buti pang saging nagmamahal.
2: Tapos, iba ito, bagat napipirit la kahinog.
1: Oh, sana all diba pinipirit.
2: Oo.
0: Tira termito.
2: Kumbisan as diri pagod sugad kagurang yung kakalburo nala para
0: and
2: mahinog.
0: Bago tayo magpatuloy sa ating podcast.
2: Magpatuloy sa ating banana cute business.
0: Oh, balita, before anything else, ano kanina nga pala, 6.1, 6.0, I don't know. Basta magnitude 6
2: ha,
0: and something.
2: Ha, ka ng Eastern,
0: Isan ho dyan, Eastern Summer. Eastern so once summer, again, mga ka-vibes, panawagan na ito. Lahat ang mga ka-vibes nila na mamati, just in case, sumabot ka mo yung kuhan, guti yung pagbayog, or
2: anong
0: lino.
2: Anong guti ay?
0: Kanina makusog. just in case, sumabot ka mo yung mga pagbayog, number one ko dapat niyo nga gipubuhat is stay calm. Okay, once magpabili ka mo kalmado, you will know your next thing to do.
2: Yes. Answering ni Ma'am Erda, stay calm.
0: Yes.
2: Abrihidayon it purtahan. Yes.
0: Correct.
2: Kun ada ka mo it suludhin.
0: And
1: room.
0: Yes. Sometimes di rilat na apply itong duck cover and hold.
2: Oo.
0: Depende
2: na
0: situation.
2: Na yun.
0: Pero ideally dapat sugat gihapon. Pero if ever hirani ka man itong pinaka-safe nga lugar, might as well evacuate tayon. Mm-hmm. Kay no amount of sturdy table itong makakabuligay mo, especially kung pera ka to niladat ada baw-baw. Diba?
2: Nasa rin ko no, check kung may ada crack
0: nga
2: did to escape hit.
0: Tapos,
2: maaram
0: ka. Tapos, escape nga ito may dahirani itong poste. Kay matumbangan nga ito, kamot,
2: dito
0: igo.
2: Dito ko no escape
0: yes.
2: Hit, medyo maaram ka nga matibay-tibay.
0: Yes.
2: Or else, gumawas ka nga to hit.
0: Ngan,
2: open area.
0: Oo. Dapat ng open area, waray yes. Good, iba, mga kable, ito ko din lang nakakaulang. Okay? So there you go mga ka-vibes and we're praying for those nga naga-injure gihapon. Mm-hmm. Hopefully waray grabe nga nadarahigan nato nga linog kanina. Okay, sige mga ka-vibes, 9:57 na po. Susunod na ang late night vibes ni DJ
2: Ron Toro.
0: This is your DJ Nico Chico.
1: Hey Lemon.
2: And Cherry Lou.
0: We're saying good night everyone and stay safe.
1: Bye.
2: Good night ka-vibes.
3: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na.

You're tuning in to your number one favorite Bet the Bet 12.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo ngayon si DJ Rontoron, nag-iisang papabol ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, May 4, ayan, Lunes, ang araw natin ngayon. At sana ay nasa maayos kayo ngayon. Kahit kanina ay may lindol, ano? Nasa magnitude 6.0 sa ang epicenter nito ay nasa San Julian. Ayan, sa Eastern Samar. Eh mga ka-vibes, ingat-ingat kayo dyan, ha? At sa mga hindi pa dyan nakakatulog mga ka-vibes, ayan, sa mga ayan, nagpapalipas pa ng oras, ayan, samahan nyo ako hanggang 12 midnight. At magbabasa tayo mamaya ng confession letter. At sa mga gusto magpa-shoutout, ano, send ng kanilang mga greetings. Ayan, sa mga gustong mag-send ng mga song, ayan, song request, ayan, huwag mahihiya mag-comment down below sa ating Facebook Live ang 12.7 FM Radio Tacloban. Ayan, patayin din natin yung mga tahimik lang na nakikinig dito sa mga radyo dito sa Eastern Visayas. Ayan, dito sa FMR Katbalogan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Burunggan. Ayan, magandang gabi mga ka-vibes. Ayan, good evening kay Ma'am Hansel Cuevas. Ayan, ang lupit. Good evening, DJ Rontoron. Ayan, magandang gabi kay Ma'am Hansel Cuevas. At sa nagpapabati kanina, nag-chat sa akin sa aking Facebook page. Ayan, kay Dutz Balion ng Tulusa, Leyte. Ayan, magandang gabi. At palagi yan, nakikinig, nakatune in sa atin. Ayan, maraming salamat sa suporta mga ka-vibes. At mga ka-vibes, huwag kakalimutang i-follow, like, and subscribe ang ating page 12.7 FM Radio Tacloban. At pakisama na din yung aking page DJ Rontoron. Ayan, pag may nakita kayong May nakita kayong papabol sa Facebook, yan, pag sinerch nyo yung DJ Rontoron, walang iba kundi ako na yon. Yes, mga ka-vibes. At sa mga hindi pa naka-download ng ating FMR Philippines application, ayan, libreng-libre lang po yan, mga ka-vibes, sa Google and App Store. Kaya ano nang hinihintay nyo? Download na, mga ka-vibes, para updated ka lagi sa mga songs and mga programs dito sa 100.7. Ayan, mga ka-vibes, oras natin 11:20. Ayan, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes only here sa inyong number one favorite 12.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

0: without me.
1: FM Radio, good vibes.
2: I'm the best.

And you're still tuning in to your number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. And shoutout muna dyan sa mga bagong pasok. Ano, sa mga bagong pasok dyan. And welcome kayo dito sa ating programa. At sa mga kanina pa nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, napakasolid yung mga ka-vibes. At ito na yung inihintay ng karamihan mga ka-vibes, ang ating confession letter. Kaya basahin na natin to mga ka-vibes. Hindi pa din ako tanggap ng pamilya ng misis ko kahit may anim na mga anak na kami dahil maaga ko daw na binuntis si misis. Dear DJ Rontoron, anim na anak, anim na bisis akong naging ama, anim na bisis akong nangako na magiging mas mabuting lalaki, hindi lang para sa kanila, kundi para sa babaeng pinili kong mahalin kahit mali ang simula namin sa paningin ng iba. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sapat. Naalala ko pa kung paano nagsimula ang lahat. Bata pa kami noon, walang direksyon, puro emosyon. Nagkamali kami, oo, aminin ko yon. Maaga naming pinasok ang responsibilidad na hindi pa namin lubos naintindihan.

DJ Rontoron, nabuntis ko siya. At doon nagsimula ang lahat ng galit sa akin ng pamilya niya. Sinira mo ang buhay ng anak namin. Yan ang paulit-ulit kong naririnig noon at hanggang ngayon parang hindi pa rin nawawala. Kahit anong gawin ko, magtrabaho ng doble, magpuyat, magsakripisyo, parang kulang pa rin, parang hindi nabubura yung isang pagkakamali na yon. Sa unang anak namin, wala akong narinig kundi sermon. Sa pangalawa, tahimik na paninisi. Sa pangatlo, puro na lang iling at malamig na tingin. Hanggang sa umabot kami ng anim. Akala ko sa tagal ng panahon na matatanggap din nila ako. Nagpakasal kami, tinupad ko ang responsibilidad ko. Hindi ko iniwan ang anak ko, hindi ko iniwan ang asawa ko. Pero sa tuwing may handaan sa kanila, ramdam ko pa rin. Ramdam ko pa rin yung hindi ako kabilang. Yung hindi ako welcome, at minsan birthday ng binan ko, pinilit kong makisama, nagdala ko ng handa kahit gipit kami. Gusto ko lang ipakita na nagsisikap ako, nakarapat dapat ako. Pagdating ko, narinig ko ang kapatid ng misis ko na nagsabi, akala niya hindi ko maririnig. Yan na naman siya, kung hindi niya nabuntis si ate, sana ay mas maayos pang buhay yon. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ako sumagot, ngumiti lang ako tuloy sa pag-abot ng dala kong pagkain. DJ Rontoron, sanay na ako eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi na masakit. Ang pinakamasakit yung minsang narinig ko ang anak ko. Papa, bakit parang ayaw sa'yo nila lolo at lola? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Paano mo may papaliwanag ang isang bata na minsan na kahit ginawa mo na ang lahat, may mga taong hindi ka pa rin matatanggap. Ngumiti ako sa kanya kahit hirap na hirap ako. Ganun lang talaga minsan anak. Pero ang importante, mahal natin ang isa't isa. Tumango siya, ngumiti, pero ako pagtalikod ko, napaluha. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod na ako. Pagod na akong patunayan ang sarili ko sa mga taong matagal nang nagdesisyon na hindi ako sapat. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako umalis, hindi ko iniwan ang pamilya ko. Sa tuwing uuwi ako at sasalubungin ako ng anim kong anak, sabay-sabay na yayakap sa akin, tatawag ng papa, doon ko naramdaman na may tama akong nagawa sa buhay ko. At yung misis ko, kahit alam kong nasasaktan din siya, sa pagitan ng pamilya niya at sa akin, pinili niya pa rin akong samahan. Kaya minsan, sinabi niya sa akin habang magkatabi kami sa gabi, pasensya ka na kung hindi ka pa rin nila matanggap. Hinawakan ko kamay niya. Sabi ko, okay lang, sabi kahit hindi ko naman talaga. Kasi ikaw at ang mga anak natin na sapat na. Pero sa totoo lang, may bahagi pa rin sa akin na umaasang balang araw tatawagin din nila akong anak. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagtanggap. Pero kung hindi man dumating yung araw na yon, tatanggapin ko, kasi kahit sa mata nila, ako yung lalaking nagkamali. Sa mata ng mga anak ko, ako yung lalaking piniling mananatili. From Cinder.
Hey mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender. Ayan, mamaya sa ating pagbabalik ay pag-usapan natin ang kwento niya at bigay din tayo ng advice. At sa mga gustong magbigay ng advice o mabigyan ng kanilang mga opinion mga ka-vibes, ayan, huwag mahihiya mag-comment down below sa ating Facebook Live, dyan lang sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ayan na, kaya walang alis mga ka-vibes. Ayan, walang alis, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Only here sa inyong number one favorite, 1.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
4: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
5: Late Night Vibes na.

oras sa buong kapuluan, 11:17 na mga ka-vibes, at kayo pa rin nakikinig dito sa inyong number 1 favorite bit the bit, 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet. Magandang gabi ulit mga ka-vibes, at para sa mga bagong pasok natin dyan, sa mga kakabukas lang ng mga radyo, kanina meron tayong binasang confession letter na ang isang lalaki ang nagkwento tungkol sa buhay niya bilang asawa at ama ng 6 na anak. Nagsimulang lahat sa isang pagkakamali, maaga niyang nabuntis ang babaeng naging misis niya ngayon. Dahil dito, hindi siya matanggap ng pamilya ng babae hanggang ngayon, kahit pinanindigan niya ang responsibilidad. Nagpakasala, nagsumikap, hindi iniwan ng pamilya, dala pa rin niya ang bigat nang nakaraan sa paningin ng binan at mga kapatid ng asawa niya. Pero sa bawat pagtitipon, ramdam niya na hindi siya kabilang. May mga salitang hindi diretsyong sinasabi sa kanya, pero tumatagos pa rin. At ang pinakamasakit, nagtatanong na ang mga anak niya kung bakit tila ayaw sa kanya ng lolo at lola. Sa kabila ng lahat, na natili siya at pinili niyang maging mabuting ama at asawa kahit hindi siya tanggap. Mga ka-vibes, ang kwento mo hindi lang tungkol sa pagkakamali. Kwento ito ng paninindigan. Oo, nagsimula sa mali, pero maraming tao ang nagkamali. Yan, ang kaibahan mo lang, hindi mo tinakbuhan. Yan. Ang problema, yung pamilya ng misis mo parang naka-freeze pa rin sila sa version mo noon. Para sa kanila, ikaw pa rin yung lalaking sumira ng pangarap ng anak nila. Yan, hindi nila binuksan ang kanilang mga mata kung ano ka na yung pinagbago mo ngayon. At kahit anong gawin mo ang tama ngayon, hindi nila nakikita yon. Kasi ang tinitingnan nila yung nakaraan lang, di ba? Masakit yun, lalo kasi ginagawa mo naman ang dapat. Pero ito ang realidad, mga ka-vibes. May mga tao talagang hindi agad o kailanman na magbabago ang pagtingin sa'yo. At doon pumapasok yung tanong na hanggang kailan mo ibabase ang halaga mo sa pagtanggap nila. And advice natin para sa ating letter sender, no, ka-vibes. Tanggapin mo yung hindi mo kontrolado. Kasi hindi mo hawak ang puso at isip nila kahit gaano kakabuti ngayon. Kung ayaw nilang baguhin ang tingin nila, wala ka nang magagawa. Ang problema ay hindi na nasa sayo. Nasa kanila na yon. Ang pangalawa, huwag mong sukatin ang sarili mo sa approval nila. Ayan, ang tunay na sukatan mo ay yung mga anak. Yung mga anak mong tumatakbo papunta sa'yo. Diba? Yung araw-araw na uuwi ka. Ayan, hinihintay ka, tatakbo sa'yo at yayakapin ka. Ayan, yung asawa mong pinili ka pa rin araw-araw. Ayan, doon ka manalo. At limitahan ang sarili sa sitwasyong nakakasakit. Kung feeling mo hindi ka invited doon, huwag kang pumunta doon. Diba? Doon ka talaga sumama o makihalubilo sa mga nakaka-appreciate sa'yo, sa mga accepted ka talaga. Ayan, patuloy mo ipakita pero hindi para patunayan sa kanila. Ayan, gawin mo ang tama, hindi para sa kanila kundi para sa pamilya mo. Kung makita man nila yung good, kung hindi tuloy, tuloy pa rin ang buhay, ka-vibes. Kausapin mo ang misis mo ng importante na sulid kayo. Kasi siya lamang ang kakampi mo, lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Mga ka-vibes, tandaan natin to na hindi ka na yung lalaking nagkamali noon, di ba? Ikaw na yung lalaking pinili ang tama. Tinama ang lahat. At pagkatapos,
At sa mundong maraming umaalis sa responsibilidad, ikaw yung nanatili. Yan ah. Yeah, mga ka-vibes, oras natin 11:22. Ayan, shoutout natin si Julianne Yakura Cabunyag. Ayan, from San Jorge, Samar. Ayan, happy listening, mga ka-vibes. Sa mga taga San Jorge at sa Calbayog. FMR Calbayog, ayan. Eh mga vibes, walang aalis, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Only here sa inyong number one favorite bet the bet, 1017 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet. And there's a song, Right Here Waiting by Richard Marks.

dito muna magtatapos ang ating programa, mga ka-Vibes. Ayan, salamat sa mga lahat nakinig at nanood sa ating Facebook Live. Ayan. Ayan, salamat sa walang sawang suporta, pakikisama, pakikisaya dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, bukas ulit mga ka-Vibe. Same time, same place. Ayan, at ako ang inyong nakasama, DJ Rontoron, nag-iisang papabol ng bayan. Only here sa inyong number one favorite, Bet the Bet, 12.7 FM Radio Tacloban, ka-Vibes. Ayan, good night and goodbye mga ka-Vibes.

Ka-Vibes, bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kababayan po natin, ha, na meron po makatanungan, just text lang, sir, 961-532-2110. Ito po pala ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Gamit po yan, ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot at saka yung mga tamang lifestyle para maiwasan po at malunasan yung mga karamdaman yan, ha. At syempre makasama po natin ulang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
7: Partner at lahat po na ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programang, tayo ay tuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay ng mga bagay-bagay ho na may kinalaman sa wellness, sa prevention at syempre mga natural na pamamaraan ng gamutan gamit ang naturopathy. So ako po si Doc Algie at stay tuned in po at magtanong po kayo kung gusto niyo magtanong sa ating pong programa.
6: Yan, maraming salamat, Doc. Yan, ha, sa mga kababayan po natin, ulitin ko lang yung text line para sa mga may katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Pasuhin po, ha, palagyan po ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyo pong mga katanungan at ganoon din po, edad na rin at saka ng inyo pong gender. Yan, ha. Ulitin ko lang, text line po natin, sir, 961-532-2110. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, available po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop, at sa mga herbal stores. Sa Mercury Drug, available po yan, The Generics Pharmacy, at saka sa Watson's Drug Store. Sa Shopee at saka sa Lazada, mabibili rin po, ha, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, paunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
8: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes?

0: ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Kape na,
6: gamot pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
1: Santon Plus Gold.
3: Ngayon, mas pinalakas pa,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
3: Pinaghalong mangustin, ampalaya,
1: garlic,
3: malunggay,
1: at spirulina.
3: Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay.
1: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mrs. Juanita Badajos.
10: Taga saan po?
9: Taga Barangay Manalo.
10: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
9: Santon Plus Gold po.
10: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
9: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
10: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
9: Nalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
10: Body
9: tapos
10: pain.
9: Nalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
10: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila.
9: Opo.
10: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
9: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
11: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, mabibili po ang mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, ganun din po sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Ganun din ha sa mga local pharmacy at mga local drug stores, available po yan. Puntahan nyo lang po, hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan, sigurado pong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Sa Shopee at Lazada, available din po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong masailan ha yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan at saka ng location na rin po para maknowledge sa ating pong programa. Ganun din ng edad po, ano, saka ng inyo pong gender. Yan. Okay, Doc. Ito, may Buenamano po tayong talong.
12: Okay, okay.
11: Galing po kay Michael ng Santiago, 43 years old. Bakit po kaya paghihiga ako, nahihilo ako? Gawa po ba ng anemic ako o mataas po ang sugar? Kadalasan po, 100 over 90 ang BP ko. Thanks po.
12: Yung 100 over 90 na BP, hindi naman yun masasabing sobrang baba. Ano? At kung meron kayong episode na yung nahiga tapos nahihilo, eh posibleng may kinalaman nga yun sa anemia kung kayo ay anemic. Pero sa BP na 100 over 90, sa iba hindi pa naman yan sobrang baba. Pero kung sa'yo, may mga tao kasi na pag 100 yung kanilang

0: systolic pressure, iba na yung pakiramdam nila. Kung sa sugar naman, eh, pwede rin kung mababa yung sugar. Nangyayari yan kapag mababa yung sugar na para tayo nahihilo. Kasi mas ano nga yung ano eh, yung symptom kapag mababa yung sugar. Compare mo sa mataas ang sugar natin. So ang gawin po ninyo, pwede rin kasi yan na nag-suffer kayo from simple vertigo. Ano? Yung mga taong ganun, yung pag very ano yung positioning ng kanilang ulo once na mababa or nabibigla ay para silang nahihilo. So kung wala naman kayong ibang discomfort at yan lang yung nararamdaman po ninyo, I suggest mag-take kayo ng mga multivitamins, yung pagpapaganda ng daloy ng dugo para sa ating you know, yung energy and vitality na ating katawan, gaya ng mga B complex, multivitamins, vitamin C, calcium, para makondisyon. Kasi minsan, partner, kapag yung mga tao sobrang stress, tapos minsan puyat lagi, mararamdaman kang ganyan. Kahit yung mga pamamanhid na mga ano, mga daliri, eh kasama po yan. So, ibig sabihin lang, hindi maganda yung circulation mo at somehow, pwedeng lack of oxygen, kaya nakakaramdam tayo ng ganyan. So, kung lagi mo mararamdaman at hindi na talaga nagbibigay ng parang lagi ng discomfort, magpa-check up po kayo para malaman kung ano yung source ng pagkahilo ninyo or dizziness.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110.
0: Ipahabol ko, partner, ano? Po, kung marami kayong nararamdaman na ganyan madalas, tapos sabi ko nga kanina, mag-multivitamins kayo. Kung wala kayong access sa multivitamins, sabi ko nga sa karamihan ng mga nagtatanong, kung may available na Santon Gold, eh, yun ang inumin nyo. Kung baga, makakatipid ka na, dahil hindi masyado maraming iniinom, eh, ano pa, accessible pa, madali pang i-take. At least one capsule 3 times a day, plus vitamin C, pwede po yun. Then, marami kasi yung ganyan na yung nararamdaman, nag-try sila mag-take ng product natin. Maganda naman yung impact, yung benefit na sinasabi nila pag nagte-text po sa atin.
1: Ayan ha. Ito, Doc. Bakit po kaya biglang pupula yung isang mata ko sa kanan? Dahil po kaya ito sa aking pag-iinom? Sikaturing po ito ng tanawan, Doc.
0: Opo, ganun po talaga. Pansin nyo, pag nakainom tayo, namumula yung mata. Ano? Pwede rin mataas yung BP at mataas yung pressure sa mata natin. Depende kasi yan. May mga tao, di ba, pag diabetic sila or high blood pressure, eh yung iba parang nagkakaroon ng redness sa kanilang mata kahit hindi naman nai-irritate yung mata nila. Tapos yun ang dahilan kung bakit humihina ang paningin o lumalabo ang paningin, kasi posibleng tumataas yung pressure doon sa mata na namumula. Kung yan po ay lalala at sasabihin nyo eh parang lumalabo ang mata, pacheck po kayo sa isang opta, ano, para malaman, dahil baka mataas ang pressure ng inyong mata, hahantong po yan sa mas malalang problema sa mata natin.
1: Ayan. Doc, pwede po ba Santon Gold para po sa nagsisimula pa lang na katarata?
0: Pwede po. Kasi yung ating Santon Gold, marami po siyang anthocyanin. So, ang mga anthocyanin at carotenoid vitamins ay nakatutulong sa prevention ng any problem related sa maliliit na ugat, lalo sa mga mata. So, yun po ay ina-advise natin. So, pwede po. Pwede kayong mag-take for prevention ng mga problema sa mata, hindi lang katarata. Take nyo po 1 capsule 3 times a day, sabayan ng vitamin C para mas maganda ho yung absorption at assimilation natin sa mga tinitake nating supplement.
1: Mm-hmm. Yan. Doc, ask lang po ako. Yung pamangkin ko po, may asthma. Lagi po siya nagpapacheck up. May pag nakainom po siya ng gamot, nagaling naman po, kaya lang bumabalik din. Pwede po ba siya sa Santon Gold?
0: Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Kasi ang Santon Gold, may mga natural antihistamine properties siya, no? At ganyan po talaga ang asthma, kasi allergy ang asthma. So, pwede maggamot temporarily ng mga medication gaya nung antihistamine, mga steroid inhalant, pwede yun. Pero since ito ay isang uri ng allergy, matitrigger ito from time to time. Kaya kailangan mo talaga ng, una, malakas yung immune system mo, iwas ka sa mga nakaka-allergy, at marami yan, ano, lalo na yung pag umagang-umaga, ano, tapos sa bandang hapon, yan, diyan kadalasan umaatake yung asthma, kasi yung pollen, partner, na mga bulaklak sa paligid, natatangay ng hangin yan, eh halos 90% ng mga asthmatic ay allergic sa pollen, sa bulaklak, yung ano ng bulaklak. O kaya yun ay nagtitrigger ng asthma attack. So, kung titake po kayo ng Santon Gold, pwedeng-pwede po kasi nakakapagpalakas to na ating immune system, nababawasan yung abnormal na allergic reaction sa mga allergens na pwedeng na-expose po tayo. At in fact, marami mga asthmatic patient na nagsasabi nga na mas lesser yung attack at hindi ganun ka-severe nung nagtitake na sila regularly ng Santon Plus Gold.
1: Yan, maraming salamat dong. Ate pong text line, sure, 9615322110. Doc, pwede po ba inumin yung Santon Gold sa may ulcer at namamaga po ang tuhod? 80 years old na po siya. Si Cherry po ito ng Bulacan.
0: Pwede po kasi yung ating mga sangkap naman, standardized extract po kasi yan. Yung limang sangkap na pinagsama-sama ay wala naman hong epekto na masama sa ating pong tiyan kung tayo ay may ulcer. Kasi yung ulcer ay pwedeng yan ay gasgas dun sa lining ng ating sikmura, pwedeng dun sa area ng esophagus, ano. Kung alin man yan mga iritasyon or gasgas or sugat dun sa ating pong sikmura, hindi naman po yan na i-irritate nung Santon Gold. Kasi nga, karamihan sa ating mga sangkap ay mayroong natural anti-inflammatory property at the same time, hindi siya acidic na pwedeng mag-trigger lalo ng pananakit ng ating pong ulcer. Okay? Nire-recommend nga natin yan doon sa mga may indigestion, yung mga may ulcer. Safe na inumin yan, ha? Kaya nga, di ba, pag mag-take kayo ng Santon Gold, pwede siyang i-take kahit empty stomach. Okay? So, itry ninyo kasi karamihan ng mga may ulcer, masyado silang sensitive. May laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. Eh, ganun ho yung nararamdaman. Kasi nga, literally, may gasgas kayo sa inyong sikmura. So, sensitive yan sa anumang mabuting pagkain or hindi mabuting pagkain. Almost the same ang reaction sa una. Kasi nga, physically, gasgas siya or sugat siya. Pero, hindi nakakapag-irritate, ha? Na nakapagpapalala ng ganyang sitwasyon yung ating Santon Plus Gold. I-take nyo lang po siya plus yung non-acidic na vitamin C para mas mabilis yung healing process na ating pong sikmura.
1: Mm-hmm. Yan. Puntahan lang po ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, available po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganda po yung iba mga produkto ha ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang ating pong Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Sa Shopee at Lazada, available po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Hmm? So, Doc, ano po ba gamot sa hindi po makaihi?
0: Hindi makaihi. Ako, pag hindi na makaihi ang tao, so ibig sabihin, may diferensya ka sa kidney. Pwede may obstruction dun sa inyong kidney ng stone, di ba? Or kung yan naman nakakaihi kayo pero masakit ang inyong pag-ihi, malamang meron kayong UTI. Kasi alam nyo, ang isang tao, kung hindi ka makakaihi sa loob ng 24 oras, mukhang mga emergency ka niyan. Pero sa tingin ko yung siya ay nakakaihi naman kasi naka-chat, mm-hmm. naka-text pa eh.
1: Apo.
0: Siguro ang problema niya hindi normal at hindi easy ang pag-ihi. So kailangan niyo talaga magpa-check sa ano niyan, sa nepro kasi baka po meron kayong bato sa bato at ang kailangan niyo diuretic. So ang mga diuretic, ibig sabihin mga pampaihi sa herbal medicine, wag na tayong lumayo kasi maraming sambong. Yung sambong po, noong panahon pa yan, ginagamit na yan ng mga ninuno natin kapag mayroong kang kidney stone. At even sa Department of Health, sinertify nila yan as diuretic. Kaya di ba ngayon maraming mga sambong na nire-reseta ang doktor. So pwede yun. Pwede rin yung buko juice. Okay? Pero tingnan nyo kung kayo'y namamanas. Kasi pag namamanas, hindi natin ina-advise ang pag-inom ng sobrang daming tubig kasi mas lalo kayong mamamana. So, i-check nyo rin kung namamanas kayo at kung hindi naman, yun, kailangan nyo ng more water para ma-flush out kung ano man yung posibleng nakaka-apekto sa inyong pag-ihi. So, during that time, kailangan talaga iwasan yung salty kasi nagtitrigger yun ng ganyang problem. At siguraduhin po ninyo na kukonsulta kayo sa doktor kasi napakalaking red flag niyan eh kapag yung pag-ihi po ang may problema, mga kaibigan. Kumbaga, kahit na may sira ka sa kidney, basta nakakaihi ka, ibig sabihin, magsusurvive ka. Pero yung pag-ihi, pag hindi na ho naging okay, nako, medyo nakakatakot na yun na sitwasyon na kailangan pong agapan. So, Ang suggestion ko sa inyo, kung hindi namamanas, take yung tsaan ng sambong, tapos sabayan nyo talaga ng Santon Gold. Kung sa panahon na nahihirapan kayong umihi, gawin yung dalawang kapsula sa umaga, dalawang kapsula sa tanghali, dalawang kapsula bago kumain sa gabi. Sabayan nyo po ng isang kapsula ng vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, ng Santon vitamin C sa umaga, isa sa tanghali, isa rin sa gabi. Isasabay nyo po sa Santon Gold. At siguraduhin po natin, yung sabi ko kanina na, well hydrated tayo para makatulong dun sa ating kidney. Kasi pinagmumulan yung partner, una, kulang sa tubig, ang dami nating iniinom ng mga matataas yung preservative, matataas yung colorant, time will come na yung kidney natin hihina at magre-reklamo yan. So, yun ang unang mararamdaman ninyo.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Doc, Engineer Archie po, 65 years old, ano po ba magandang kainin sa may enlarged prostate?
0: Sa may enlarged prostate, kumain kayo ng matataas yung zinc ang property niya. Okay, unahin ko na yung mga kukutin, ano. Hanap kayo ng nung mga seeds gaya ng pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ano yung kinakain ng parrot, yung paborito natin, yung
1: sunflower.
0: Yan. Maganda po 'yon kasi una mataas ang kanyang zinc. Ang zinc po kasi once na ikaw ay mababa ang zinc ng katawan mo sa dugo mo, nagkakaroon ng problema yung prostate. So, kumbaga sa lahat po ng check-up sa mga may enlargement of the prostate gland, mababa ang zinc sa kanila. Kaya nga ang mga doktor, isa yan sa priority na vitamins o mineral na ibinibigay sa mga taong may prostate enlargement. Okay? Celery, kung alam niyo po yung celery, napakaganda po niyan sa prostate natin and also sa kidneys natin. Maganda yan. Yung sopalmeto, alam po ninyo yun. Soybeans, okay? Like yung mga tofu, taho, soy milk, soy powder, naalala ko meron tayo niyan doon sa ating Santon coffee mix. Ano? Kasi nilagay talaga yun doon kasi nga mataas yung genistein na isoflavone na maganda sa mga may problema sa prostate. Kasi ang prostate enlargement, it's a kind of hormonal imbalance. Okay? Na nangyayari habang tumatanda tayo, pero yung iba kasi hindi na normal ang bilis ng pagkapal ng prostate nila. So yun po ha, ang inyong ano, saka yung sugar beets, kung alam niyo yung ano, parang singkamas pero pula yung ano niya, pula yung laman niya, yung katas niya. Ginujuice namin yun, tapos sinasamahan namin ng yung isa pang ano, yung singkamas, tapos i-ginujuice yung pinapainom namin pag may prostate enlargement kasi mataas ang mineral na zinc noon. Okay po, so yan ang mga pwede nyo i-take. Pero kung kailangan nyo na medyo mataas-taas yung mga anthocyanin, yung natural hormone precursor, huwag nyo ilagay nyo na sa inyong iti-take everyday yung Santon Gold. Okay, pag medyo malala yung sitwasyon, ramdaman nyo yan, sakit ng balakang, ang hirap umihi, take nyo 2 capsules 3 times a day. Okay, ang pag-take. At least mga 30 days na iti-take po ninyo yun. Sabay yung mga pagkain na sinasabi ko kanina na mataas ang zinc, tapos don't forget vitamin C, kahit yung vitamin C ng mga prutas, kasi kakambal ho yan ng zinc, yung vitamin C. Kaya di ba may makikita ka, vitamin C plus zinc, kasi para sa immune system, para din sa prostate kung ang problema ay prostate. Okay? At dito, pwede nyo ituloy-tuloy yun hanggang sa maginhawahan kayo, kasi siguro nasa 70% na mga nasa edad 40 pataas, nagsisimula na silang magkaroon ng prostate enlargement. Kaya lang may mga tao talaga na sobrang bilis ng pagkapal o paglaki. Kaya hanggang sa nahihirapan na silang umihi.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Ayan ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drug stores. Available po ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix o Nature Soya Coffee. At ganoon din po ang ating po mga ibang produkto. Kasama na dyan,
0: turbo,
1: ha? Yung turbo po natin, Doc.
0: Yung turbo, pag basta meron kayo nararamdaman na parang ang pag, ganito partner, yung sign yan Paggabi, ihi kayo ng ihi, at least mga 3 times kayo o 4 times bumabangon. Tapos pag iihi kayo, ang tagal bago lumabas. Tapos naiihi kayo na hindi nyo na mamalayan. Or yung ihi natin, yung dribbling urine na tinatawag. Huwag nyo na kaming tanungin. Mag-take na kayo ng Turbo Dietary Supplement for Men. 1 capsule a day. Okay na po yun. Plus yung other supplements natin para maagapan. Okay? Basta prostate and men's health, isipin nyo, Turbo Dietary Supplement for Men. May maca at clavo wasca yan. Subok na ho yan sa South America. Kaya nga ito ay pinag-aralan ng mga scientists. Bakit nung sa South America at the age of 70, 80, nakakabuntis pa?
1: Malakas pa.
0: Malakas pa ang tuhod nila. Ayun pala yung sikreto. Kahit yung mga babae nila, hindi agad sa atin.
1: Hindi nadadry.
0: Menopause ka agad. Oo, opo, dry agad. Eh, sa kanila, hindi. Yun na yung sikreto nila na sinundan ng scientific research. Kaya meron tayong product na ganito, yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Mm-hmm. Yan ha, available po yan sa mga local drugstores. Ganun din ang Santong Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin ano, na may problema sa balat. O kaya para maiwasan yung mga problema po sa balat, dahil yan po, meron mga natural antibacterial properties, meron pa siyang mga moisturizing formula, kaya hindi mabilis tatanda yung ating pong skin, hindi mabilis kukulubot. At maiwasan din po yung pamamaho ng ating pangatawan, pagtubo ng mga tigyawat na yan, mga acne, lalong-lalong mga severe na po na acne. At maiwasan po yan sila, ha? Ganun din para maiwasan po natin ano, yung pagkalat ng mga bacteria at viruses sa ating pangatawan, kasi may natural antiviral at antibacterial properties siya. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. May natural whitening formulas pa, kaya fair na yung skin, makinis pa, no? Hindi maraming tigyawat at maiwasan po natin yung pamamaho ng ating pong pangatawan. Ganun din ha, ang Santong Plus Herbal Oil sa mga masakit po ang katawan, mga arthritic persons po dyan, mga tatay, mga nanay po natin, lolo, lola, ano po, pag sumasakit ang tuhod, huwag nyo agad pinapainom ng mga over-the-counter na painkillers. Baka kasi bumigay yung mga ibang excretory organs niyan sila. Ma-burden masyado, ano po. Kaya haplasan na lang po ha, yung mga masakit na parte ng katawan ng Santong Plus Herbal Oil. At ganun din, para maiwasan na po na kagatin tayo, utusukin ng mga lamok. Para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Yan ha, mga quality product ng Yes to Health. Edwin po ng May Kawayan, 52 years old, severe hypertension po with heart enlargement. Ilan po ba kailangan ko i-take? May maintenance din po ako, Doc.
0: Sa kanya, kailangan, dahil confirm na yung condition niya, I suggest, sir, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day within 90 days. Kasi pag ganyan na may heart enlargement na kayo, ibig sabihin, hirap, kumbaga, hirap na yung puso natin sa daloy ng dugo. Kasi severe hypertension. At kung kayo po ay may opportunity, pag nagbukas na yung ating wellness clinic, ay bisita po kayo para mabigyan namin kayo ng program. Kasi alam nyo, pag may mga circulatory problem, nadamay na yung heart natin, kailangan talaga natin ng detox. Yung detox na very simple, pero yung katawan natin naglalabas siya ng mga impurities na nakaka-apekto sa daloy ng dugo. Na kaya nga, di ba, ang dami. Hindi na nila magagawin nila. Umiinom naman sila ng maintenance medicine for many years. Pero high blood pa rin sila. Tapos later on, yung puso na nila may problema na. So, anong problema? Ang problema po doon, kasi sometime or most of the time, nakafocus lang tayo sa maintenance na binigay ng doktor. Hindi natin alam that our condition is highly preventable using nutrition and healthy lifestyle at yung tamang pagkain. Which ang mga naturopath, hindi kami nakafocus sa maintenance. Nakafocus lang kami dun sa prevention and yung tinatawag na regenerative treatment using food and lifestyle change. So, yun po ang effective. Kasi una, aside from taking your maintenance, meron po kayong ginagawang hakbang para tuloy-tuloy kayong makaka-recover. Kumbaga, sa dami ng bara, kumbaga sa kanal, daming bara, kahit i-flush out mo ng tubig yan, hindi yan. Hindi yan masusolusyonan unless tanggalin mo yung bara. Yun ang principle ng naturopathy na gusto naming i-share po sa inyo. So, syempre, yung pag-take ng Santon Gold ay malaki yung tulong as preparatory therapy. Kasi alam niyo po, ang katawan natin kapag ganyan, kulang na kulang talaga sa mga napaka-importanting sustansya na accessible naman sana. Kaya lang minsan hindi nga natin nakakain. Yung volume no na required, hindi rin naman natin kaya. So taking supplement is the best way as a solution para kumbaga, maibigay sa atin yung kailangan natin na hindi natin ginagawa yung use pa nakakain ka na napakaraming gulay at prutas. So iba na ho ngayon ang technology. Kaya yun po yung ina-advise natin, sir. Then, iwasan mo po yung mga stimulants, soft drinks, kape, iwasan nyo po yan. And use some alternative na hindi naman maapektuhan yung ano mo, yung galang-gana ka sa kape tapos biglang ibabawal. Hindi ano yun. Hindi yun ang strategy. Ano, substitution ang isa sa pinaka-best way kung meron kang pwedeng gamiting substitute sa dati mong iniinom or kinakain.
1: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan, ha? Puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes Health at Doc Samaritan. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. At marami na po ang nakasubok at guminhawa. At gusto namin kayo rin po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may mensahe pa po kayo para sa mga masugid po nating taga-subaybay.
0: So, pinasasalamatan ko po kayo, mga kaibigan. Ano? At alam niyo po, natutuwa kami sa resulta ng ating gabi-gabing pagsasahing papawid dahil marami po yung nagsasabi na sila po, naintindihan nila yung tinatawag na wellness. Kasi ang pag, kahit gaano kalalahong sakit natin, as long as kumakain tayo, nakakadumi, nakakaihi, at tayo po ay may huwisyo pa, nakakaintindi, eh wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po, ang sustansya mula sa mga halaman, sa mga pagkain ginawa ng Diyos, talaga pong ginawa niya ng Diyos para magpagaling sa ating mga karamdaman. At sana po ay samahan niyo kami sa mga susunod pang pagsasahing papawid sa ating pong palatuntunang dito po sa Yes Health. Ako po si Doc Algie, hanggang sa muli, salamat po.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang susunod po, mga kaibigan, ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagantabay at pagtutok sa ating pong programa. Programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay, Visayas, Mindanao at Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan?
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupet na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, bibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingo Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Napakiana la.
3: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
2: Napakiana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
2: Napakiana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraotin ay kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
2: Napakiana la.
3: Bato-batohan langit ang maigo, di rin mabigit. Kaya ko, napakiana la.

0: otro mo pay nga agar Junaid. Kumusta? Martes nga adlaw. Bad news. Bad news kay uminto itong presyo itong lana. Galaplahap pa pagkaya na. Bagada kula ay mano pa man kumusta? Bilog ang buwan, hindi lang gulong ang bilog. Uy mata na. Martes pa lang adlaw, harayo pa itong Friday. Para doon warin trabaho ka kulop, sige, trabaho yan na. Di ba? May daha gobyerno, warin trabaho Lunes. May daliwat, warin trabaho Biyernes. Pero may trabaho Lunes. Upat na lang adlaw, itrabaho mga kasangkayan, ano, ha gobyerno. Maro pa man, kumusta na lang yung ataran, untada kita mga paimpanlawas nalang tapag kayo ng mga oras, nananangpit, otro, mata, adi na kita ito niyo programa.
1: Ano na?
0: Nganbayin ka mo na hingalimot. Inhi ka ugup dati. Yan ang ka-vibes, Danny Morbus Rikyas. Upde ako niyo, kutub lang kita lasays. Oras mga kasangkayan, 5-2. Sige na. Pagkapi na. Oray na pagkahihapan na aftershock mga kasangkaya. Sunod-sunod ka kulup ang aftershock. Ano? Do wa rin natin ka-feel pira nga mga munisipyo. Pero may da mga bungto mga kasangkaya nga sing paman feel na feel paniran mga aftershock. Usog diri pa priyo. May 6.0, may 6.1. Ha? May da waril diwat baga naawat nga kinabuhi, likewise wari na samaran. Inin na pero may da mga inin na distroso. Inin banto nga singbahan di essence sama. Ang ira crucifix nga inin na kadahan sintro nahulog. Oo, kay makusog tinuod bisan nga ni kita nga diri kita sintro dinhi. Galit sa rin ko pa man. It katapat hiningatanan. Ampo man la. Di ba? Itong bulkan mayon, nag-aalboruto hapag kaya na. Pati itong kanlaon, bulkan kanlaon gihapon, nag-aalboruto gihapon hapag kaya na. Pero grabe itong mayon bulkino mga kasangkayan. Grabe itong ipikto. So, naka-standby yan na. Itong pira nga mga hinsyat gobyerno, particular itong national disaster risk management, NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council. Kaya may daksi pa ngayon ang katapusan. Oo, balitaw. Pero nga pamilya, ito napiktado yun hapag kaya na. So, plus kaklop, nalinog, sharing ko pa man, grabe. Diretso ito na ako nahunana ako nalinog. Adi kami ligid dagat itong tsunami. Bisan nga ni kita din eh. Rayo kita sa San Julian. Kaya sa Samar ito. Pero feel na feel mga kasangkayan.

0: Wala silang masabi. Kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Oras, alas 6:13.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingadayan, pinili nga mga issues. Hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Maupay nga aga mga kabugtuhan at lawinahan na Martes, Pizza 5, bulanan Mayo 2026. Ipikto yanahan na bagong pagbalik, pag-uminto, mga presyong krudo, diesel 2 pesos, ng 66 centavos, ng sobra 2 pesos liwat gasolina. Pagadiri duro pero masakit-sakit gihapon, no? Diri pareon una liwat nga hagtaas an agwat, no? Tag 15 pesos haros nga uminto, no? Aron maupay hini kay diri man dako, no? An iba nang gasolina ka siguro kakulop, no? Baga maiinda na ini, baga maiilob-ilob nato ini. Iyat, diri kita magkakaduduruhan. Pero diri lagi hapon normal. Ha? Yan ang nga aga nakita nato ng mga balita nga tama ba tawago nagpurop si Laina it Iran nga na Amerika. Pero diri hataw ang Ponteria. May da balita di nga pipira nga mga gundi nga mga sarakyan, pandagat, mga barkuhay. Ana Iran ana pinusil ana US no ini in connected ganiya aton hit pag-uminto hit presyo hit papliton no hit papliton hiton krudo no among duro it aton monitor hiton mga balita mamay kalabutan hini hita mga notisya dito ha langyaw nga labnasan ini na balita manggod pagkaharayo ha imo baga diri kagud suga dito ka interesado parehuton na balita nga adha imo harani like didayton imo amyaw la nga natatabo ini in maiha ining turuhayon pa ha Middle East no abot nga ta Iran nga ni US adit balita oh an Amerika nga military in nagdistroso hin unom nga kanan Iran gudti nga mga baluto no barko or basta sumiring barko dagko mago dito at ginamit din nga termino small boats gudti nga mga sakayan pandagat no? Nga na gin-intercept han US an Iranian cruise missile nga mga drones nga igin tira ira tikang hatiran no na nakasagang nakasagang an US no han igin tira nga mga cruise missiles may missiles mga nakakamatay inihin. Ano yung mga rockets ba na nagkakalupad? Iba pa it drone, bagala ito hinmulayan, guruguti nga nalupad, pero nakukontrol, pero may darangayan niya bomba, no? Igin launch, no? Hanyues, an operation para librihon, ig-free, an mga shipping, ini nga Strait of Hormuz, makalilisa ang mga kabugtuan, abnormal indoro itong sitwasyon nila, no? US Admiral Brad Cooper, no? An Central Command han Amerika, amin ni nag-report mga balita, no? nga US military may da onom nga mga gunti nga mga sakayan na dagat an ginatira bumulos an Iran pag tira ira hin mga cruise missile pero ira ini nasagang no nakasagang an Amerika nga an mga drones nga igintira gihapon han Iran nga to US military in ira gihapon ito nasagang no binirahan gihapon na US an ka ipapa nga mga baluto nga nagtatarap-tarap di Strait of Hormuz. Now, he cooper on Central Command han militar US Navy ini Navy kay Admiral US Admiral Brad Cooper, no? Inasaring niya nga sinasagdunan gud niya hin mahugot iton Iran. Puer, mga puwersa iton Iran. Iran forces, no? Nga magpabilin nga matinuguton ngantagan hin pases it pagtatabok itong mga barko ha Strait of Hormuz ha may tungod hit you know no asaring hi Cooper Admiral Cooper ng America Black and Blockade ng America ha kontrahan Iran nga nag pupugong nag didiri nagpipreventar hana barko nga makakadto or makagawas tikang ha Iran territory in nagpapabilin nga in effect nga na ini in na ipikto nga na itresulta nga ira gini expect in sobra pa hana ira ginlalaw man so ini kakulop may istorya man adtong balita nagbabalita nga hi Donald Trump na maton nga anin mga pakianan mga reporter no nasring hi Donald Trump nga inin ngalong ni Donald Trump bangin na iya tatagan hin panahon nga ni istudyuhan niya an peace proposal han Iran no lugar may da bagagin poproponer han Iran ngadtohan Amerika no nasering liwat an Amerika presidente Donald Trump mismo han Amerika nasering nga akon pag-iistudyuhan, no? Ada kay halaba naman na pag-iistudyo, itsunod nga mga nabatian, amo na ini. Meaning, waray ito klarado nga magiging positibo nga resulta. Han proposal ang Iran, kay ginabaton naman han US in pagbumbahi ang gunti ng mga baluto, no? Small boats, han Iran. Ngayon na Amerika, tinira naman hira. Hin mga cross missiles ng drones kaya lang an maupay nga balita dida nasagang ininira no ha salit ini nga mga development in amo ini ta gini importante yan ang mga panahon no nga kinahanglan na naton ini sundan amo ini ton ipikto nga tipakan niya aton di nga nini magmurayaw ipikto taton mga krudo mga presyo taton mga gasolina ng diesel di nga nini magmurayaw ini dito nga diri pa ini mahuman no? Padayon nga abnormal it mga presyo iton produkto ito naton krudo nga ipinapalit tikang dito ha-era ha Middle East nga area no? Well, kalibutan, bisan na diri kita pumalit dito, it ipikto talaga hinin na waray kamurayawan ita kalibutan, in magiging maraot itan kahimtang hita aton, magiging maraot it kahimtang ito na aton panghinabuhi, no? Sa mga paplito naton, no? numero uno, kaya ito na ato na inaangkat tikang dito haira in mga produkto man itong krudo. So parang tikang hiliwat ha ato, naamoy nito postura, nagmamahal. No? Na hanga dito na ato, you know. We keep on explaining this. Manggad pa maka-edukar guti. Ito na ato mga nakabati, ng mga nakakita, no? May kalabutan ini, no? Nauhi kita ka Pilipinas since waray kita kalugringon bastante nga paka mina producer in lana diri kita suga din ka oil producing country, no? Naglalaom lagi ta hin supply ha iba nga napalitan naton supply, pinapalit naton di kita kitatagan hin libre, no? Kinapalit kita ha ira na amo ini ta aton na kahimtang. This is actually a moment to reflect. Kung may napakita ibang-abang pamaagi, nga pwede naton pa kurukusgon, pahurugton pa, nga magpatawag kita itong mga eksperto nga tanan, ang maarama kong imbuhat na ini, bimbibinuhat ini, pero bangin may ada pa naton na bibiling nga waray pakabuhat, nga it aton mga magkarit, ha, mga pag-drill, kung hain, posibleng may ada matumbod nga ini na elemento o mina hin pangkrudo, no? Tagan kun naton ini hin party kun pwede ni takip-takipon naton ito naton kadagatan ito naton katunaan ha teritoryo at Pilipinas tub-tub nga tot exclusive economic zone, no? Ha? Aton ini buhaton under the leadership ni President Bongbong Marcos para bangin may data pa waray kabubuhat nga waray ta kababato nito naton panginahanglan nito naton krudo among diri kita nakakabiling in solusyon ni naton kawarayan ito pagtaga krudo that we keep on importing, no? Kaya kita sige kita angkat, sige kita palit ita krudo tikang ha abroad, no? Ana amo ini nga tinatamaan kita na sing paman na alakbatan kita na lalalapatong kita, no? Na igo kita ita ini na pagmamahal ita presyo ito na krudo abroad, no? Whereas kung may nakita kalugaringon ay kita hinin mag sadang pa ito naton na supply nga na higita pa ina inin asyat mag-export na ha mga Spratly Islands naton in the West Philippine Sea naton, no? Ana aton inin ginabubuhat, no? Amo ini nga baga pinupugngan naton ita China ngan kun mahimo madipinsahan naton maidawida mga islands nga inin tinutuuhan nga waray pa ka i-explore pero may da mga pagtuo or may da nabantuguti nga ebidensya kay may da mga nag-explore nga mga foreigner, mga langyawanon nga mga nag-drill di dahin nga lugar nga bangin potential maka patumbod hira maka hikay hira may da krudo, no? Now amin nga waray pa katutuhay ini kay kagyot-gihot kan may eda kita usahay baga tinutugutan nga mga nagasasarit ha Pilipinas na nga rong permit, no? May da kakontratang domestic company, no? Hanuna pa ginsisibo man din itong China so di natutuhay kay ta usat interes itong China dida nga amin nga da na related niya politika kay ano kay dapat itong leader anaton pag-ugop kanan mga Pilipino interes dire interes si China mga langyawanon nga no aton na interes in kanan mga Pilipino nga kanang Pilipinas nga it interes itong China ini dida nga hira it tagan good hin bagahin kontrata na nakikipag kontrata itong China Pilipinas para in joint tinatawag nga joint exploration. Exploration pamiling pala ito, no? Nga na actually dihado itong Pilipinas inidinhi kung you know, bangin tagantagan la kitahin na no? Kay powerful hira, irat resources, mapagawson ito nira, nga amon ini trabaho, kami nakatara, no? So you are only entitled this much. Ngaran pala, China, tinatawag nga South China Sea na. No? So, anira 9 dash line, abot pan 10 dash line. nga binabasaran nira pag angkon dito a Permanent Court of Arbitration. Kay amo ito sa vision, vision wara ito habalaod international ito ng mga dash line no, ira ito mga para lahira may basaranan ito ira pag angkon no, ira na ito no, kaya na ini in gina bubuhat kay hirat interesado ini dida no, o sa ito tira interes ito dida no. Pwede nira baga ituros, ito nira baga pag-angkon ini, ita tiito nga karagatan, provided, no, hirain, makakagbuot yung mahimo, hirat makalamang para exploration, hindi nila, no. Alright, kakulop, usan mga ikinalisang han aton katawhan, dinhi aton, no? An linog mga alas 2:10, alas 2:09 ha iba, no? An natino kakulop an sentro han 6.1 ha magnitude, no? Didi ha may San Julian, habong tuhan San Julian ha Eastern Samar, no? May mga nagbalitan alas 2:09, may nagbalitan alas 2:10, no? Na kay ang 6.1 ubos-ubos pa ngadto 6.0, no? An intensity 5 dinhi aton tumama at Tacloban City, an intensity 3 ha kasiguran nga na uban sursugon, an intensity 2 City of Tandag, Surigao, Del Sur, no? Makulap kita ko good an computer nga hapit na matumba, no? And kung mga humalaba pa ito, may dako-dako na nga distroso. Ugaring kay Pipirala Kasigundo, no? Kita nagpapasalamat kung kita ha Ginoo, kay Tasan, no? Haaton mga pagtuo, haaton mga pagampo. Nga nakadamo na kita katama ihinlinog dinhi. Diri suga dito kakusog, diri suga dito kaiha. Nga na kahuman itong linog, ikinakalipay good naton, no? Duro good naton pagpasalamat sa Diyos nga waray kita kaano, waray dako nga distroso. Na sana permanente inin suga dini. Nga na diri kita inin maanuman, no? Na mahibang. Mga suga din nga mga sitwasyon, no? Pirmi naton na inin na eksperyensyahan, no? We hope nga puro kita talwas, pero may mga balita gihap nga may damage nga nahireport, no? Ha Eastern Visayas human han inin pagbayog kakulop, no? Ha? 6.0 earthquake nga tumama a San Julian, Eastern Samar, ha kakulop Lunes, alas 2:09 han kulop, no? An Fibox, imbis nga 6.1 igin downgrade ini nga to 6.0, no? Ha San Julian na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office immediately, kakaragmitan niya panahon, nagbuhat hina takip-takip nga assessment, no? Ha, ira mga lugar, ngan paghigra ni nga mga lugar, nga nakay na kadaman ha iran epicenter, no? Para ma-determinar ang posibleng structural damage. No? Dito nga niya may dulong ang municipal government, no? Ginsuspend dayon ang water supply, no? Kahuman water pressure, baga may eda... sorry ha. May eda na nakita nira nga nagkakadahin pagtinuro ang ira water supply, no? Technical personnel nagbuhat ng inspection na kadagmitan niya panahon, no? Dida ha may oras nga bungto, no? May dadida inin ladawan ni Jesus Christ nga nakaraysa nga cross, no? Inin haaltar han San Pedro Kalungsod Quisay Parish ha Barangay San Eduardo ito na nabari, no? Na damage may tungod han makusog nga pagbayog, no? An ini in sumala han church officials kay an kan Jesus Christ kamot ina nautod didahan na inin iya image dinining tungod han pagbayog, no? Dininga niya takloban nga rayo kita han epicenter na abat-abatan gud nato ini kakulop, no? Iba kaya nga lugar labi pa dito may San Julian sigurado makusog ang tuhaira, no? Pero so far amo init report la, no? Amo pala it report, we hope nga waray na iba, no? Inahatakloban inihaton mga estudyante ha Eastern Visayas State University ha IBSO digad la IBSO, no? Nagkahadlok in talon may tungod han tremor han bayog, no? Nan kinagmitan ng arohin assistance, no? Nan mga pasyente ng companions, no? Na mga hospital haton waray nat makit ikakulop pero pagkita naton tarantaranton na pagkagawas good, no? Han may nakalabay nga bulan na da may or tuig bad to may resulta gihapon may bayog hinlinog, no? Ana tama kita nga nahaagi di may kalsada ha may Ace Hospital and in Ace Hospital ha marasbaras in tipa igbaw ini it iya building, no? Mapira paka andana mga yada na siguro mga lima nga daonom bangin kulang pangani, no? Para iko kaihap, no? Kagawas in talon may nagpaka wheelchair binitbit and dextros, no? Dudang kalisang, no? Say pakakulop nga mas makusog, no? Inin sugan hini, wari kita ka laban-laban hini makabugtuan, no? It bayog ito nature, no? We hope nga talwas kita nga tanan. Matato na nalilipay na kay bisan kung inaabat yun natong linog, sana di rin mabuyagan na permanente italwas kita kataran man, no? Di rila nag-iiha itlinog na nawawara na yun na naundang. So, bisan pa kung makusog pero kadali ay la, no? Di rila wat makusog-kusugan. Kaya bis paliwat kadali ay la, kung makusog-kusugan hindoro ay delikado, no? It pag nga sugan dinigin mumonitor da yun kung may tiabot nga tsunami, no? Para masagdunan at katauhan ita ira katalwasan nakaragmitan nga panahon, no? Hini kun anuman ang mga kamutangan, no? Ha karagmitan mapahibaro naton ha mga katawhan, no? So yun na nagpakakarawat man nga nikitan mga warning kakulop tika naton mga cellphone mga igin may message sa aton para higitan maghirot, no? Kakulupan law, no? Pero baga na iha ayan ay may pira ka minutes. Ha downtown area, nakita naton nga puros nakadiligid ang kalsada, haros na mga nakad ang mga building, ng mga hagtaas, no? Ano, nagagawas nga diligid ang kalsada. And security guard nga ni naton, may security guard nga aton nakahimang raw. Kakulop, gin, pagkianhan naton ko na nakainhiyahan na makusungalinog, nasingya nga din niya ako, nakita ko nakita ito nga, dahako nga building nga bagay ito na nasayaw. Ang tinutudlok niya, ito nga bago nga building nga giniinaya, di dahat tubangan ito na RTR Plaza, no? Anhad to ba an para madagmit mahinumduman katawhan ang dati had to Glen Marketing amo itong kay hataas man ito nga dako na ito yan kin renovate ito. I think it will become a hotel, no? Syudad ito na Tacloban, no? And amo ito anong iba pa nga mga tika nga iba nga lugar, no? Ano pagkakagawas mo, na-stay, di ka man ito naanay hagawas, di ka nabalik dahil niya doon sulod. Kaya no, bagin magkadan aftershock si Ugmaran ka naliwat, no? Pero so far, ha, in terms of damage sa property, no? Dapat panginanoon niyo ito na integrity nga ni ha, construction, na mga building kung bagay ni talwas pa ba kay bahing guti ay nalay to kabay o marurumpag na among kung may ada ka mo mga baga pagduda idanghala niyo ito nato na mga like city engineer's office, no? May ada ka mo kilala nga eksperto nga pwede amo ta magkita hini kung talaga na competent siya, ipakita gihapon. Ay, ayaw natin igbaliwaray. Kaya kakulop ng resulta in kinanglan maghingya paghihapon kita ito na safety. Pero generally, on report, no major damage. No major damage has been reported, no? Nga dahan na pagpadangat ang mga balita, no? Ambot la kung may da pa mawaray ma-report. Pero kay, hapag kayo na, adamat mga Facebook, kapag ka may ada ito dayon, may pasabot ito dayon na Facebook, and share ito dayon, and pasa-pasa. So madali ka mahabaro, no? Lieutenant Eduardo Cindy, no? Chief of Police and San Julian Town, in nagsiring nga ining era bungto dinan era epicenter manalino kakulop nga there was no reported damage ha municipal hall, although may da mga minor cracks in naobserbaran, no, ha police station, no, nasiring hi inin police Eduardo Lieutenant Sandy nakatuya sulod, no, a municipal hall and matabuan earthquake, no, and everyone immediately evacuated, no, their building. We were able to apply what we learned during earthquake drills. Amon gamit adto, no, and mga drills naton para mahababaro kita ba pag gios sintama. Para ito naton katalwasan yung tigdala na abot ito na linog, no? So diri ni dapat ibabaliwaray nga ni ng mga earthquake drills. Dapat permanente kita baga aware naman la. Di naman la sige-sige practice, no? So amo ito again na no major damage has been reported. Ito na punto ito nila. Kung dito nga niyan epicenter may San Julian, waray report nga dako nga damage. Didako ha iba nga mga lugar, pariho gihapon ilabinahan mas harayo a San Julian, no? Pero diri ton baga all the time accurate nga and then pwede ito maiba, pwede ito madiri, then pwede may ada damage sa iba, no? But as of today, waray, as of now, bangin hikamo di da may ada, pero Didi, aray, may da, mga talagod, tinato na may mga nanhirunog, na sakto lang talon baga nakapayag-payag, no? Pero diri, mga sugat itong mga narunog ang building, na ipit ang tao, no? Waray sugat ito maloyan Dios. Alas 6:44. Painumdum.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: This June 2026, kumapit ng mahigpit sa paparating na Malupitang Music Festival sa Eastern Visayas ngayong taon. Enigma Music Fest 2026, an explosive 5-hour performance featuring today's top artists and legends. Umindak sa sayawan kasama ang Sex Bomb. Kiligin sa boses ni Piolo Pascual. Mapawaw sa birit ni Morissette.
10: Gusto ko nang bumitaw.
9: Ah, in love sa cool at seductive songs ni Arthur Neri. And vibe sa mga songs ni Janela.

0: gift. Mark your calendars. June 6, 2026 sa Tacloban City Convention Center. Enigma Music Fest 2026. Brought to you by Enigma Events and Productions Incorporated. Tickets are available at www.enigma.com.ph. 7,800 for SVIP, 5,500 for gold, and 2,500 for silver. Buy your tickets now!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-Vibes, dream mo bang maging Ka-Vibes kada at mapabilang sa pinakamalupit na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mong maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, vibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.tacloban@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanibawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes ang lupet.
1: Problema sa final liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Hello, 6:50 na. Mapahinga ka na, Ma'am Hilda Cano. Good morning. Thank you for watching. Manu Felix, mapahinga aga. So, kakulop, trending good. Eastern Visayas. Mga balita, may kalabutan, hanlinog, no? Itong palagi na istoryahan, no? Ang 6.1, igin ubos, hanfibox, nga da 6 nga magnitude, no? Ang pinaka-sintro han pagbayog, mga alas 2:09, kakulop ha San Julian, Eastern Samar. Nag-report ang Philippine Information Agency o kung PIA, ngalong an report quoting han chief of police, binabasaran na pamakyan na niran chief of police sa San Julian na waray suga dito ka dako nga distroso na nahi-report sa na munisipyo han San Julian in haros waray maano, no, na an intensity 5, no. Tumama gud hakan avid ha Eastern Samar ha dulag ngan alang-alang din Halite pati di da may Gandara Samar, no, amiton an intensity 5 na lakip actually an pamati ko Tacloban gihapon, no, intensity 4 abot ha abuyog ha palo ha Karigara Leyte ngan intensity 3 ha nabal biliran Hernani Eastern Samar ha Ormoc City ha Hilongos, ha Albuera, ha Baybay, ha Villaba, ha Isabel, ang sugad man ha Leyte, ha Sorsogon City, ha Bulusan, ha Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan, and Sugod Southern Leyte. Amidon intensity 3 and abot pa ba? no? Intensity 2, Haraina, Kawayan, Biliran, no? San Francisco, Cebu, Montreal, Esperanza Masbate, Pietro Diaz, Sorsogon, no? And intensity 1, Tabaco Albay, Karkar, Liloan in Cebu City. Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasay City, no? Iloilo, no? Harayon Enduro, no? Masbate, may dagiha pa Southern Leyte. Ini mga lugar umabot ito na bayog, no? Pero di natakluban makusugod, no? Diri langahaw halaba, no? Mga pirala ka segundo. Ay kay dadlagan kag gihapon nga diha gawasan mga kabablayan, no? Nga didi nga niha PRTV kay adi kami didi hit compound hit RTR Hospital ay nagkagawas gad ang mga pasyente gihapon na kakulok, no? Numarahan na inin maong alinog, no? Kaya mga inin lugar na tinamaan hanlinog, no? Angin, kumusta ka mo dida, no? Labi na may Eastern Samar nga party. May Dulong, may San Julian, no? Ining mga lugar na tinamaan. Nag-ampo kita nga ada ka mo safe nga kahimtang, no? Na maupay tiyo kabutang. Nga na harayo ha kadilikaduhan, no? Tikang han maungalinog kakulop, no? Na buruyuboy ang mga kabataan ha estudyante ha Divoref Senior High School. Kakulop, tikang didi ha may sulod han na aton building, no? Nga nakuhaan han aton mga cameramen. Ito na Divoref Didiha Building in adi ni Didiha ito may RTR Hospital, no? Didi nga dapit. Kaya ini nga party din he marani liwat ito na aton istasyon. So sa amon aton madali maabot, no? An maupahini kay tubtubla ha ikatulo ka andana an RTR Hospital. Pero ang mga building na ginagamit ito ang mga pang-estudyante ng medicine, no? Amo ito na taas na mga medical courses na adidiriin hataas. Kaya iniin igin mamalipay natin safe man kita, no? Inin usa nga grocery, no? Kakulop, may da nagkahuhuwad nga mga dilata, no? Sulodin usa nga grocery store hatakluban kauman ang linog, no? Nagsasrang ang mga baligya. I'm sure may da to mga nabuong gihapon nga mga maburoong. Pero inin kaudgan ng mga hingkit andi di mga dilata, no? Nga nayabo, no? Humanhan na inin linog, no? May mga nabuong, ha? Yung mga dakong atindahan, pero kaudgan ng mga nagsarang mga dilata, ha? Suludhan na atindahan. Okay. Siguro dapat pa-Europa yun natin ang kakamada han aton mga inin baligya. No? Lakip ito natin baga pag-saray, ito natin kinamumutangan, hining aton mga baligya, lakip ito restorya din ang akong sakali luminog, di rin ikaduduruhan. No? Amo ito tada. Ha? So far, waray man mga humapla, nga na nahilig, no, nahabunlod, no, na nagutak, nabuho, no, baga siguro kung da may adanay niya sige nagsasarang na itong mga inin balita akaragmitan niya panahon, no, waray man mga suga dito, no, salit maupay nila. Magpasalamat kita sa Diyos nga waray kita suga dito ka dako nga distroso, no? Kanan ba hanumdum ka man linog di diha may Cebu, no? Kakuan. Distroso gud dayon, no? Ana may mga nawarayan na urukyan, may mga na trauma ugmad pala ni mini. Makalilisang na, no? At mga inin natatamaan hita inin linog, no? Kaya makita sugar ito waray lang mag-iha, no? Inan sigin sinung linog-linog haaton, no? Maupay ni kun may dako kita nga oras maipakiana. Kay mas makaradlok daw an waray linog-linog at tigda paglinog damo tigda nga inin bagaban hambon. Tigda nga kusug-kusugan, no? Pero kung sige-sige, linog-linog, no? Mga diri lugod na titigda, no? Diri ni speaking from the expert, ha? No? Ni more on inin baga binaryo lang ni nga oristorya. May da kaupayan itong nakukuha kay inin diri the big one itnaabot. So sugod Metro Manila ba? Wala ito linog-linog. Kaya makaradlok ito, no? National Capital Region. No? Iniaton na every now and then, no? Di binibisita kita linog, no? Papasalamat kita diri sugod ito kakusug-kusugan, no? And maihak ang tapos ka nakikikakusugla di manihilabog kita ito. Manihirunog kita ito na aton mga inuokyan, no? Aminit mga kaimportante, labi na't mga slab. Ito na mga salog na siminto ba, no? Nga dapat madig-on good ang pundasyon ng steel bar, no? Kay kundiri kinakaptanin marig-on ng steel bar, paglinog, gutak dayon, runog ito nga siminto, no? Pero kung may steel bar, mo pa man ito na nakapot, nga na nagunit, na, you know, pagkaurusahan pwersa. So, salit diri basta-basta nga na halabog, nga na nagsasarang, no? Ano, aton, ito dida, ang mga substandard na aton yung mga construction, talagang pahamak, good, no? Corrupt na it mga substandard. Kung magkadapan linog, no? Makahibang pakitang tao kay kun na atama ka nga ada kay ito di nga lugar at the right at the right place at the wrong place at the wrong time, no? Sigurado nga inin amo nga, you know, magkakadahin damage o kahibang. No, then dito pala Happy RTV naton gihapon, no? Makikita niyo ang nahulog didang Cruz and San Pedro Kalungsod Quasay Paris ha oras Eastern Samar. Nga igin share nga ana you know diri gad da maupay ang karaisang han so, kaya na hulog, no? Alright, so amiton pag-update natin ng linog, kakulop nga daw, no? May mga nag-sarang ng mga dilata, tungodhan na inin kabayog ang linog, nagsastrang, ito ang mga grocery store, no? Salit, medyo may lesson haton, no? Mga kipi-kipi nga nito ni mo mapapalit ng mga dilata bangin na nagkahudlog ito ng linog. Waray na kita oras, magpapasalamat kami. Ang araw nato naging kaupo dyan ang aga, Hira Runel Angay-Angay, hi Emmanuel Yeren, hi Algis Villafuerte, ini hi Nick Ismali, attorney Nick Ismali, maupay ng atak na. Good morning, good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAT value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupit na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mong maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, dibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanibawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

Shock Your FM Radio Time. It's 7:56 in the morning. Magandang umaga, Metro Tacloban, Eastern Visayas at buong Pilipinas. Kayo po'y nakatutok sa inyong number one favorite na bet na bet. We're 100.7 FM Radio Tacloban ka vibes. Ang lupit. Happy hashtag Tuesday po sa ating lahat. It's May 5, 2026. At matinding shoutout para sa lahat ng ating malulupit na ka-vibes na kinayang masurvive ang grabing traffic talaga naman. Parang Metro Manila ba ito? Ng mga grabe, no? So ito talaga yung mga oras kung saan kailangan magbaon tayo ng napakahabang pasensya. Ang daming mga pasaway ng mga drivers na nagkalat talaga naman. Ay nako, pero laban lang. Kaya sa lahat po ng mga ka-vibes natin na biyahe ngayon at nakikipagsapalaran, okay lang yan. Importante, you'll get there. Hoy! Taray naman. Magandang umaga sa lahat po ng mga ka-vibes natin nakatutok sa kanilang mga radio sets. 100.7, that's 100.7. Opo, yes po. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin, team bahay. Yung mga nasa business establishment na ngayon sa kanilang mga tindahan. Yung mga nasa work na, 2 minutes na lang oh, alas 8 na. Ayan, anyway mga ka-vibes, welcome ko kayo dito sa pinakabonggang programa sa balat ng radyo. That is bongga ka-vibes! Of course, yung mga kasamang yung one and only, it's your one and only Jolly DJ. Na Jolly na yummy pa, ang sabi. DJ Jaja Melon, sitting in for this program all the way till 9 in the morning ngayong araw ng Tuesday. Mga kabonggahan ng mga bagay, ating pag-uusapan yung araw. Ano nga bang ating latest nakaganapan sa ating bansa? Uy, kahapon ha, pag-usapan natin yung lindol, nakakaloka. Ikaw ba naman, Yanigi, nasa third floor? Kinaya mo? Ayan, anyway, mga ka-vibes, sound trip muna tayo kay magbabalik maya-maya lamang. Coming right up, here's Jamie Miller. Here's your perfect on your number one favorite. That's 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupit. That I